kalingaw, katawa o kalipay. Tiri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.

0: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.

bailas. Y tú, dime lo que bailas.

0: kabibes. Ay, sige katulog niya. Malimot na pagkagreet eh. Mauna ni. Kabibes, kasama sa
1: awanan. Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabibes.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.5

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni?
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kabibs, nalapas na nata sa atong atun. Para, para! Maana ni?

Jeday. Sansan sa Domingo. Domingo Disco Run. Kauban ang 5 Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.

0: ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Magandang gabi, bayan ay...
3: Magandang hapon, Team Pinas! Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuya sa pagtatalakay at panghihimay sa mga issue sa bansa. Ako po si Atty. Gino De Leon.
4: Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Ina Gakad.
5: Kaya paitutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol 630 at FMR Regional Stations. Available din tayo sa free-to-air digital TV at sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Chesca Persia.
6: At mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Lahat ng yan dito lang sa
7: With You Respect!
8: Richard Haydaria.
9: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
8: Carlo Flores.
6: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
8: Cleve Arguelles.
10: Seryoso, sincero, at yung buong...
8: Dino De Leon.
11: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
8: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
12: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
8: At Chesca Persia.
13: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarir.
8: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect!
11: Para pong doon, nagkudong ko na lang po nakikita si Cleve tsaka si Richard, ha?
6: Baka naman,
11: siya naman sila sumama. No. Okay, Cleve, ha? Richard, okay ka na. Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon, ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Boboto ba ang mga senator judges base sa ilalatag na ebidensya o nakabase lang sa kanilang relasyon sa pamilyang Duterte?
5: Yes, attorney. Tatalakayin din natin ang nasayang na pondo sa termino ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ano nga ba ang napala ng Pilipinas sa hindi pagdalo ng Cayetano Block sa sesyon ng Senado?
4: At hihimayin din ang pagkahalal kay Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Makatutulong ba ang panibagong rigodon para bumalik ang tiwala ng publiko sa Senado?
6: O, di ba parang natapos na yung season 1 ng Senate Tricks? No?
11: Oh.
6: Bubusisiin din natin ang pabago-bagong testimonya. Ito, nahihilo na rin ako dito ng mga nagpakilalang bagmen ni Zaldico. Ano ba ang tunay na dahilan kung bakit ang kanilang paglutang at mistulang pagpili sa mga personalidad at naisasangkot sa anomalya?
11: Kaya naman,
8: mawalang galang lang po!
11: At ito natin ang
7: Vibe Check!
6: Parang may sinaniban.
8: Survey results? Pulso ng bayan? Simplihan natin sa Vibe Check!
11: Simulan natin ang talakayan sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Okta Research Group noong Abril, 32% lang ang naniniwalang politika ang pagiging basehan sa pagboto ng mga senador na magsisilbing Senator Justice sa paglilitis.
5: Tama ka, attorney. Lumitaw din sa survey na 19% lang ng respondents ang tiwalang susundin ng mga senador ang ebidensya laban sa Vice Presidente, habang 49% ang undecided o wala pang desisyon.
4: Kaya nga, Chesca, at nananatiling limitado ang tiwala ng publiko sa paglilitis ng Senado kay VP Sara. Lumabas din sa survey na mataas ang skepticism o dudang magdedesisyon ang mga senador base sa ebidensya at sa Mindanao nakakilalang baluarte ng pamilya Duterte.
6: Tama ka dyan, Ina. Di ba lumabas din sa naunang survey na maraming respondents sa Mindanao ang sumusuporta sa paglilitis kay VP Sara. Sa inyong palagay, bibasihan ba ang pagdududa ng publiko sa magiging pagboto ng mga senador sa impeachment trial? Nakong sakit sa ulo naman.
11: Kailan ba itong survey period
6: na ito? Okay, si survey period na ito ay ginawa ng April lang. So, ibig sabihin, para lang sa recall nating lahat, ito yung lumutang na yung mga issue, no, nabuksan na yung issue dun sa SALN at saka sa AMLAC. Ito na yung
11: hindi pa nagkandara pa.
6: Hindi pa na, oh, wala pa yung drama,
11: wala pang baril-barilan.
6: Wala pang baril-barilan.
11: Eh nag-aagam-agam na yung taong bayan, wala pang nagkandara pa, wala pang baril-barilan. Eh siguro kung isipin natin, baka lalo pa ngayon. So lalo pa ngayon na nakita natin na pinigilan yung napakaraming mga bagay sa Senado. So natural lamang, no, sa aking palagay na magkaroon ng agam-agam yung taong bayan. Kasi tinan mo, kung titinan mo yung datos, ang dami ng mga tao diyan na para bang sinasabi, baka politika.
4: Mm-mm.
11: Yung iba sinasabi, ebidensya, pero yung pinakaunti. Malaki yung politika, maraming ebidensya, pero pinakamalaki pa rin yung may agam-agam lang. Bakit? Kasi I think the Filipino people would like to give the institution of the Senate a chance.
6: Correct.
11: To prove itself. Ayaw nilang mag-desisyon na kagad. Na politika lang ang gagawin ng mga tao yan. Mm. Meron pa rin mga 19% na hopeful, no, na sinasabi, sana batay sa ebidensya. Pero a large majority of our people have doubts. But despite the fact na may duda, hindi pa rin nila sinasabi na hindi magdedesisyon ng tama ang mga senador.
4: Mm-hmm.
11: So sa aking palagay, nung Abril pa po ito, ha, binibigyan ng taong bayan ang Senado ng pagkakataon na una, gawin ang tamang mandato nito bate sa konstitusyon. Pangalawa, magpataw ng tamang hustisya sa ngalan ng pananagutan. At pangatlo, i-prove na indeed deserving ang mga senador na maging parte niyang August chamber ng Senado. In other words, no, ibig sabihin, ang taong bayan nananalig pa rin po sa inyo, ha? Nananalig pa rin despite everything. Ewan ko lang, tingin ko, bumabayan ng husto nung pinasok yung si Bato de la Rosa, isang napakalaking duwag na nagkandara pa. Mm. No? Sa aking palagay, noong itong si Alan Peter Quetano, ginawa niyo Senate President at walang ginawa kundi magsinungaling, no? At saka kung ano-ano mga palabas, presidente ng Facebook, no? Kumapit patuko sa kapangyarihan, tingin ko, bumabayan. Pero it does not mean, I think, that a vast majority of the people will not give the Senate as an institution a chance. So pagkakataon nyo na po ito na magkaroon ng redemption, naniniwala po naman lagi tayo, di ba, sa konsepto ng redemption.
6: Siguro isusugo lang din doon ay paalala natin, no, may pagkauhaw yung taong bayan sa paghahanap ng dahilan para bigyan ng pagkatiwalaan ang Senado. No? Gusto ko lang ibalik na kaya nga titinaguyod ang bantay Senado sa Team Pinas noong June 1 ay para bigyan din ng plataforma ang mga taong bayan na mausig din mismo ang pagkilos ng mga senador. Dahil nga, sinasabi rin sa bantay Senado, hindi lang naman ang si VP Sara ang nasasakdal. No, nasasakdal din ng Senado bilang institusyon na inaasahan ng taong bayan na talagang maninindigan sa kanilang sinumpa ang responsibilidad. No? At pangatlo, syempre, tayo na rin bilang taong bayan. Ano, hahayaan na lang ba natin na, yun ang sinasabi ng karamihan ng mga Pilipino na mukhang politika na lang ito. Pero tayo bilang taong bayan, hahayaan lang ba natin na maging ganyan ang sitwasyon? Kasi makakalusot ang mga politiko natin na gagamitin lang to bilang paraan para sa political convenience.
4: Mm-hmm.
6: So ang pangatlong nasasakdal din dito ang taong bayan. Saan tayo maninindigan? Agiit ba natin na gawin ng mga senador ang trabaho nila? O hayaan lang nating kumbaga mag-quiet quit na lang tayo at sabihin natin, ay hindi, ganyan talaga ang politika dito sa Pilipinas. So nasa sa atin din yan, no, mga mamamayan, kung paano natin tatahakin tong sitwasyon na to.
5: Sa akin, maganda rin na lumabas na rin yung survey results na to kasi alam naman natin yung mga politiko natin, they are really up to date pagdating sa mga numbers kasi gusto rin nila makita where they stand and what the people think about them. So since nakita nila na 19% na nga lang, attorney, yung naniniwala na that they will vote impartially and based on the evidence, tama ka nga, itong period of time na to, yung preparation na to, yung pre-trial phase bago pa mag-proceed sa July 6 trial, may time pa silang magbago, may time pa silang ayusin yung kanilang mga statements, may time pa rin silang makapag-isip-isip na yung role ko as a senator judge, I should act impartial and I should vote based on the evidence. Kasi nakikita na nga nila, bumababa yung rating of trust ng mga tao sa kanila. Napakalaking bagay na makita nila na out of 100%, 19% lang ng mga Pilipino ang naniniwala sa kanila that they will vote out of their obligation. Again, we do believe na yung trial nga, impeachment trial is a political duty, sabi nga hindi legislative duty, but that does not mean that you will act partisan to the families that you have impose your loyalty to. So sa mga senador natin, tama si Attorney Dino, may time pa po kayo to redeem yourselves. And we are rooting for you. Although we are critical of you, nandito nga po kami, ayan, sinimulan po ni Carlo and ni Cleve yung bantay Senado para bantayan yung inyong actions at inyong mga statements. Pero it does not mean that we want you to fail. We want you to succeed because we are all Filipinos. Lahat po tayo Team Pinas dito. Hindi tayo Team Gatchalian, hindi tayo Team Cayetano. Lahat po tayo ay gusto natin na mas umunlad yung bansa natin. Lalo na po kami mga Gen Zennials kasi po kami yung magmamana ng next generation at ng bansang ito. So we are rooting for you. So please, pahalagahan nyo rin po yung tiwala namin at yung pag-asa na nararamdaman pa namin sa inyo. Thank you.
4: Ako naman dun sa nangyari nung May, di ba? Yung ating Senetflix na sunod-sunod na episodes. Oo. Kung ako yung nandun sa 32% na naniniwalang politika yung batayan, sasabihin ko para ka nang nanalo nun sa pustahan. Sabi ko, alam mo yun? Parang sabi ko na ganito yung mangyayari. Hindi pa nagsisimula yung trial. Inorganisa na ni APC na maglagay ng tao. At lahat ng ito, hindi lang para kay APC, para ito kay Sara Duterte, di ba? So, baka nga yung 49% na undecided, dumagdag pa dun sa mga naniniwalang hindi talaga magdedesisyon ang ating mga senador ayon sa prinsipyo, hindi sila magdedesisyon ayon sa ebidensya, magdedesisyon sila ayon sa kung kaninong politika sila kumikiling. So, sa akin, ang gusto kong gawin ay kamustahin ang mga taong bayan.
6: Akala ko si Senator Pia lang eh.
4: Diba? Kamusta kayo dito sa papalit-palit na Senado at leadership? At sa akin, parang emotional roller coaster din yung Senado. Alam mo, doon nakataya kung ano yung posibleng future ng inyong bansa.
6: Tama.
4: Alam mo, doon nakataya yung integridad ng mga institusyon. At kaya ka rin nagpa-participate sa ganito mga survey ay para ipahiwatig kung nasan yung agam-agam at nasan yung hopes mo. So tama yung point na, okay, mga senador, eto na po yung numbers. Eto ay nangyari bago nangyari lahat ng kaguluhan at rigodon sa Senado, di ba? So ngayon na may panibagong rigodon, the question then becomes, ano ang paninindigan nyo? At pag-uulit lang ng paalala, di ba? I think lahat tayo, so kahit iwahiwala yung numbers natin in terms of sa paniniwala, nasaan ang prinsipyo, nasaan ang pagkiling ng mga senador, obviously 100% nasa bantay Senado.
6: Mm-mm.
4: And sana dito sa 100% na nakabahagi ng bantay Senado, maniwala tayo na ano, may pag-asa pa ba? Parang yun yung conversation, di ba? Parang sa question ng pag-asa, sa question ng pagtitiwala sa demokrasya, kailangan ng mga senador mag-give ng something para tumaas yung paninindigan ng mga tao na may pag-asa pa rin tayo.
6: Yan yung...
11: Yan mahirap sa'yo, maasa ka na naman eh.
6: Sa akin, wala naman tayong first with yung umasa, no? Ito lang siguro mga konkretong mga pahayag na pwede nating sabihin sa mga senator judges natin. Isang halimbawa ay, itigil na po natin yung pagsasabi na sayang lang ang oras sa impeachment trial. Ayaw nyo hindi, mangyayari yan at nangyayari na at mangyayari sa July 6.
11: At imperatibo yan sa saligang batas.
6: At trabaho nila yan. So itigil na rin natin yung sinasabi natin na mahina ang ebidensya nang wala pang nilalabas. At matuto po tayo sa EDSA 2 na hinarang at pinigilan lumabas sa mga iba't ibang ebidensya. So marami ng taktika ang ginagawa ang depensa ni VP Sara na itago yung ilang mga piyesa ng ebidensya. So bilang Senator Judges, magbigay po tayo ng mga trust building activities o gesture para mabalik ang pagkakatitiwala ng taong bayan, ha?
11: Pwede ko pasimulan, dalawang beses, ha? Una, well, una, isa siguro sa pwedeng gawin is huwag sanang itago yung proseso ng impeachment. Ang hindi ko talaga maintindihan, at pasensya na po, ha, kung bakit yung pre-trial ay hindi open sa publiko. Alam niyo, yung pre-trial na yan, ang daming mga bagay dyan na kailangan makita ng publiko. For example, yung proposed stipulation of facts. Ang ibig sabihin na niyang proposed stipulation of facts, ano yung mga kinukonsid na established facts na hindi na kailangan ng ebidensya? E paano kung may mga stipulation doon na hindi naman pala dapat stipulate?
6: Diba? Ngayon nga, pinapakalat na nila yung misinformation na kinain doon ng buhay.
11: Yung prosecution. Diba? Kaya nagkakaroon ng ganyan mga chismis kasi hindi yung ginagawang transparent. Ang sabi nga nila, diba, sunlight is the best disinfectant. Kailangan, para mawala itong mga chismis na ito, hayaan ninyo yung publiko na makita yung proseso. Hindi ko maintindihan kung bakit ginawa yung privado yan. Una, kami nagbabayad niyan. Pangalawa, accountability mechanism namin yan. Pangatlo, sinabi ng constitution niyan. And therefore, if it's a political process, quasi-political, quasi-judicial, di ba, and constitutional, ibig sabihin may karapatan kami makita every part of the proceedings. So I really don't understand bakit hindi ginawang privado ito. Kaya ngayon, tinan mo, kaya nila magpakalat mga propaganda na kinain daw ng buhay. And nakita ko yung proceedings, narinig ko yung mga sinasabi doon sa proceedings, hindi naman ganyan yung minagsasabi. No, peke na naman yung mga nilalabas lumalabas at nagkakalat na naman yung mga Duterte ng mga propaganda. Bakit? Kasi nga, pinayagan ninyo na maging private yung proceeding. So if we want trust to be built sa institusyon ng Senado, hayaan ninyo yung taong bayan mag-decide kung importante sa kanila yung magagaltong impormasyon. At hindi kayo ang nagde-desisyon kung makikita dapat namin o hindi yung mga proceedings na ito. That's it, no? So that's the first one. And second, I think sa taong bayan, of course, tandaan natin ha, ang script ng mga despots, ang mga script nitong mga diktador, ang mga script ng mga kalaban ng demokrasya, ang gagawin nila is gagawin, papagurin tayo, lalansihin tayo, sabi mo nga magka-quiet quit tayo. Bakit? Kasi ayaw nilang mag-participate tayo. In other words, every single time na pag tayo mismo sinasabi, wala nang pag-asa yung taong bayan. Wala nang pag-asa yung bayan. Wala nang pag-asa yung Senado. Wala na, politika lang yung mga gagawin ng yan. You own exactly ang gusto ng mga diktador na sabihin ninyo para hindi na tayo makilahok. Para hindi na tayo mag-aspire for a better nation. Para mawalan na tayo ng pag-asa. Wag na wag tayong papayag.
4: Yes.
6: Ayan. Babalik at babalik tayo sa taong bayan, no? At pinakakat na tayo sa segment, mag-transition na tayo. Pero pinapaalala lang namin sa Team Pinas na babalik at babalik sa taong bayan hanggat hindi pa rin, pag hindi umubrang pagbabantay at pagmamatsyag at pagpapaliwanag, huwag natin kalimutang mga lampag. Ipaalala din sa mga senador natin, gawin nyo yung trabaho ninyo. Utang na loob.
11: Utang na loob tayo pa humihingi ng ano, no? Nakikiusap pa tayo talaga to mga to. You're being handsomely paid every single day. Your budget is a lot. And yet later we're gonna talk about the budget that was not well spent, oh, diba? Oh, pero syempre, hindi lang naman pwedeng kami lang ang dumadaldal dito. Maaari kayong makisali sa puntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It na wala si Cleave.
6: Ay nako, Cleave, wala ka na naman ha. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang nasayang na pondo ng bayan dahil sa gulo sa Senado. Dito lang yan sa
7: With Due Respect!
6: At dahil natapos na yung segment, nakaupo na ulit
4: yung
6: natin, na team mo. Nakarelax na sila. Dito, okay, time.

0: sa Servicio Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
3: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
4: Mas

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
3: Nagpagas na ba ang lahat?
2: Ano man ang opinion mo?
4: Kalma, kalma.
2: Pag-usapan natin yan.
4: Tingnan natin, anong kanilang salawin dyan?
2: Kasama sina Sandro Ochona.
3: Isi ka naman
2: at dyan. At makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
0: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Isrenta,
2: DZMM Teleradio,
0: at PRTV Prime Media.

0: Nakatutok pa rin po kayo, so with due respect, kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa naging epekto ng gulo at tensyon sa Senado. Alam nyo bang halos 700 million pesos na pondo ng bayan ang nasayang sa ilalim ng termino ni dating Senate President Alan Peter Cayetano?
1: At hindi lang po yon ang nasayang, pati boto ninyo dito kay Alan Peter Cayetano. Sa social media post ni Senator Panfilo Lacson, nakasaad na milyon-milyong piso ang nasayang na pondo sa mga nangyari sa 28 araw na termino ni Alan Peter. Kabilang na ang pamamaril at pagtakas ng puganteng si Senador Ronaldo de la Rosa na nagkandara pa.
2: Tama ka dyan, attorney. Pero sa Facebook Live ni Alan Peter Cayetano, sinabi nitong normal lang ang paggastos ng Senado ng 25 million pesos kada araw. Wow, nakakaya naman sa mga ordinaryong Pilipino. Pero ang tanong kasi ng bayan, may mga naipasabang panukalang batas sa ilalim ng termino ni Cayetano bilang Senate President.
3: Oo nga, no? Ilang 10K kaya yung 700 million? No? Sana pala napaimahagi na lang, no? Pero sa wakas, nung Lunes napalitan na ni Senator Sherwin Gatchalian si Senator Cayetano bilang Senate President matapos magkaroon ng 13 boto nang dumalo sa special session yung binabanggit natin last week na si Senator Joel Villanueva. Nautang na loob natin na pumasok, no? Iginiit ni Gatchalian na tapos na ang tinaguri ang Senate Flix at balik trabaho na ang Senado. Sa inyong palagay, magiging maayos na ba ang trabaho ng Senado sa ilalim ni Senator Gatchalian?
0: Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa
4: Deep Dive!
1: Senate Budget Edition.
0: Yeah.
3: Diba? 700 million.
5: Ready ka na ba? Deep Dive!
3: Oh, sinong gustong mauna?
1: At least maganda, no? Na-educate tayo kung magkano ba yung ginagastos ng Senado.
3: 25 million pesos.
1: 25 million pesos.
3: Pero partida CNDE pa yan, di ba? Malaking bahagi pa
1: malaki
3: yan.
1: So imagine mo, 25 million pesos a day ang ginagastos ng Senado para lang mag-elect tayo ng mga mangmang. Mag-elect tayo ng mga sinungaling.
3: Okay.
1: Mag-elect tayo ng mga bastos at walang bodo. Mag-elect tayo ng mga walang alam. Mag-elect tayo ng mga tamad. Imagine mo, 25 million pesos a day ang ginagastos natin bilang taong bayan at inaaksaya natin. Yung kapal na mukha nitong si Alan Peter Cayetano, ang una niya pang sasabihin talaga, normal yan. Magaling naman kayo mag-addition, mathematic division, di ba? Tapos nagdadadaldal.
3: Anong sabi?
1: Dal na naman to si Alan Peter na, pinuliti ka, ganyan-ganyan. Ang haba nawawalan ako ng patience, nag-zone out ako, lalo na kung nagko-quote-quote na yan ng Jesus Christ Bible. No? Nag-zone out ako kasi ayoko makarinig na isang napakalaking ipokrito para mag-pontificate at as if ako yung tuturuan ng moralidad. Diba? So, automatic siguro nagiging defense mechanism ng aking utak, mag-zone out, lalo na kung...
3: Self-preservation.
1: Lalong-lalo na kung nag-Jesus Christ, di ba? Ang hirap kasi, pagpakinggan yung demonyo, habang nag-Jesus Christ, di ba? Totoo naman yung demonyo kasi, ang hirap mo pakinggan yung sa konsensya mo, kasi kahit na mag-coach yun na mag-coach, dapat ang gawin mo, sarahan mo yung utak mo. Pero let's go back to the point, no? Ang tanong nga dito kay Alan Peter Cayetano, may naipasa ka bang batas? Nakapagpahiring ka ba na hindi peke? May mga magaganda ka pang ginawa nung mga panahon na yan? Wala. Nag-Facebook, hindi umattend. In fact, mas marami ka pa nga yatang session na hindi inattendan o Senate President ka kaysa inattendan mo. In fact, tandaan mo Alan Peter ha, kahit na hindi ka ang Senate President, ikaw ang pinakamalaking absenteeism ang meron ka sa Senado pag regular sessions. Pumapasok ka lang pag politikahan na. Mm-hmm. Diba? Napakalinaw niyan. So, 25 million pesos a day, 700 million pesos ang sinubsidized ng taxpayers' money para magbaril-barilan kayo dyan, magkandara pa ka, mag-Facebook live ka, hindi ka umatid ng tatlong sesyon, mag-pretend ka na Senate President, no? Until such time na embarrassing, kinailangan mo nang umalis kuno sa posisyon mo.
3: Hindi naman siya umalis, di ba? Pinalaya siya. Sinibak siya sa pwesto, ha? Yes. Huwag niyong bulag natin bigyan ng pagkato na bigyan ng moral high ground si Senator Cayetano na binakate niya ang office of the Senate President. Sinibak ka nga ng dati mong mga kakampi.
1: Oo nga. Sinibak ka muna, ha? Di ba? Ibig sabihin, nung nagkaroon sila ng quorum, tinanggal ka muna sa posisyon mo. At dapat lamang, di ba? Dapat lamang hustisa yun doon sa mga Pokemon cards collector. Na dapat sibaking ka talaga sa posisyon mo. Pati sa pagiging senador, di ba? Hindi yung hoard ka ng hoard ng Pokemon cards dyan.
3: Sana kung nag-hoard na lang siya ng Pokemon cards, di sana hindi apektado yung pagbabalik. balangkas ng batas. Yes. Wala naman ako kilalang Pokemon hoarder na naka-apekto na hindi nakapag-promote ng general eh.
0: Tama.
3: Kasi Anal Peter Cayetano lang gumawa ng ganyang damage sa ating republika.
0: Tama.
3: So, salamat naman at naka-move on na tayo dyan. Pero gusto lang sabihin, yung 700 million, ilang classroom na sanang napatayo noon, yes, kung pinag-uusapan natin para sa mga kabataan.
1: Alam, magkano ba isang classroom? Around 300,000?
3: Well, depende
1: 300,000 pag Agat Buhay Foundation na nagtayo.
3: Oh, depende kung sino magpapagawa.
1: Halos 1 million.
3: Oh.
1: Regardless, kung gobyerno yan, 700 na classroom.
3: Oh, so may pag-aalad na parang 800,000 pesos ang pinakamurang nabuo ng isang NGO na Angat Buhay kasama ang kanilang partner.
1: 800,000 ba?
3: Sa alam ko na sa 800,000.
1: Ang ready ko ngayon, isa 300,000 na sinabi ni ano ni Ba Makine. Pero sabi mo, mga 1 million, 700 na classrooms. Eh, lalong-lalong kailangan na lalo na lumindol sa Mindanao.
3: Tama.
1: Oo. Mm-hmm. Tapos, sinabsidize lang para sa pagtatatalak nitong si, ano, ni Alan Peter Cayetano sa Facebook.
3: Hmm.
1: Diba? Ginamit para hindi sila magpapapasok. At syempre, ibalik natin doon sa pinakamalaking pabigat sa kaban ng taong bayan na si Bato de la Rosa na 7 taon ngang hindi nagpapasok.
3: Pumasok diba? Naman, nag-reset kaya yung counter niya. Pumasok siya eh.
1: Pumasok. Diba? Hindi nagpapasok pero pinapasweldo. Pumasok lang para magtatakbo at magbabaril-barilan. Ano ba yung mga sakit talaga ng mga ulo itong mga ito na sayang ang pera ng taong bayan sa inyo.
5: Umayos kayo!
2: Gusto ko lang bigyan ng perspective din yung mga listeners natin sa radyo at yung 1.2K viewers natin sa YouTube. Hindi pa kasama yung Facebook dyan. IPG. So marami-rami po tayong viewers.
1: At radyo.
2: At radyo, yes. So gusto ko lang bigyan ng perspective kasi baka marinig ng mga tao, uy, 25 million per day. Ano ba ibig sabihin ng sweldo lang ba ng mga senador o ano ba yan? Allocables ba yan? Nakikita po natin dito na sinasayang din po nila yung oras tsaka effort ng mga trabahador, yung mga empleyado sa Senado. Kasi 25 million yan, it composes of sweldo po daily ng mga senador. Broken down, yung monthly sweldo nila broken down into daily allocations, sweldo yan ng mga empleyado, sweldo yan ng mga in-outsource na lang from third-party employers. At yan po yung ginagastos nila sa mga liaison activities nila, yung pag-communicate nila sa House of Representatives at yung iba pa po nilang mga local community groundwork. So nakita natin dito yung 25 million na yun, instead of may nakikita tayong product, may byproduct po yung pera na yun, wala po tayo nakitang anything na productive na ginagastos na napagagastosan po doon. And at the same time, I think lalo itong makakasakit sa mga ordinaryong Pilipino na araw-araw nagtatrabaho kasi yan po yung tax nyo. Yan po yung at the end of the day, feeling mo, 30,000 yung sweldo mo, mababawasan ng tax, magkano na lang take home pay mo sa pamilya mo, i-breakdown yan sa everyday expenses nyo. Tapos makikita nyo, yung kumuha ng tax mo, yung kumubra ng tax mo, nagpa-Facebook live lang, hindi trabaho.
0: Tama.
2: Walang batas na naipapasa. And at the same time, walang kahit isa.
1: Anong Senate President si Alan Peter Cayetano, wala ni isa.
3: Uy, congratulations! Yes. Most prolific and most productive Senate President. Marami pang Facebook live kesa na nagawang trabaho.
2: Totoo. At doon ako natuwa sa sinabi ni Attorney, pag nagsuzone out siya, pag naririnig niya yung mga press con, tsaka Facebook live ni Alan Peter Cayetano, kasi ang tawag po doon discernment. Alam na ng utak ni Attorney Dino na wala siyang mapapala sa mga sinasabi noon. So, sana marami ring mga kapwa Pilipino natin na ma-activate ang discernment,
0: yes,
2: na nakikita natin kung sino po ba ang tunay na pinaglilingkuran tayo, kung sino po ba yung talagang deserving ng boto natin, at kung sino ba ang mga nagsayang ng tiwala natin at mga taong hindi na dapat natin iboboto sa next re-election po nila.
0: Tama. And thank you, Cheska, for reminding us what it means, di ba, to be working in the Senate. Dadagdagan ko yun kasi ano ba dapat ang nangyayari sa isang araw sa Senado? Definitely hindi ito bagilan. Definitely hindi ito habulan. Hindi ito series ng Facebook Live ng iba-ibang talking heads. Sa isang araw, may multiple committee hearings na mangyayari. Sa mga committee hearings na to, may mga batas na dinideliberate, may mga investigasyon, may mga ordinaryong mamamayan, katulad ng mga magsasaka na dapat nakipag-meeting kay Senador Kiko tungkol sa kalagayan ng pagsasaka sa panahon ng krisis sa energy at petrolyo. Tapos dito, sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga senador, ordinaryong mamamayan, hahanap tayo ng solusyon sa iba't ibang challenges na kinahaharap ng taong bayan. Committee level pa lang yon. Hindi pa natin pinag-uusapan yung floor deliberations, mm-hmm, di ba? Sa floor deliberations, burning issues ng Pilipinas, whether that's your privilege speech, whether ito yung mga pending na mga batas na dapat dinidebate sa level ng prinsipyo at sa level ng amendments, na ngayon nakikita natin ikinakram para maipasa ang ilang mga batas dahil lang hindi ito nagawa noong mga panahon na dapat nagtatrabaho yung Senado. So ito yung mga bagay na iniwasan ni Senate President noon, Alan Peter Cayetano, na gawin. At imbis na mag-sorry, imbis na i-take yung accountability sa kanyang pagkakamali, ginastify pa niya na ganun naman talaga. Gumagastos naman talaga ng 25 million per day. Ang question nga, sir, ay accountability. Leadership stops, the accountability stops at your doorstep and you refuse to acknowledge that accountability. At higit sa lahat, nagpalusot, nagpa-Pokemon, nagpa-Jesus is Lord, MMK sa Facebook Live.
5: Tama.
0: At hindi lang yon. Parang sa akin, ang batayan ba ng successful na pagiging Senate President ay ilang views natin sa Facebook Live?
1: At hindi na ilang tao. Sige, tingin mo ako, Alan
0: diba?
1: Peter.
0: Parang sa akin, at higit sa lahat, ito, yung 25 million na lang, pag ibigay mo yan sa isang small org, kami, kakatas lang namin ng big event. So, sa amin, malaking bagay na yung 150,000 pesos para makapaglabas ng isang malawak na workshop na iba't ibang tao ang kasama. Yung 25 million pesos per day, sa isang maliit na org, kapag 150,000 pesos ang ginastos mo, susuyurin ng bawat donor mo saan napunta ang pera. Yeah. Dito sa Senado, yung 25 million pesos na yan, it's very good initiative now na sinusuyod ng taong bayan. So, saan napunta yung pera na 25 million na yan? Kasi pag nasayang yan, dapat may nananagot. At so far, hindi ko pa nakikitang managot si Alan Peter Cayetano.
1: Ang tawag ko na nga dyan kay Alan Peter, Alan Aksaya. Alan Aksaya.
2: May Indylus timer kayo, Alan Aksaya.
3: Hindi talagang nabubuo na yung DDS verse ng mga kontrabida ng lipunan ng Pilipinas, no? Pero baka magdagdagan na naman ng bagong nickname, pero timeout muna dahil sa ating pagbalik. Samahan nyo kami sa meriendang puno ng bangayan at baka may bago na namang nickname. Dito lang yan sa
1: With Due Respect! Bumabati po kami kay Alan Aksaya. Happy Father's Day. Father, karoon ng pag-ig.
6: Ang lamig!
7: Tika, yakapin kita.
6: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
6: Han, ano ever best place mo in the world?
7: Siyempre, right here with you. Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
9: Paano po natin mas paigtingin ang pag-ingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
10: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
11: Galing makinig sa The Secret of Health.
8: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
12: Nagpagas na ba ang lahat?
8: Ano man ang opinion mo?
13: Kalma.
8: Pag-usapan natin yan.
13: Tignan natin, ano ang kanilang saloobin dyan?
8: Kasama sina Sandro Ochona.
12: Iisi ka naman
8: dyan. At Maan Makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
14: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
15: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and mimigyan ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
16: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
14: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
15: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
14: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
8: Mas

0: Okay.
1: Si Carlo.
0: Okay, okay.
2: Ay! Tingnan maiwan. Akin to bala. Favorite ko to eh.
1: Yan yung gusto ko flavor.
3: Pero yung naalala ko dyan, hindi ko favorite.
1: Oh.
0: Ano ba yun?
4: Ano muna yan?
0: Pag-alala yung intro natin.
1: Ay, ako na! Sorry, excited nang kumain. Ayan.
3: Okay.
1: Welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist. Dito magbibigay lang tayo ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa
3: Mukbangayan!
0: Lumulutang yung plato.
3: Mahilig magbangayan, yung naalala ko.
5: Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
0: Ako naman gusto ko yung ube. Huwag na natin patagalan to. Naglinin ako ng snack.
3: Ano yung
0: para sa mga nakikinig, ito yung sikat na si street food, no? Lalo na sa may Ilonggo, no? Sa may Espanya, sa may UST. Maraming ganito, eh, di ba? Tawag ito ay piyaya.
3: Piyaya.
0: Piyaya.
1: At meron tayong dalawang flavors ng piyaya.
0: Ube
1: at saka ube.
3: Oo. Gusto ko lang sabihin na yung naalala ko dito talaga makalat din.
0: Ako ba yun?
3: Oo, di ba? Makalat ko din kainin to, eh. Makalat din yung naalala ko dito, di ba? Kay piyaya, kaya tado.
1: At naalala ko din dito dahil sabi nga ni Carlo, Ilonggo food to. Si San Rizo Ontiveros ang isang senador natin na Ilonggo. Silang dalawa. Parang
3: ano ba nangyari sa kanila?
1: Nagbabangayan sila, no? Kaya nga mukbangayan to.
3: Nagbangayan ba?
4: Parang actually one-sided yung
0: parang bangayan. Hindi nga bangayan eh, kasi parang nagtantrums lang yung si Pia Cayetano. Kasi siya na ngayon wala doon sa
3: umaga. Hindi pa rin pumasok kahit na nagpatawag ng special session ng Pangulo ng Pilipinas. Absent pa rin, hindi pa rin matanggap. Pero pwede maglilisik yung mga mata at magpapagalit sa media. Nung papasok na common sense, di ba? Di ba nagaganon muna sa umaga? Pero kaya niya magsabing common sense sa media kung 13, di ba? Common sense, di ba? Pero wala siyang common sense para umattend ng session na obligasyon niya.
1: Yeah.
3: Di ba? Common sense yan eh. Inelect ka ng Pilipino, ng sambayan ng Pilipino para maging senador tapos hindi ka a-attend sa special session. Common sense yan eh. Pia Cayetano eh, no? Na dapat nag-a-attend ka ng session, ginagawa mo yung trabaho mo. Pero ikaw na nga yung absent, ikaw pa ipuputok ng butchi sa hapon.
1: Ayun na nga.
3: Di ba?
0: Okay. Yung hiyan naman kami kay Senator Pia.
3: Ano ba nangyari nun? Ano nangyari nung hapon?
4: Kamustahin kasi natin si Senator Pia muna bago natin sabanan.
3: Oo nga.
0: Pero gusto ko
4: kamusta ka dyan?
0: Kamusta ka naman?
3: Kamusta ka naman, Senator Pia Cayetano na Pogo Queen? Diba? Bakit Pogo Queen? Diba ikaw nag-authorize, nag-allow ng proliferation ng Pogo dito sa Pilipinas? Tapos yung inaaway mo ngayon, si Rizo Ontiveros was the only one who had the audacity to actually investigate what was happening dito sa batas mo. Hindi mo na-foresee bilang isang women empowerment advocate na magkakaroon ng women trafficking dyan sa pag-Pogo? Hindi mo na-foresee na ang gagawin ng mga yan ay magkakaroon ng mga scam hubs sa Pilipinas? Hindi mo na foresee na magkakaroon ng mga torture dyan? Hindi mo na foresee na there is a national security implication na baka na marami dyan ay sinasabing People's Liberation Army ng China? Di ba? Hindi mo lahat na foresee yun. Di ba? Asan ang common sense? Pia Cayetano, na ikaw ang nagpasa ng batas na ito, buti na lamang dahil ang daming nangyaring mga kabalustugan dito sa Pogo, tumigil na rin yung aktibidades itong Pogo.
0: Ang malukot na
3: tayo.
0: Hindi kasi namin alam. Mga sa mga nakikinig at hindi po kasi namin alam gano'ng kahaba yung talumpatan niya ito. Lahat kami kumain. Ngayon, lahat po may mga laman ng mga bibig namin na piyaya. Kasi kami nanonood, nag-enjoy na din. Okay, mga kababayan at mga nakikinig sa atin, ang pinag-uusapan nila yung usapin sa anti-hospital detention, di ba? Isang bagay na nararanasan ng napakaraming mga Pilipino na nagkasakit ka na nga. Nag-ambag ka na sa PhilHealth, tapos wala ka pang makukubra at hindi ka pa makaka-uwi. Magaling ka na eh. Imbis na sana nadi-discharge ka na para makapag-accommodate na yung ospital ng bagong pasyente, magiging issue pa yung nakadita na ka sa ospital dahil wala kang pambayad. Nabiktima ka na ng kalusugan mo na dapat inaalagaan ka ng lipunan, biktima ka pa ng sitwasyon. Yun yung sinusubukang gamutin. Imbis na pinag-uusapan yung issue na kinakarap ng mga taong bayan, parang naging issue na naman ni naging about her na naman kay Sen. Pia. Alam mo, feeling kong sumagyari ni Senator Pia kasi mukhang tapos na yung Senate Flix na sinimula ni Alan Peter Cayetano.
4: So, spin-off na niya?
0: Spin-off na niya. Uso kasi ngayon, di ba kapag may bagong palabas at may mga artistang gustong bumida ng sarili nilang palabas, baka nag-audition si Sen. Pia ng kanyang spin-off episode ng Senate Flix.
4: Kamusta ba ang talent ni Senator Pia Cayetano sa pag-Facebook Live? Kasi alam natin na ang sikreto dito sa Senate Flix na success ay Facebook Live na pang-promote nung Senate Flix. Mm-hmm. Pero sa akin, babalikan ko lang yung point, no? Yung pag, yung, kumbaga parang ang lumabas dun sa plenary, hindi siya debate eh. Nung pinapakinggan ko at pinapanood ko yung nangyayari, so meron tayong Senator Risa Hontiveros. At ang kanyang isinusulong ay huwag mapunta sa ordinaryong mamamayan at lalo na sa may hirap na mga pasyente ang burden na magbayad ng hospital bill na hindi naman nila afford kahit na kinailangan nila ang hospital services. So si Senator Risa Hontiveros, ginawa nito ng solusyon. Nag-identify siya ng iba't ibang institusyon ng gobyerno kaya magbayad ng hospital bills. So si Senator Pia Cayetano, ang problema ay pinopoint out niya, alam mo, una, gusto niyang sabihin na hindi pwedeng walang magbabayad sa hospital bills.
3: Papak!
4: At sabi naman sinabi ni Senator
3: Risa, hindi naman
4: magbabayad pa rin naman, di ba?
0: Yun nga yung sinusolusyonan niya, di ba? Hinahanapan ng pondo.
4: Tapos pangalawang sabi niya, gusto kitang tulungan na maayos ang bill na ito. Pero nung pinapakinggan ko, kung paano niya nilalabas yung kanyang mga tanong, sa tono pa lang, hindi siya tonong pagtulong, pero tonong paninisi. Tonong paninisi na hindi mo inilagay sa bill mo kung ano man yung sinasabi mo. At paulit-ulit pa niyang ininsist, sige nga, basahin mo kung nasan dyan sa bill mo yung provision.
3: Hindi collaborative.
4: Oo, di ba?
3: At parliamentary, hindi collaborative, butangera.
4: Correct.
3: Butangera. Yung tulong nito, no? Imbis na magtulong tayo dito para ayusin yung batas, butangera. Bungangera. Tingitera, tingin ko, ha?
4: Ayun din.
3: Kasi si Alan P, si ano, si Pia na ngayon, ang na-recognize na healthcare, women empowerment.
4: Correct.
3: Na lahat ng mga fields, supposedly ni Pia Cayetano, di ba? Health and women empowerment.
4: Yes.
3: Eh, kaya nga nagpupuputa okay, parang butang mera ang labas, hindi na collaborative yung atmosphere. Very unparliamentary.
4: Alam mo yung sa trabaho, di ba? Pag merong dynamic sa trabaho na alam mo may mas magaling na sa'yo. Yeah. Tapos ang iyong role para ipaalala sa mga nagtatrabaho kasama mo ay mas magaling pa din ako, ipakita kung paano siya nagkakamali. Mm. Yung panibagong tao or yung ibang tao, ipapakita mo kung paano siya nagkakamali. At yun ang kondukta ni Senator Pia Cayetano nung mga nakaraang araw sa Senate floor. Hindi na para tulungan ang kasama niya magtrabaho para mag-improve ang batas para sa ordinaryong mamamayan, kundi ipakita kung gaano ka incompetent si Senator Risa Hontiveros. Eh, malas niya. Diba? Eh, very competent si Senator Risa Hontiveros.
3: Pinapinok kay Senator Risa, hindi niya pinatulan, ha?
4: Yes.
3: She was really say, that's the reason why we're in the period of amendment. We can actually call up for a break if you want to explain it a little bit in greater detail. But I'm happy to get your amendment. I'm happy to accommodate you. At hindi nakipagsigawan.
4: Hindi talaga.
3: Diba? Very statesman-like. Very, or stateswoman-like. Oh. Diba? Very, ano, no, up for the August chamber.
4: Very presidential.
3: In fairness, very
0: sabi ng ibang mga mga child development experts, pag yung isang bata ay nagtatantrums, hayaan mo lang maglupasay sa sahig at marirealize siya din one point na parang mali yung ginagawa niya. So tama yung approach, eh. Yung taong nagtatantrums, bibigyan mo ng atensyon, eh nabag na nakuha niya gusto niya. So nakahanap talaga si Senator Pia ng kanyang katapat.
3: Tapos yung ano, nung nagkaroon ng break, tapos pinakita naman kung ano gusto niya mga amendments, comma.
4: Diba?
3: Semicolon. Ano ba naman, yung wala naman palang sobrang substantial na dinagdag itong si Pia Cayetano, no? Ewan ko lang kung ano yung pinaka-substantial doon na sa akin palagay. Pero kung meron man siyang inad doon, hindi niya kailangan magpuputak. Diba? Kasi there's no such thing as a perfect law right from the very start, no? Kaya nga deliberative institution ang Senado.
4: Correct.
3: Hindi kailangan napupunta ka doon, 100% perpekto na yung batas na panukala mo kasi there is no such thing. In fact, kailangan deliberate yan, kailangan magkaroon ng interpolation, magkaroon ng cross-examination, kailangan maka-entertain ng questions, kailangan magkaroon ng several levels of hearings para we become closer to a more perfect law.
0: And,
3: so for her to be unreasonable, yeah. And say, asa yan? Diba? Bungangera? itong si Pia, pero hindi naman niya kine-clarify exactly ano yung proposed amendment niya, even if the sponsor is very much willing to accommodate all such amendments.
1: So nakikita natin talaga dito na all of this is just antics, part of the drama of the grand scheme ng Cayetano family.
4: Tama.
1: So dito natin din nakikita sa mukbang ngayon natin, sa piyaya natin na pagkain na isang Ilongga na si Sen Risa, tsaka isang piyaya na Pia Cayetano, na hindi lahat ng babae ay kakampi.
4: Correct.
1: Diba? Tita Ina. So nakikita natin dito may mga babae who are working for the interest of everyday women, at may mga babae naman who are working for the interest of their political dynasty and their own political agenda. Senator Pia and Senator Risa, pares kayong senior citizen eh. Nakita ko eh. Pares na lang may pinagkatandaan na eh. Pero nakikita natin parang isa lang yung may natutunan at may wisdom and enlightenment na nakikita natin dito. So Senator Pia, sayang naman yun na simulan mong track record. Yung gusto mong pag-cover up at pagkampe dito sa yung kapatid is costing you your legacy, it's costing you your political career, it's costing you yung remembrance ng mga tao sa'yo in the future, in the history books. Kasi lahat po yan ang ginagawa nyo, it will be noted down in history books. Akala nyo ngayon, kaya nyo utuin yung mga Pilipino. Pero makikita po yan ng mga historians natin, makikita ng journalists natin, magda-document po nila, at makikita yan ng mga future readers natin and future students natin and the future people of this country.
0: Alam niyo yung makikita ng taong bayan sa susunod yung lalabas sa ating ruleta, kaya abangan sa ating kapatid. Alamin natin.
3: Iba ako tapos! Sila,
0: ang lalabas ng ruleta! At bakit siya naging usap-usapan sa mga kwentuhan? Dito lang sa
3: With Due Respect! Tamaan si Pia kaya tayo sa ruleta.
0: Pero mag-alala.
3: Continue sa part.
0: Babalik tayo sa natin. Misa on TV.
5: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
6: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
5: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
7: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
8: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
9: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
10: Mali, makinig sa The Secret of Health.
7: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
11: Nagpagas na ba ang lahat?
7: Ano man ang opinion mo?
4: Kalma.
7: Pag-usapan natin yan.
4: Tingnan natin, anong kanilang salaon dyan?
7: Kasama sina Sandro Ochona.
11: Easy ka naman
7: at
11: dyan.
7: At Maan Makapagal.
0: Grabe yun.
3: Ito pa rin po ang With Due Respect, kasama ang Team Kulay at Team Pinat. Ang yaman ng Unay Kamsat, Diyos Mabalos. Muli ako po si Attorney Dino De Leon.
1: Ako naman po si Ina Gakad. And happy Father's Day po sa lahat ng ating father figures at tumatayong mga tatay kahit na mga nanay kayo. Ako po si Cheska Perton.
0: Sabi sa mga young star na dyan, mga may mga tagos at mga walang tagos, sa mga ekat, mga ea, excited din mo kayong malaman kung sino ang ikutan ng ating ruleta. Tulad ng dati, magbibigay pa rin tayo ng quick comment sa sino mang matatapatan ng maywagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong maki-join. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page. Ito ang
12: Magic Ruleta!
3: Tapiya kaya tayo, sana may lagay ka dyan. At tumaba.
0: Magulat sila, oh.
7: Time! Paikutin ang Magic Ruleta!
0: Uy, tatay pa rin naman. Di ba maski karton?
3: Oo. Happy Father's Day sa mga tatay na naging karton.
0: Okay.
3: Make you spend the rest of your life in jail.
0: At dahil dyan, go ruleta!
1: Uy.
3: Go.
0: Speaking
3: the
0: of...
3: The man of the hour.
0: Senator Joel... This idea, Joel Villanueva, na last week sabi lang nagparamdam lang daw na we will be there, na para bang utang na loob natin na pumasok sa Senado. Pero bida tas it may naging consequential siya sa buo ng Magic 13, 'di ba, na nakapagpatahimik sa pagputak ni Alan Peter Cayetano na walang 13. No, so yun ang recall ko sa kanya this week. Pero nabigyan siya at nusuklian siya ng komite. Siya ang counterpart sa higher education, 'di ba? Counterpart
3: ako assistant majority floor leader ba? Sige, anong Lord? Diba? This is the sovereign will of the Lord. Diba? Sabi nga nila lagi. Diba? Na hindi na dapat si Alan Peter Cayetano at si Joel Villanueva is being given a chance at redemption.
1: Yeah.
3: Diba? So lahat naman tayo dito may redemption eh.
0: Sana, pero kung may redemption, meron ding accountability.
3: Meron ding accountability. Diba?
0: Bahagi yan ng redemption, di ba?
3: Redemption, meron ding accountability, but ang malinaw dito is, di ba, baka naman doon sa naniniwala, this is the will of the Lord. Di ba? Na 13 na sila at sabi nga ni Joel Villanueva, gusto niya lang na lamang makapagtrabaho na yung Senado. Di ba? As to whether or not there were push and pulls that happened, as to whether or not baka may negosasyon, hindi tayo naive, sa aking palagay, meron. No? Pero the fact of the matter is, napaka-importante yung boto ni Joel Villanueva. Kaya, bigyan natin siya ng pagkakataon na magtrabaho, na sinabi niya rin naman, gusto niyang magtrabaho.
1: Mm-hmm. So, natuwa din naman ako doon dahil nagsalita siya tsaka yung father niya, no, na congressman pala ngayon, isang partyless representative.
3: Sagip. Ay, sagip ba? Hindi.
1: Pero
3: paano
1: Nasabi nga sa kanya, parang sabi niya, anak, ang advice ko lang sa'yo is that pakinggan mo yung sinasabi ni Lord tsaka mga kababayan at huwag mo pakinggan yung mga kakampi mo at mga kasama mo sa Senado. So although ayoko na naman na parang blasphemous naman na yung mga sinasabi nila, pero okay na din kasi it led them to attending the special session at parang nakamove na rin yung Senate sessions natin. Pero yun nga, sabi nga ni Atty. Hindi tayo naive. So kahit na nakita natin na naging instrumental si Senator Joel Villanueva sa pag-proceed ng ating Senate business, sana kung involved man siya sa flood control scandal, sana mapanagot pa din siya. Yan lang po.
4: Oo. At ito na rin ang hinihingi ng mga taong bayan, di ba? Pinapaalala sa atin na hindi porke kinailangan mo ng numbers para mag-move ulit ang Senado ay makakalimutan kung ano yung mga hindi pa napapanagutan, lalo na sa flood control project.
3: Panagutin ang lahat na kailangan mapanagot, ha? Ibig sabihin kahit na sino pa yan. Okay? Correct. Basta batay sa ebidensya. Kung malakas ang ebidensya kay Joel Villanueva, kailangan ma-prosecute siya. Kahit na sino pa yan. Pero wag naman yung mamaya pag-uusapan natin na napaka-peke ng mga ebidensya. On evidence. Pati kay Sara Duterte, ang lagi natin sinasabi, ebidensya, ebidensya, ebidensya, wag kwentong kutsero.
0: Diba? At sinasabi natin dito ay
12: go ruleta!
0: Uy, 2,000 viewers na tayo. Magandang araw!
3: 2,000 ang
0: ito, this is yung mga nabitin sa usapan ko rin. Ang bagong halal, Senate President Sherwin Gatchalian at Senator Risa Ontiver.
3: Totoo bang
1: ito? Anong
0: tawag sa kanila?
1: Winry.
3: Totoo ba na parang merong mahigit 200 million engagements daw?
1: 6 billion mentions.
0: Ay baka lalong bumula ang bibig ni Alan Cayetano.
3: 6 billion?
1: 6 billion mentions.
3: Social media, grabe yan.
0: Kaya pala nag-grabe.
1: Nabanggit nga ni Attorney Jess Falsis na more than 6 billion na yung mentions ng Winry all across social media. At based on his computation, it means 60 million Filipinos nakakita niyan.
0: Hindi na ako magugulat kung yung dating Senate President, bigla na rin may bagong love team. Kasi yun yata yung nagkiklik ngayon eh.
4: Diba? Alam mo si authentic eh.
0: Ay, wala
4: sobrang na. Cute. Ang sobrang cute na itong pangyayari natin sa ating social media ay yung mga netizens mismo ang nag-ship sa kanila. Diba? And to be fair, meron din naman kasing material na binigay. At ito dito talaga ako kinikilig. Can you imagine a man nakikiligin dahil ang katan

0: record na maganda sa local government unit, merong track record ng leadership, merong maganda yung track record sa Senado.
1: Senado. Anong last week, last year, naging konsekwensya si Senator Win sa pagpapasa ng pinaka-transparent na budget.
0: Correct.
1: Diba? Dahil siya ang tagapangulo ng Finance Committee.
0: Tsaka alam mo yung investigation sa Pogo, diba? Nung kung binabalahura ni Harry Roque itong si Risa Ontiveros, ang sabi ni Win, nag-step in siya, huwag kang bastos. Huwag kang bastos, ipapakontempt kita. Pwede bang huwag mong sabayan yung chair? Na nagsasalita ka dyan, di ba, na ganyan. Respetuhin mo yung chair, no? So he knows how to stand his ground without being disagreeable.
2: Yes.
0: And alam mo, sa isang collegial body na katulad ng Senado, very important kasi sa leadership yung hindi disagreeable.
3: Uh-oh.
0: You can disagree, but you don't have to resort to unparliamentary acts, to unparliamentary behavior na babasusin mo yung colleagues mo, because there will come a time that you have to work together. So very important na hindi mo susunugin yung bridge, di ba, and yung relationship. Yun yung ginagawa nito si Alan Peter Quetano, na polarizing, divisive. So hindi talaga siya bagay na Senate President. Pero itong si Win, hindi siya polarizing figure. Hindi ka makakarinig ng masasama sa bibig niya na kung ano-ano pinagbibintangan niya yung mga kapwa niya senador. And I think that is what the Senate needs, di ba?
3: Yeah,
0: as a leader. Go ahead! Pwede ka maging senador na katulad siguro nila Miriam, katulad siguro nitong sila Alan Peter, na diretso nakikipagbalitaktakan at minamasama yung mga kasamahan nila. Pero you can't be Senate President.
2: Yes.
0: Right? You can't be a senator, but you can't be Senate President, because the Senate presidency requires somebody who can strike a consensus. Diba? Who can gather coalesce to find a common ground. Ganyan po ang Senate Presidency. Kaya hindi bagay sa akin palagay na si Miriam Defensor ay Senate President material. It's not the case for me, because she is always she's also on the other side of the pole. So mahirap kasi yung ganong kraming polarizing, but not Win Gatchalian. So I think, no, very good itong tandem na ito.
2: Yes.
0: I think right now the people are starting to realize what kind of leaders this country deserves.
2: Yes.
0: And we wish them all the best, no, lalong na itong si Senator Risa Ontiveros at saka itong si Win Gatchalian. Akala mo naman
2: gusto ko lang din sabihin na it's so refreshing to have a Senate President na hindi chinador.
1: Ay,
2: ito, nakakuha ng backlash si Sen Win Gatchalian from the mainland China nga. Kasi nga, Philchai siya. So may dugong Chinese siya. Pero Filipino race siya dito. So Filipino na siya. Na parang sabi nga nila, itong may dugong Chinese pero tinatraidor tayo sa Pilipinas. So doon mo makikita, he is really standing for our country. Na during the Pogo investigations, during the Alice Guo hearings, na sinusupport niya nga rin yung statements ni Senator Risa Ontiveros, at hindi siya takot na makareceive ng backlash na yun from the mainland, kasi hindi naman siya mainlander eh. He is Philchai here. He's a Filipino.
0: Pwede ba ako magkwento kay, para tungkol kay Sen Risa rin?
1: Siyempre, pero
0: pero
3: go roulette!
1: Sabi ko sa inyo, kaya sinatap ko sa inyo. So bilang kapwa senador, ano kayong kwento kay Senator Risa?
0: Well, alam mo, si Senator Risa nung kampanya, nakasama namin niya, nakakampanya ako kay Senator Laila De Lima, at siya, alam mo, talagang laging kalmado yan si Senator Risa. Lagi ring, may dala siyang exercise mat. So yung sabihin, nag-iikot kami sa iba't ibang provinces. Sabi ko, ma'am, buti na kapag ako nga hindi na mas bata ko na di hamak sa iyo. Ako nga hindi na ako nakakapag-exercise. Siya mag-exercise pa siya sa umaga, mag-stretching pa siya, mag-yoga pa siya, bago ulit mangampanya, no? So very disciplined. So unlike Bato de la Rosa.
2: Correct.
1: Si Bato de la Rosa ang lumabas
2: sa roulette.
1: So yan, gaya na sinabi natin, no? Si Senri ay very calm and collected. Si Senator Bato, dala ang drama sa bawat
0: hapon. Tsaka sumisigaw.
1: Sumisigaw talaga. Make my day. Mr. Trillanes. Nawala naman nung dumating si Trillanes.
4: May dagdag lang din ako tungkol kay Senator Risa Ontiveros.
2: Yes.
4: Kasi Senator Risa Ontiveros, transparent siya.
2: Yeah.
4: Doon sa mga linkages, personal relationships na meron siya. At paulit-ulit niyang binabanggit din na si Senator Bato de la Rosa ay naging mista ng kanyang yumaong asawa.
1: Mm.
4: Diba? At nirerespeto niya at that level si Senator Bato de la Rosa, Pero, siya rin mismo. Mista pala sila. Mista sila. Magkasama sila sa PM.
1: Kaya duroy ang tawag ni Senri kay Puganteng Bato.
4: Sinasabi rin niya, ay, Senador De La Rosa, pumasok ka din naman. Kasi hinahanap ka ng taong bayan. So then you see, anong level ng prinsipyo ang meron si Senator
0: Hindi automatic Severos. Na hindi porke mista ka ng ano ko, yumao kong asawa, di ba? Eh, automatically, we will

0: tolerate yung mga kabalastugan.
1: Correct.
2: So, Senator ba ito? Paalala lang, with due respect, namimiss po namin kayo. Pakita na po kayo ulit. Preferably sa DOJ.
1: At mayroon ako isisingit din kay Senator Bato de la Rosa tungkol naman din sa 700 million budget kanina, which we sinabi nga na 25 million pesos per day yung ginagasta ng Senado. Napakalaki po ng part ni Senator Bato de la Rosa dyan kasi at least ang mga senators may 30 to 50 employees no in their office. At yung mga pinapasweldo natin dun sa part ng 25 million pesos, puro kamag-anak po niya. Tapos hindi naman siya nagtatrabaho at wala siya napoproduce na batas.
0: Gusto ko lang sabihin na yun, I appeal to the new majority, to the new Senate President, no? Considering the fact na Pugante, itong si Bato de la Rosa, at considering the fact na itong si Jinggoy Estrada are suspended, I think it is incumbent upon the Senate to manage its finances properly and to be fiscally prudent by withholding yung budget nila. Kasi bakit sumisweldo, bakit naglalabas ng pera, eh hindi naman pumapasok, di ba? Again, yan yung tinatawag nating AWOL, absence without leave. At kung naka-leave ka, hindi dapat, hindi ka pinasweldohan. At ganoon din yung mga staff mo. Kasi the office cannot function without the principal being willing to actually work. Di ba yung kay Laila de Lima noon, 700 bills and resolutions ang fina-file at susulat kamay, nag-i-insist na gusto pumasok. Si Bato de la Rosa, hindi talaga pumapasok. So, ang laki nung difference niyan, no? So, napakalino sa akin na dapat, I'm appealing to the Senate leadership. Pera po namin yan. Pera ng taong bayan yan. Please be fiscally prudent. At i-withhold nyo na po yung release ng budget ng opisina ni Jinggoy Estrada at lalong-lalo na ni Bato de la Rosa kay Jinggoy Estrada because there is already a ruling na suspended siya. So, dapat hindi nagpa-function yung office niya. Kung nagpa-function pa rin yung mga, ano niya, yung mga staff niya, hindi, hindi siya suspended. Tama? Hindi, suspended yung principal eh. So, bakit gumagalaw ang opisina? Bakit pinapaswelda yung opisina? So, I think dapat byproduct of that suspension by a court, diba? By a court, dapat hindi rin gumagalaw yung opisina niya. Ganun na ganun din yung kay Bato de la Rosa, withhold their budget now because they are not functioning as senators.
2: Tama. O, diba? O, sige, tinan natin kung sinong susunod na lalabas sa ating ruleta. Go, ruleta!
1: Go, ruleta!
2: Diba na-miss nyo sa ruleta itong
1: Father's Day.
2: At kay President Rodrigo Roa Duterte enjoying his life in The Hague.
0: In The Hague with all the the seagulls quacking every morning. Reminding him na sabi ko nga, yan ang boses ng iyong mga pinatay. Kailan ba magiging trial nito, no? Sa Nobyembre, tama?
2: Nobyembre. At humihingi apparently ng isa pang wellness check si President Duterte at parang hindi na naman magpapakita sa kanyang susunod na trial. No, si,
0: pinagkaiba kasi dito kailangan yung umaten. Diba? And tandaan natin, coercive jurisdiction, coercive powers, may coercive jurisdiction sa kanyang ICC. So pwede talaga siyang i-bodily carry doon sa court para magpakita. Hindi pwede yung mga drama-drama. Ano ba kasi yung drama-drama niya dati? Tandaan natin, diba? Parang black or white lang, di ba? Tapos papakita sa kanya kung black, sabihin mo black, ginagawa niya white, di ba? Eh, 50-50 yung chance supposedly. Mm. Eh siya, 90% of the time, 100% of the time, minamali niya yung tama. So, booking na booking siya. Kasi mas mataas pa kaysa sa probability yung mali niya. Di ba? So, improbable eh. 50-50 yung chance, 100% mali ka. So, ibig sabihin, dinodoktor mo yung test. Ganyan kasi yung nangyari dati. So, tama, siguro, tama. Natuto na siya. Uy! Didoktor ko yung test, di ba? Nahuli ako ng mga eksperto. So, kailangan ko ng pangalawang beses second attempt, di ba? Na utuin na naman ang International Criminal Court. Hmm. So, I think yan yung gagawin niya kasi ayaw niyang humarap. Bakit ayaw humarap ni Rodrigo Duterte? Kasi tandaan mo, si Rodrigo Duterte ay napakalaking duwag. Di ba? So, every single time na haharapin niya yung pamilya, naalala mo nung nandun sila sa Senate, si Risa Ontiveros na nagtarang sa kanya.
1: Ayun.
0: Sabi ni Risa, si Carl Arnaiz, do you take responsibility for his death? Si Kian De Los Santos, pinapangalanan ni Risa Ontiveros yung mga pangalan ng mga batang namatay sa gera ng droga. Anong sabi ni Rodrigo Duterte? Criminal prosecution is personal. Tapos, hindi na siya makahinga, nagpatawag ng break. Right? He cannot look the victims in the eye.
1: Tama.
0: Bakit? Duwag. Alam niya namang mali yung ginawa niya. Alam niya naman ang masamang pumatay. Di ba? Alam niya naman na libo-libo yung namatay dahil sa kanyang gera ng droga. So, ngayon, maririnig niya mismo firsthand yung testimonya ng mga pamilya sa ICC. At sa aking palagay, it will haunt him forever. During the wee hours of the night, na nandoon siya sa kanyang selda, narinig yung mga kwak-kwak ng mga seagulls, ang maaalala niya, yung mga hinagpis ng mga pamilya na nag-testify before the ICC. Hahuntingin siya ng konsensya niya. Kasi bilang human being, kahit anong gawin mo, kahit sabihin mo wala yung konsensya, meron tayo niyan eh. At bubulong-bulungan siya bago siya matulog na ito yung mga kwento ng mga pinahirapan mo at pinatay mo at ang hinagpis ng kanilang mga pamilya. Alam niya yan. Kaya ayaw niyang maninigyaan, kaya nagpapaka-absent-absent na naman.
1: Yeah. Sa akin naman, gusto kong batiin si President Rodrigo Roa Duterte. Happy Father's Day, Tatay Digong. Napakaswerte mo kasi buhay pa lahat ng anak mo. Hindi katulad nitong mga biktima ng war on drugs na mga tatay ngayon o mga nanay na tumatayo bilang tatay na mga pinatay mo. Ngayon, nararamdaman nila lalo yung hinagpis ng kinuha mo sa kanila. Na hindi nila maramdaman yung pagiging tatay nila dahil pinatay mo, pinapatay mo yung kanilang mga minamahal na anak. So sana ngayon, ma-realize mo kung gano'ng kakaswerte na kahit nakakulong ka dyan, you are being held there with due process. You are being heard, you are being given a chance to speak for yourself, to face the evidence, to face the court. Pero sila, tinanggalan mo na sila ng karapatan ng due process. So, ayan po.
3: Sa akin, mahalaga yung wellness check. Kailangan siguraduhin natin na fit to stand trial si Duterte kasi yung justisya nandun sa iyaharap si Duterte dun sa ebidensya. Iyaharap si Duterte sa hinagpis ng taong bayan. Iyaharap si Duterte sa lahat ng mali niyang ginawa at ang kaya lang niyang gawin sa harap nitong lahat ay tanggapin na nagkamali siya. So, kailangan i-make sure natin well and fit si Duterte para humarap sa kanyang mga very heinous acts, mm-hmm. Diba? Parang crimes against humanity, period. Kailangan niya itong harapin. And kung magsa-struggle siya dito, hindi ako nga naniniwala na, alam mo yun, parang magsa-struggle ba siya? Sa akin, basta maharap mo lang, tapos kung may konting katiting na guilt, konting katiting na, I don't know, fear na bumabalik sa'yo lahat ng ginawa mo sa ibang tao. Yon ang itsura ng justice at the same time.
2: Ewan ko sa inyo, parang ang taas ng expectations nyo kay dating Pangulong Duterte na may konsensya siya at may kakayanan siyang mag-introspect. Dahil ang alam niya lang ay kill, kill, at kill.
0: Tama. Pero kahit na kill, kill, kill ang alam mo ha, Rodrigo Duterte, i-end namin itong part mong ito kasi ang dami pa namin gustong sabihin dahil deserve ng mga pinatay mo yung airtime supposedly, di ba? Pero sabi nga nila, the moral arc of the universe may belong, but it bends towards justice.
2: And you got bends towards justice, yung ruleta. Go, ruleta! Ruleta! At mula sa Hague, pupunta tayo sa North America at sa gitnang silangan. President Donald Trump at ang presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian. Okay, nako, at mukhang diba recently nagkaroon na ng pumirma sa Versailles, sa France, si President Trump na para tapusin ang digmaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero parang kamakailan eh, may mga pinasabog na mga lugar sa Iran ngayon ang mula sa Israel na tila nagbibigay na naman ng medyo instability sa rehiyon na yun, no? At ang maiisip ko lang dito ay hindi pa, akala naman natin, bumaba na ng konti yung presyo ng petrolyo, no? Bisa sa pinakamalaking rollback sa simula ng sigulot na ito. So maaaring maapektuhan na naman ng Pilipinas muli ng bagong instability na ito. So ang hugot ko lang dito ay, sana magkaroon na talaga ng mas mahabang at mas permanenteng kapayapaan dahil talagang hindi lang naman yung dalawang bansa na to ang apektado kundi ang buong mundo.
0: Nakakatuwa lang to si Donald Trump na para bang accomplishment niya na i-end yung gera na sinimulan niya.
1: Sinimulan niya.
0: Di ba ikaw nagsimula nito? Di ba ikaw yung bigla na lang in-escalate yung tension at ikaw yung nag-bomba nitong sa Iran. Tapos doon sinaraan yung Strait of Hormuz. Na hindi mo na siguro napunta sa kalkulasyon mo kasi nagkaroon ka ng hubris rin, di ba, na doon sa Venezuela, nagawa mo yan, biglang parang accomplishment siya. So, nakakatuwa lang, no? Pero syempre, tayong lahat, we are closely watching this kasi ang apektado dito, tayong lahat. Dahil every time na tumataas ang petrolyo, tayo ay nahihirapan.
3: Oo, dadagdag ko lang din. So, ang Iran kasi pumayag naman nang buksan yung Strait of Hormuz. Walang bayad, walang charges para sa mga tankers na dadaan dito. Pero kailangan malaman ng Iran na dumadaan sila doon. Ang pangalawa na gusto kong ipakita, ang belligerence pa rin ng Israel. Diba? Kasi parang nandun na sa agreement na dapat itigil at hanapan ng mas permanenteng solusyon ang tension sa Middle East na sinisimulan ng Israel. At itong simula na naman ng panibagong pagkakataon na maibsan ito, ang Israel ang nagsisimula na namang magbomba ng iba't ibang sites. So, papaon pa, paalala ko lang din sa Israel ang isang bagay na nasabi na rin ni Vance. Kami na lang, Amerika na lang ang kakampi nyo, Israel. So, umayos na rin naman kayo.
1: So, pero masasabi ko lang, yung lahat ng bumoto kay Trump ng mga Republicans, may they be Caucasian, white, immigrants, or mga Filipino Republicans, lahat sila nagsisisi ngayon. Kasi nga, isa sa reason but kung ba't nila binoto si Trump, kasi anti-war siya during the campaign.
4: Supposedly.
1: Pero ngayon, supposedly. Pero ngayon, siya yung nagsisimula ng gera. So, nakikita talaga natin, sisingilin ka ng mga Amerikano pagkatas ng termo at sisingilin ka ng international community.
4: At election ngayon, ha? Merong lalo sa State of New York, di ba?
2: Paparating na tayo sa midterms kung saan maaaring mabalik sa mga kapangyarihan ng mga Democrats.
4: Correct. Sa Nobyembre yan. Pero meron din tayo mga local elections, mga state elections ngayon. In fact, as of the moment, noon meron ring election dito sa New York.
2: California also, meron din mga primaries.
4: So makikita natin kung ano yung gagawin ng mga botante, kung natutuwa ba sila sa Republicans or sa Democrats. And a huge chunk of that is because of the foreign policy of President Donald Trump.
2: Okay.
1: Yes.
2: Sige, okay, tinan natin ha. So susunod sa ating ruleta, go ruleta!
1: Go ruleta!
4: Go ruleta.
2: Para makukumpleto natin yung ruleta. Mga salitang United Opposition. So nakita natin sa picture ngayon si Senator Trillanes, si Paeng David ng Akbayan.
4: Pangulo, taga-pangulo at pangulo ng Akbayan. Si Board Member Kirby Salazar, di ba?
2: Okay,
4: ng presidente ng Kampi, no?
1: Yung katipunan na nagkakaisang Pilipino.
4: Correct. Ito yung mga political party nila, Bamakino. Oo. At siyempre, andiyan rin si dating congresswoman, the congressman, dating deputy speaker na si Attorney Erin Tanyada na pangulo naman ng Liberal Party, no? So Magdalo, Akbayan, KMP, at saka Liberal Party ay nag-uusap-usap sa ngayong mga oras na ito. Lalong-lalo na nung mga nakalaang dalawang linggo, napansin niyo ba, meron yung panawagan na risa na.
1: Exactly.
4: 'Di ba? May risa na. And I think all of them are open. At least ang nakuha ko, 'di ba, sa Liberal Party na may message of support yung Liberal Party, no, na parang na but of course we still have to take a look at the consensus. So ibig sabihin niyan, hindi tayo sarado, and ako ang aking palagay, no, intramurals 'yan. Dapat meron yung mga leaders natin, duty bound sila, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Laila De Lima, si Chel Jokno, si Risa Ontivero, si Mayor Lenny, duty bound sila lahat sa preparations.
1: Yeah.
4: Because we have to have a united front and a singular candidate. And in fact, I admire din tong si Risa Ontiveros for at least saying na we are preparing, we are readying, and we will be ready should she be picked by the United Opposition. And it's a good thing that the opposition movements right now, the most respectable political figures and political parties are right now coalescing, and at least ngayon, ay as early as now, nag-uusap-usap. Importante po yan. Dahil ang hanay po natin ay malakas lamang kung tayo mismo nare-realize natin na kailangan natin magsama-sama.
3: Sasagutin ko lang din yung mga intriga. Diba? Na parang, sige, may United Opposition, pero bigla naman daw na si Senador Risa Ontiveros pumaposisyon for the presidency. So sa akin, tingnan natin ito bilang healthy democracy. Unang, meron transparency sa intentions. Diba? Pangalawang, meron may pag-uusap tungkol sa mga possibilities ng sino ang pwedeng tumakbo sa opposition. At napakalayo nito doon sa pagtatago kung sino ang ihahalal or sino ang ibibigay ng political parties para na option para sa mga taong bayan. So ang lumalabas dito sa United Opposition, hindi porke may posibleng magkakaibang kandidato ay sinasabi nito na hindi sila nag-coalesce at hindi sila nag-collaborate para sa isang mas mabuting Pilipinas. Ito po ang itsura ng healthy democracy. Kaya nating tumaya at magpataya ng mga leader na tinitingala natin, leader na nire-respeto natin, at leader na may prinsipyo tulad ni Senator Risa Ontiveros. At inaabangan natin yung pagtatapat ng kung sino pa yung posibleng maging presidentiable. At mula rito, may pag-uusap, depende kung sino ang pinaka-appropriate na lalaban sa posibleng presidential trouble run ni Sara Duterte kung sakaling hindi siya ma-impeach.
0: Kasi meron ako kailangan sabihin lang. I just want to confront, di ba, yung mga katulad kong supporters ni Lenny Robredo.
1: Yeah.
0: Di ba?
1: Yeah.
0: Let's call it as it is. Kasi merong mga supporters ni Vice President Lenny Robredo na katulad ko, no, parang nagagalit dahil daw bakit daw nagmamadali si Risa Ontiveros? Bakit daw parang sabik na tinitira as if kasalanan na ni Risa Ontiveros na nag-declare siya early? I don't see it as a fault. Alam niyo po, kung ngayon meron pa si VP Lenny, kailangan pala natin siyang kumbinsihin, di ba, binigay ni VP Lenny yung leadership kay Risa Ontiveros, nagkaroon pa ng pagpapasa ng formal niyaan, nagpa-out kay
2: kailan yan,
0: kay nung 2022, yes. Isang nanalo itong si Risa Ontiveros pagkatapos natin mga panyalahat. In fact, di ba, nag-oath pa nga si Risa Ontiveros, yes, sa harapan ni Lenny Robredo, which is a ceremonial gesture na pinapaubaya ko muna sa iyo ang leadership ng opposition ng national election. Diba? Ibig sabihin, kung ganun po pala yan, ano bang moral duty ni Risa Ontiveros kung hindi pa sigurado si VP Lenny? Hindi ba yung mag-prepare? Hindi ba yung kailangan siguraduhin na magkakaroon tayo ng united front? And sa aking palagay, yung paghahanda ni Risa Ontiveros is even more admirable because she is taking the leadership and she is taking her moral duty seriously. So ako, suportado ko po yan, no? Kahit po ang aking pinapanalangin ay pumayag si VP Lenny kasi siya, sa aking palagay, siya ang pinakamalakas na kandidato. In other words, sa aking palagay, wag tayo magalit, yeah, sa ating pinakamamahal na Risa Ontiveros, who is just fulfilling her moral duty to prepare because we don't want to be unprepared unlike before, no? And I see it na as a good development and I support itong paghahanda ni Risa Ontiveros should she be picked as the eventual candidate. So lahat to suporta natin, iilan na nga lang yung heroes natin, wag tayong magbangayan kasi yun ang gusto nila, yung tayo mismo sa ating hanay magbangayan.
2: Yun nga, ang hugot dyan ng 2022, marami tayong mga kasama sa kampanya, no, mga progresibo, mga kinakampanya natin na pinipiling maging dahilan yung isa o dalawang di natin pinagkakasunduan para kumalas sa mas malawak na hanay. Mm. So bahagi rin tayo ng tinatawag na pagkabuo ng Uniteam dahil masyado tayong naghahanap ng mga dahilan para paghiwa-hiwalayin ang ating pinaglalaban. Dito natin may mas malaking hamon at mas malaking laban tayo na kinakaharap. Kung ayaw natin maulit yung 2022, baka naman konting kalma lang at hayaan natin umabante ang proseso na ito na magpapahinog ating
0: dumaka. Saka magkakasundo yan si Risa Ontiveros, si Lenny Robredo at yung mga leaders natin eventually. Kaya huwag tayo masyadong overly zealous na as if, di ba? Masyado tayong fanatic, di ba? Ang pinagkaiba natin do sa iba ay hindi tayo panatiko sa personalidad. Panatiko tayo sa ligang batas, sa anong nararapat para sa ating bayan, hindi dun sa tao.
1: No? Yes, so we welcome this united opposition, especially yan din ang dating nakakapagpawik that sa atin every time na may midterm Senate elections at presidential elections. So tayo bilang mga nagmamahal sa bayan natin, tandaan po natin, there are no perfect candidates. Mm-hmm. Kahit na we prefer another to another, isipin po natin yung mas makakabuti sa ating bayan at kung sino po ba talaga yung nagre-representa sa interes ng ating mga ordinaryong Pilipino.
0: Saludo po kami sa with due respect dito, yes, sa attempt ng pag-uusap nitong mga apat na grupo na ito, yes, to come up with a united opposition.
1: Yes.
0: At dahil dyan,
1: and attorney, at sabihin ko lang, hindi lang to dahil sa election united opposition. Sinabi nila para to sa lahat ng mga social issues sa ating bayan. So, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang pabagong-bagong testimonya ng mga nagpapakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico. Dito lang yan sa
0: with due respect! Ayan na.
2: So, magkakaroon na nakakuha ng klapang.
5: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
6: Nagpagas na ba ang lahat?
5: Ano man ang opinion mo?
7: Kalma.
5: Pag-usapan natin yan.
7: Tingnan natin, ano ang kanilang salaon dyan?
5: Kasama sina Sandro Ochona.
6: Easy ka naman dyan.
5: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
0: Ayo. Yon. Welcome back. So with your respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ngayon ang pabago-bagong testimonya ng 18 nagpakilalang sinungaling, bagmen ni dating Congressman Zaldico. Noong Martes, humarap na naman sa media ang mga bagmen at idinawit sa flood control projects ang iba-iba pang mga mambabatas at media men, kasama si Kiko Pangilinan, di ba?
1: Kaya nga, kung ano-ano sinasabi nila, attorney, kabilang na nga sa inakusahan nilang nakatanggap ng maletang naglalaman ng pera si Senator Francis Escudero or Cheese Escudero na idinawit sa anomalya matapos sumama sa Gatchalian Block. Ipinakita rin ang larawan ni na Senator Kiko Pangilinan at misis na si Megastar Sharon Cuneta, kasama ang mga sinasabing empleyado ng kumpanyang inuugnay kay Zaldico.
3: Kung bakit ba naman may airtime pa sila? Bukod sa mga mambabatas, inakusahan ding nakatanggap ng pera si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at mga media personality na sina Ramon Tulfo at Arnold Clavio. Pero ang tanong, bakit laging nagbabago ang testimonya ng mga nagpakilalang bagmen base sa nagiging galaw ng politika?
2: Kaya nga pinag-aaralan na rin ni Senator Kiko Pangilinan ang pagsamba ng kaso at pinag-aaralan din ng liderato mismo ng Senado nakasuhan si Mike Defensor dahil sa pag-anunsyo ng pagdinig na feeling senator, palibasa hindi nanalo nun, no? Ng Blue Ribbon Committee.
0: Laos. Bulok, Laos. Bulok at Laos.
2: Kahit walang otoridad. Kaya naman tanong ng bayan, ano nga bang tunay na motibo sa paglutang ng mga bagmen? Sasagutin natin yan dito lang sa
8: Balat Sibuyas!
5: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
2: Iba na naman ang story nito next week.
0: Ayoko na silang tawagin 18 sinungaling.
2: Ano nang tawag?
0: Ang tawag ko dito is ang 18 dagdag bawas boys. Parang makasing nagising na lang eh. Doon sa isang umaga, pagkagising nila ng umaga, pinabili na suka, tapos mapupungay-pungay pa ng ganon sa pinatawag na kunong Blue Ribbon Committee, pupungay-pungay pa, tapos parang ay kasama rin pala pare si si Kiko Pangilinan. Para ba pinabili ng suka, tapos gusto rin ng isang kaha ng sigarilyo, I don't know, tapos toyo rin daw, at gusto kumain ng Skyflakes. No? Kung ano yung feelings nila ng mga oras na yun na idagdag ibawa sa listahan ng inutos sa kanila, eh yun yung masusunod. No? So dagdag bawas boys talaga ito. Diba? Tandaan natin, biglang nabawasan, hindi nakasama si Loren Legarda kahit na-identify nila yung address nila, diba? Dinagdag ngayon tong mga tulpo, pati ba naman si Kiko Pangilinan tsaka yung mag-anak niya na nandun pala nung panahon ng kampanya, no? Tapos kasama na rin daw sila sa Nabigyan kahit na hindi naman sila senador, diba? Kala ko ba ito ay tungkol sa korupsyon at tsaka sa flood control scandal, diba? Hindi yung kung ano-anong mga pinagtuturo niya, kayo kasama si Arnold Clavio, kasama si Vicente Soto, na wala rin naman yan sa mga ano.
2: Di naman, hindi kaya may ruleta din tong
0: Sama natin yung bukas. Kasama hindi. Hindi to go bingo. Alam mo yun, na parang bola, lalabas, pangalan, Arnold, Clavio, di ba? Clavio. Gano'n, di ba? Parang gano'n yung yung ginagawa nyo dito eh. No? So, dagdag bawas boys, sayang ang oras, napakalaking sinungaling ang main enabler at a main funder na lumalabas na nagpapatawag ng Blue Ribbon Committee yung nabulok na itong si Mike Defensor na ang main destabilizer na ang ginagawa. I would like to call him as it is, ha. He is a destabilizer. He is a destabilizer itong si Mike Defensor na kailangan na talagang makasuhan ng destabilization, pero malala pa
2: yung usurpation,
0: yung usurpation, tsaka meron, diba, yung diba
2: na contemptuous ba yung kanyang KTP,
0: yung supposedly, diba, na ina-attribute sa kanya na qualified human trafficking pala ito, no? So, non-bailable yan. In other words, bakit ba tayo nagtitiniwala sa isang enabler na piling senador na wala na ba authority? Ito pa pala yung maganda dyan.
2: Ano yun?
3: Ano yun?
0: Imagine mo na ginagawa na nga kayong mga puppet, yung 18 Marines, no? Tapos, ang sabi, sa Blue Ribbon Committee kayo ipipresenta, wala ni isang senador ang nag-appear. Abandon na kayo. Ngayon palang nilalaglag na kayo. Ngayon palang ayaw na kayong kilalanin. Pagkatapos kayong gamit-gamitin nitong mga ito. Can you see? Sabi ko na sa inyo noon palang gagamitin kayo mababaon sa demanda, yung mga pamilya ninyo ang mag-iiskandalo, maaalala yung mga pinagagawa niyong kasinungalingan ng mga susunod na henerasyon, pagtatawanan kayo, pero aabandonihin kayo. Kasi alam mo kung bakit? Nakita ko na yan eh. Ganyan ginawa doon sa mga witnesses ko, no, na pinagsangkalan at kinasangkapan nung kay Laila De Lima.
1: Yeah.
0: Ultimately, in the end, di ba, they were treated as loose screws. No, at loose threads, loose ends. Kaya pagkatapos sila mag-testify, kailangan silang patayin.
1: Oh no.
0: Kailangan manganib ang kanilang buhay. Bakit? Kasi baka magsabi pa ng totoo. Kaya nga kinailangan nilang sabihin yung katotohanan para yun yung greatest protection nila. No? So very, very important na makita natin na talagang pinakasangkapan lang itong mga ito.
2: Oo, eh, nabanggit mo kanina yung mga puppet. Kaya siguro, eh, ako babala lang, Arn, mag-ingat ka, baka ikaw yung ituro ng mga bagmay na susunod. Ngayon naman, babasahin na natin inyong mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger kami, kahit wala yung pinaka-judger dito na si Cleve, mag-decision tayo if you'll either take it or leave it.
0: Cleve, baka mamaya ikaw na may maleta.
5: Take it or leave it.
2: Okay, baso na tayo. Yes. Sino gusto mauna?
0: Okay.
1: Merlin Medel.
0: Oh. Yan, sabi ni Merlin Medel.
1: Salot ng bayan to the highest level. Tanggalin na yan sa Senado. Sa 700 million ilang tulay at classroom ang nagawa sana. Pinaghihirapan ng taong bayan ang pera na yan.
0: Uy, salot sa taong bayan.
2: Hindi natin nagagamit mga props natin.
0: Salot sa taong bayan na para bang mga ipis, take it
1: or
0: take it. Okay.
2: Okay, next, sabi ni Angie Ventura, D6X, ang pala Pia. Pia, kaya tayo lang. At ABC Alan Bitter, kaya tayo lang. Sabagay, ano, diba? Isa lang pinanggalin nilang tangkay, ay same silang bitter.
0: Mga nepo baby na to na pave way naman sa Senado dahil kaya tano sila, pero wala naman talaga, no, na mga track record bago sila nakinabang sa pinili ng tatay nila. Definitely, take it! Ang palaya ka daw, ingitera ka pa. Pia Cayetano. Huwag ka maingit sa track record masyado ni Risa Ultiveros na talon-talon kapag dating sa women empowerment at kalusugan, ha? Alam yan.
2: Okay. Alright, next!
0: Next! Sabi ni Vida Bay Soriano na PRRD does not have empathy. He is incapable of developing conscience. He does not have remorse, but he has an ego. The trial should see fit that his ego is destroyed before his eyes and all the BS.
1: Wow, I love it. Tapang. You know, that the ego is destroyed.
0: Diba? Sige.
1: Hindi lang ego.
0: Take it. Pwede bang ano? Lahat pa panalo? Ang hirap naman. Ang hirap.
2: Basahin sa mga natin yung
1: kayo. Isa pa.
2: Sabi ni Arthur Bata, 9736. Checking in, Team Live. Blessed Sunday afternoon. Happy Father's Day sa lahat ng tatay at susumikap maging responsible father. Bago ko magsabi kung take it or leave it, shoutout din pala sa mga team replay namin. Na-appreciate namin ang inyong pagiging team replay. Yeah.
0: Correct, oo. Sabi ng producer natin, wala na raw kami next week.
1: Send stars sa Facebook Live.
0: Okay, so sino panalo? Para sa akin, gusto ko yung si Merlin Medel.
2: Okay.
0: Salot ng bayan to the highest level.
2: Yun yung nagdalagan yung to the highest level.
0: Panalo ka na, with due respect, mag. At saka yung isa pa?
2: Dalawa mawinan natin today. Dalawa daw. Sige, si Vida.
1: Vida.
2: Oo, yung empathy and ano.
1: Destruction of the ego.
2: Diba? Mga kababayan, panahon na naman ng pasukan at tag-ulan. Mahirap na naman ang hinahanap natin sa isyo ng matrikula at traffic at baha. Pero tandaan natin, ang Pilipinas ay ating lupang silangan. Mahalin natin to at napakaganda nitong bayan natin. Kaya kami dito sa Team Pinas, nagko-congratulate sa mga napiling winners at pinapaalala ito sa pamamagitan ng video na ito.

G'day! Sansan sa Domingo! Domingo Disco Rally! Kauban ang 5 Next DJs! Dinhi sa inyong favorite music radio! 93.1 Ka-Vibes! Mao na ni! Favorite music radio 93.1 Mauna Ni.

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 6 na taong gulang na babae hinihinalang kinahasa at pinatay ng tagasundo niyang 15 anyos na binatilyo sa Victoria, Tarlac. Exclusive, nakainom na rider at kanyang angkas patay matapos sumalpok sa gutter sa Quezon City. Isa pang exclusive, jumper boy sa pool sa video na ninanakawan ang isang umaandar na truck sa Tondo, Maynila. Mga ebidensya kaugnay ng umano'y tagong yaman at paggastos ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds ng kanyang tanggapan mamarkahan sa pagpatuloy

0: ng impeachment pre-trial conference. Bagong kanta ng Bini para sa pelikulang Forgotten Island may patikim sa Signals World Tour kick-off. At mga tatay, break muna sa trabaho ngayong Father's Day. Ang ilan sumabak pa sa paligsahan.
1: Sa pamilya Pasintabi po sa sensitibong balita, karumal-dumal ang sinapit ng 6 na taong gulang na batang babae na hinihinalang ginahasa bago natagpuang patay sa isang gubat sa Victoria, Tarlac. Arestado ang sospek na isa ring menor de edad at tagahatid sundo ng bata sa eskwelahan. Live mula Victoria, Tarlac, nagpapatrol si Dennis Datu. Dennis, anong ebidensya na magdidiin sa sospek na siya nga talaga ang gumawa ng krimen?
2: Sen, sa kuha kasi ng CCTV nung Biyernes ng hapon ay siyang nakitang sumundo sa bata sa eskwelahan sakay ng tricycle ilang oras bago ito mawala. At sa isa pang kuha ng CCTV na tumangging ibigay muna sa atin ang kopya ay makikita umano ang suspect na nagmamaneho ng tricycle sakay ang biktima na dumaan sa isang kalsada patungo kung saan natagpuan o kung saan nangyari ang krimen. At makalipas ang ilang oras ay nakita ang pagbalik ng tricycle na wala na ang batang biktima at nagbago na rin ang suot na damit nitong tricycle driver na siyang suspect ngayon.
3: Hindi kayang sukatin ang sakit na nararamdaman ng pamilya ng 6 na taong gulang na batang babae na brutal na pinatay sa Victoria, Tarlac. Hindi nila matanggap ng taong pinagkatiwalaan bilang tagasundo sa eskwelahan ng kanilang anak ang siya palang magpapahamak at gagawa ng kahalayan sa bata.
4: Sana po yung ginawa niya. Sana po. Sundin po yung gagawin sa kanya.
5: Kamasayan pa rin po. Gusto ko. Para sa suspect. Kamasayan niya po. Kulang po yung buhay niya. Para sa akin po. Mas maano pong pangarap ang akin po.
3: Biyernes ng hapon nang mag-alala na ang pamilya dahil 10 oras na at hindi pa nakakauwi ng bahay mula sa eskwelahan ng bata. Agad naghanap ang pamilya, katuwang ang mga barangay officials ng Barangay San Agustin, at umasa rin sila sa hula.
6: Sabi ng mga hula, parang may umiiyak daw na bata, pero sa manggahan. Tama yung hula niyang hula na nasa manggahan.
3: Hanggang sa natagpuan ang bangkay ng biktima sa isang taniman ng mangga sa Barangay San Nicolas, itong Biyernes ng gabi, wala nang saplot at halos hindi na makilala.
4: Sinakal daw po, tapos may pinasok daw pong matigas na sinuntok-suntok po.
3: Abala sa pagtitinda sa palengke ang ina ng bata, kaya kinuha nila ang 15-anyos na suspect bilang tagahatid sundo ng grade 2 na biktima sa eskwelahan. Sa CCTV footage, makikita na bago mag-alas 4 ng hapon ng June 19, sakay ng tricycle ang biktima na minamaneho ng suspect matapos sunduin sa eskwelahan. Nung una, tumulong pa umano ang suspect sa paghahanap sa biktima. Pero noon pa man ay pinagdududahan na nilang may kinalaman ito.
7: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
4: Kung saan mo itinapon o saan mo pinatay, wala daw alam. Wala akong alam nanay. Wala po akong alam, sabi naman niya. Tumulong sa amin, hinanap namin sa gilid-gilid.
8: Yung pala siya na?
4: Siya naman pala ang may sala.
3: Katarungan ang sigaw ng pamilya ng batang walang awang pinaslang.
2: Tumangging magbigay ng detalye ang Victoria Police sa nangyaring insidente dahil may utos daw sa kanila na huwag magbibigay ng impormasyon sa mga nagtatanong na media. Pero sa inilabas na pahayag ng Public Information Office ng Tarlac Provincial Police Office ay kanilang kinumpirma na nasa kustudiya ng social welfare o dinu-over nila sa pangalaga ng social welfare office ang isang minor de edad na may kinalaman sa nangyaring kaso. Sen.
1: So Dennis, isang katanungan lamang, anong magiging proseso? So hawak ngayon ng DSWD, eh syempre minor de edad ito, paano gugulong yung proseso kung may legal process involved?
2: Then basis sa Republic Act number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang minor de edad na suspect ay nasa kanilang pangalaga ngayon. Sa ilalim ito sa evaluation at titingnan nila kung ano ang maaaring maging pananagutan nito batay sa umiiral na batas sa Zen.
1: Isa na lang, Dennis, confirmed ba yung sinabing panghahalay sa biktima?
2: Then, isa sa ilalim pa ng Tarlac Forensic Unit ang biktima sa medico-legal examination para matukoy kung ito ba talaga ay kumpirmadong nagahasa at kung ano yung paraan ng kanyang ng pagpatay sa kanya. Then.
1: Maraming salamat, Dennis Datu. Samantala, sugatan ang isang grade 11 student matapos pagsasaksakin ng kapwa grade 11 student sa Cavite City. Ayon sa PNP, nangyari ang insidente Biyernes ng hapon sa loob ng eskwelahan. Lumalabas na matagal na umanong may alitan ang suspect at ang biktima. Pero bago ang pananaksak, nakairingan din umano ng suspect ang isang kaibigan ng biktima na nauwi sa hamunan ng suntukan. Lumaki umano ang komprontasyon nang magkita ang mga estudyante sa loob ng paaralan. At habang nag-aaway, bumunot umano ng kutsilyo ang suspect matapos siyang pagtulungan kung saan nasaksak at nagtamo ng sugat sa kamay at likuran ang biktima na agad isinugod sa ospital. Naaresto ang suspect na nahaharap sa kasong frustrated homicide. Nababahala naman si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., lalo't kamakailan lamang ay may naitala ring insidente ng pananaksak ng estudyante sa General Trias, Cavite. Itinuturing nilang isolated cases ang dalawang insidente ng pananaksak habang gumugulong pa ang imbestigasyon. Paiigtingin nila ang police visibility at preventive patrols sa mga school zone. Patay naman ang rider at kanyang angkas matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa gutter sa Batasan Hills, Quezon City. Lumalabas sa investigasyon na nakainom ang dalawang nasawi. Exclusive, nagpapatrol, Jesse Cruzat.
8: Nakatayo sa gilid ng San Mateo Road sa Batasan Hills, Quezon City ang mga lalaking ito. Linggo ng madaling araw. Ilang sandali pa, isang humaharurot na motorsiklo ang dumire-diretso sa kanila. Sumalpok ang motorsiklo sa gutter at tumama sa mga lalaki. Sa lakas ng impact, nagsitilapon ang rider at angkas niya, pati na ang mga lalaki.
9: Nakita ko pero malapit na, hindi ako nakaiwas. Kaya nasapol pa rin kami.
10: Mabilis talaga ko?
9: Mabilis talaga ko. Medyo sumakit lang yung balakang ko, pero okay naman.
8: Dead on the spot ang rider at ang kanyang angkas. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na nakainom ang dalawa.
11: According dun sa relatives ng mga biktima, ang galing po sila sa konting katuwaan kasi yan, medyo nakainom po sila. Tapos nagkayaan po silang kumain. It so happened na yung batasan po na yon na pakurbada at pababa, medyo nag-overshoot po sila, medyo mabilis yung takbo nila.
8: Kapwa wala ring suot na helmet ang mga sakay ng motorsiklo.
11: According dun sa team leader ng racing dumating, talagang nakuruan po yung ulo nila.
8: Nagtungo sa pinangyarihan ng insidente ang mga kaanak ng dalawang nasawi para magtirik ng kandila, pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Paalala ng mga otoridad sa mga motorista, huwag magmaneho ng nakainom at ugaliing sumunod sa mga batas trapiko para maiwasan ang disgrasya sa daan. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
0: Closed door pa rin ang pagpapatuloy ng pre-trial conference o PTC sa Lunes para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatakdang markahan ang mga ebidensya sa dalawang huling articles of impeachment kaugnay ng confidential funds at hindi umano may paliwanag na yaman ni Duterte. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
12: Sarado pa din sa publiko ang pagpapatuloy ng pre-trial conference ng House Prosecutors at Defense Panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial ngayong Lunes, June 22. Malalaman lamang ng publiko ang mangyayari sa loob sa pamamagitan ng mga panayam kay Lead House Prosecutor Jervy Luistro at sa ibang nasa loob nito. Ayon kay Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jokno, dadalo ang lahat ng House at Private Prosecutor. Posible aniyang matapos na sila ngayong Linggo. Iginit ni Jokno na maayos ang unang pre-trial session noong isang linggo at normal namang hindi magkakasundo ang magkabilang panig sa ilang issue.
13: Sa anumang pre-trial, magkakaroon ng magkakaibang pananaw ang abogado ng magkabilang panig.
14: Mm-hmm.
13: Yan ay expected naman natin. At yan din ang ina-expect namin pagdating ng paglilitis. We can expect there will be differences of opinion between the two sides.
12: Tapos na ang marking ng ebidensya sa dalawang articles of impeachment, kaugnay ng bribery at pagbabanta sa Pangulo. Sa Lunes, pagtutuunan na ang dalawa pang articles kaugnay ng hindi maipaliwanag na yaman at ang confidential funds. Umaasa ang prosecution team na magpapakita si Duterte sa mismong paglilitis.
13: She will have every opportunity to appear and to give her side. At yan din naman ang iniintay ng taong bayan na yung magkabilang panig ay mailabas na, mailatag na yung kanilang ebidensya.
15: Parat kong sinasabi dyan kung kinakailangan, no? But sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung kailan yun, kung mangyayari yun, kung kailan yun. But really, ang communication natin kay VP is constant naman.
12: Nauna lang sinabi ng kampo ng bise na plano nilang magharap ng nasa 25 hanggang 30 testigo. Inaasahan ding maiaanunsyo na ngayong Linggo ang panibagong batch ng mga private prosecutor sa impeachment trial. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
0: Bigong umusad sa finals ng Berlin Open ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Dinaig siya ni Linda Noskova ng Czech Republic sa semifinal round Linggo ng umaga sa Pilipinas. Natapos ang kapanapanabik na kampanya ni Ayala sa WTA 500 grass court tournament.
14: Ooh,
0: sa score na 2-6, 4-6, pabor sa world number 13 na si Noskova. Naging mabilis ang dominasyon ni Noskova sa unang set 3-1 hanggang sa may uwi ito sa 6-2. Sa ikalawang set, lumaban si Ayala at umabot pa ng 4-3 ang score. Pero nabawi ng Czech player ang kanyang momentum at tuluyang winakasan ang laban. Bagamat lumasap ng pagkatalo si Ayala, makasaysayan pa rin ang kanyang naging laban sa tournament. Binansagan siyang giant killers matapos sunod-sunod na pinatumba ang world-class tennis players na sina Donna Vekic, Elena Rybakina at Elina Svitolina. Papihira ang panalo ng magkapatid na Carlos at Eldru Yulo sa 13th Men's Artistic Gymnastics Senior Asian Championships sa Zhongying, China. Nasungkit ni Carlos Yulo ang gintong medalya sa floor exercise sa score na 14.7. Habang bronze naman si Eldru na may 14.3 na score. May tuturing na milestone ito ng magkapatid dahil nagsama sila sa podium sa kauna-unahang pagkakataon para sa isang senior level competition. Kinilala naman ang natatanging ambag sa sports ng tinaguriang Magnificent Seven na iniluklok sa Philippine Sports Hall of Fame. Kabilang dito sina Olympic silver medalist Onyok Velasco, Paralympic bronze medalist Adeline Dumapong Ancheta, basketball legend Mon Fernandez, tennis icon Cecil Mamiit, multisport athlete Bea Lucero Luvillier, athletics great Isidro Del Prado at ang namayapang Eduardo Pacheco ng basketball at football. Ayon sa Philippine Olympic Committee, ang pito ay waran sa palakasan at patunay ng galing, lakas at Pinoy sportsmanship.
1: Susunod notorious na jumper boy na paulit-ulit nang nagnanakaw sa mga dumaraang sasakyan sa Maynila, Timbog. At si Gabo Cast dinumog sa Palawan bago ang inaabangan nilang world premiere sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
14: TV Patrol sa DZMM.
16: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.

0: Arestado ang jumper boy na na-video ang nagnakaw ng kalso ng truck sa Road Denton do Maynila. Ayon sa pulisya, ilang beses na ang nasangkot sa kaparehong insidente ang suspect mula pa noong menor de edad pa lang ito. Exclusive nagpapatrol, Jesse Cruzat.
1: Walang takot na tumalon mula sa umaandar na truck sa Road 10 o Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila ang 18-anyos na lalaking ito, Miyerkules ng hapon. Bit-bit niya ang ninakaw na kalso ng truck na yari sa Bakal. Kinabukasan, agad na aresto ang lalaki at kasamahan dahil sa illegal na pagsusugal. Nakuha rin mula sa suspect ang isang pen gun. Ayon sa pulisya, ang lalaki ay isa sa mga notorious na jumper boys na umaatake at nagnanakaw sa mga motoristang napapadaan sa Road 10.
2: Before kasi, involved na siya sa mga series of jumper incident dyan sa R10. Kasi that time, he is a minor. That's why nagiging paulit-ulit yung insidente kasi hindi siya natutuloyan, hindi nakukulong. Pinadala siya sa DSWD and later on, nadidismiss pa yung case doon sa DSW pa lang, napapakawalan.
1: Aminado ang suspect sa nagawa. Naibenta na rin niya ang ninakaw na kalso ng truck sa halagang 160 pesos.
3: Natutulong po ako sa mga barkada ko eh. Sana ba mapatawad niyo po ako kaya hindi na po ako magnanakaw ulit.
1: Ayon sa pulisya, kadalasang hindi na nababawi ang mga nakaw na gamit dahil sa pag-aalangan ng mga nabibiktimang motorista.
2: Takot din yung ating mga driver and pahinante na habulin sila or labanan dahil at risk yung kanilang life.
1: Kaya ang ibang driver, nilagyan na ng tornilyo ang toolbox ng minamanehong truck.
4: Siguro sa akin, mga tatlong beses nangyari sa akin. Hindi na po kami maghahabol ng mga ganun. Sari talaga sa ano. Perwisyo eh. Minsan, nagpapalitan na lang kami ng helper, magbantay ng truck.
1: Ayon sa Rahabago Police, paiigdingin pa nila ang pagroronda sa lugar. Pero nakiusap sa mga magulang na bantayan at disiplinahin ang mga anak. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
5: Hindi kinumpirma ng Philippine National Police ang pahayag ni Senador Dante Marcoleta na may inilabas ng arrest warrant laban sa kanya sa mga kasong plunder at indirect bribery kaugnay nang hindi umano niya pagdedeklara ng mga tinanggap na campaign funds. Ayon sa PNP, ang pag-issue ng warrant ay nasa jurisdiksyon ng hukuman at wala sa poder nilang magbahagi ng impormasyon tungkol dito. Pero tiniyak ng PNP na isisilbi ito ng naaayon sa tamang proseso. Sinabi rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na kailangan munang may isang pangkaso laban kay Marcoleta sa korte bago magkaroon ng warrant. At sa ngayon, wala siyang alam na kaso sa Sandigan Bayan. Nauna namang sinabi ng senador na hindi niya tatakasan ang pag-aresto. Giniit din niyang pagpapatahimik lamang sa kanya ang naturang reklamo.
6: I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun nung arresting officer, alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arrestuin.
7: Opo.
6: Eh talagang ganyan eh.
0: Patuloy ang retrieval operation sa mga lugar na nasa lanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Isang bangkay ang natagpuan mula sa gumuhong lupa sa Barangay Congan, Glan Sarangani noong Webes sa tulong ng mga working dog ng Philippine Coast Guard. Nahanap ng mga asong sina Talia at Siri ang labi na agad namang kinuha ng rescuers para matukoy ang pagkakakilanlan. Sa huling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong linggo, nasa 77 na ang nasawi mula sa malakas na lindol. 31 pa ang naitalang nawawala.
5: Ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang dalawang pangunahing proyektong pang-imprastruktura sa Naga City, ang MT Villanueva Avenue Redevelopment Project at ang Almeda to Mabolo Bypass Road Project. Mga pangunahing kalsada ang mga ito na layong gawing mas maginhawa ang biyahe ng mga commuter at motorista sa rehiyon. Dito dumadaan ang mga sasakyang may kargang sari-saring produktong ihahatid sa iba-ibang bahagi ng probinsya. 2020 nang simulan ang proyekto. Natagalan ito dahil pautay-utay ang pasok ng pondo. Pero binuuna ng Department of Public Works and Highways ang budget para sa mga proyektong ito ngayong taon. Ayon kay Dizon, inaasahang matatapos ang dalawang kalsada sa unang bahagi ng 2027. Nagpasalamat naman si Naga City Mayor Lenny Robredo dahil inaasahang maiibsan ang matinding traffic sa lungsod oras na matapos ang dalawang road projects.
7: Malaking bagay po talaga sa Ignor, finally matapos na to. Kasi yung pinaka-problematic namin sa traffic, because mo, yung mga transitory vehicles, yung diversion road namin. At any time of the day, kahit hindi peak time, sobrang traffic.
8: I assured Mayor Lenny na binadget na namin to ng buo para matapos. So ang commitment ng ating regional office ni RT Tanggol, tapos to by the first quarter of 2027. And the remaining budget here na yan is mga 160 plus million, which we have already funded. No, buo na yon.
0: Ligtas na nakabalik na ng Pilipinas ang 24 na overseas Filipino workers na siyam na buwang nadetine sa Russia dahil sa issue sa kanilang immigration documents. Dumating sa NAIA ang unang batch ng 6 na OFW bandang alas 12 Linggo ng hating gabi. Habang dumating naman bandang alas 4 ng madaling araw ang ikalawang batch ng 18 Pinoy workers. Sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers. Matatanda ang umapela mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin na mapauwi ang mga OFW sa kanilang bilateral meeting sa Kazan, Russia noong isang linggo.
5: Break muna sa maghapong pagpedal ang mga pajak driver ng Tabaco City ngayong Father's Day para sumabak sa kakaibang hamon ng lokal na pamahalaan. Ang ilan namang pamilya piniling mag-nature trip sa ilang pasyalan sa Albay para ma-relax si Tatay. Nagpapatrol, Irene Perol.
9: Hindi lang tibay sa pagpedal kundi maging talas ng isip at diskarte ang nasubok sa 11 koponang lumahok sa relay race sa mga pajak driver ng Tabaco City para sa selebrasyon ng kanilang Tabak Festival. Nagsimula ang karera sa Barangay Cobo na kilala sa paggawa ng tabako itak. Pero bago makarating sa finish line sa harap ng City Hall, daraan muna mga kalahok sa 5 estasyon na puno ng kakaibang challenges. Gaya ng paggawa ng sigid o walis tingting. Nagbunot din sila ng nyug, nagsibak ng kawayan at kahoy, sumabak din sila sa pili cracking gamit ang tabak. At humarap din sila sa Q&A para makilatis ang kaalaman nila sa mga ordinansa ng lungsod, partikular sa mga batas trapiko. Nag-uwi ng 20,000 piso ang winning team, pero higit sa premium pera, layunin ng aktibidad na kilalangin ang papel at ambag ng mga pajak driver sa komunidad. Sa Tabaco City pa rin, patok na pasyalan ngayong Father's Day ang MPV campsite sa Barangay Suwaigot kung saan patok ang off-road race track para sa remote-controlled o RC cars. Bonus pa rito ang magandang background na Bulkang Mayon.
10: Ilapit mo sa atin.
11: Kasi off-road.
9: And?
11: At mabilis.
9: Kung pagod na, pwedeng mag-relax sa kanilang swimming pool o kaya'y mag-set up ng tent sa mga nais mag-overnight.
12: First time namin dito, ang ganda, na-preserve talaga nila yung nature vibes. Magandang experience dito kung hindi ka talaga camper. And for campers as well, so meron silang mga area talaga. At kinikater nila lahat ng guest type.
9: Sa bayan naman ng Kamalig, suwak din ngayong araw ng mga tatay ang Sulong Eco Park, lalo na sa mga mahilig magkape. Meron kasing cafe sa tuktok ng Burol. Challenging man ang pag-akyat, nakakawala naman ng pagod ang ganda ng view gaya ng mga lunti ang Burol na tinaguri ang Chocolate Hills version ng Albay.
13: Pag umaakyat ka dito, di ba? Ano mafe-feel mo? Nauhaw ka, napagod ka. So at least, may pambawi po sa mga napapagod at nauuhaw. Siyempre, o-order ka na ng kape. Yan. Pwede kang mainit, pwede yung malamig.
14: Na-miss ko po yung view po ng Mayon since matagal po ako hindi naka-uwi sa Bicol. Relaxing din po yung ambience and masarap naman din po yung mga cafes nila.
9: Isa rin sa inaabangan sa Echo Park ang unti-unting paglubog ng araw. Irene Perol, ABS-CBN News, Albay.
0: Ama ni Rene Bacarbonia, lubos ang pangungunila sa pumanaw na anak, lalo ngayong araw ng mga tatay. At sub-units ng Bini may kanya-kanyang paandar na performance sa kanilang Signals World Tour kick-off sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
10: TV Patrol sa DZMM.
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
16: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
18: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd. Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: DZMM, numero uno sa aksyon.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
21: Ang galing! Pangmatagalan!
22: Parang tayo lang han.
23: Everest Appliances.
21: Babe, ano ever best decision mo in life?
22: Siyempre, building a home with you.
23: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
24: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: mula sa pagkain, negosyo hanggang sa teknolohiya. Bida ang mga Pinoy at gawa ng ating mga kababayan sa Australia. Sa Patrol ng Pilipino, kumustahin natin ang ating mga kababayan doon at paano sila nagre-represent para sa ating lahi down under. Nagpapatrol, Annie Perez.
1: Welcome sa Land Down Under ang Australia, ang tahanan din ng mahigit 400,000 Pilipino. Hindi lang kangaroo at koala ang sikat dito, pati na ang ating mga kababayan. Panglima ang mga Pinoy sa pinakamalaking migrant community sa bansang ito. Patuloy na dumami ang mga Pinoy noong 1940s na mapirmahan ang bilateral agreement ng dalawang bansa. At para mapalago pa ang kalakalan ng dalawang bansa, nagtayo ang mga negosyanteng Pinoy ng Business Council.
2: All that really comes back to the escalation of relationships.
1: Di lang sa negosyo, bida rin ang mga pagkain Pinoy sa Australia, mula sa mga paboritong tapa at kare-kare, hanggang sa big hit sa buong mundo ngayon, ang ube, na gamit mula sa kape hanggang sa mga cake.
3: Sa una, they don't try, but once they have tried, nagugustuhan, tapos nire-recommend nila sa mga ibang kasama nila.
1: May Pinoy fusion din na restaurant na patok sa mga ibang lahi. Award-winning pa.
4: Oh, I feel really proud to say. And working with non-Filipinos as well, who every day they sell kere-kere, they sell inihaw. It makes me feel proud na as a non-Filipino, they could do that.
1: Maging ang kapeng galing ng Pinas, hit na hit sa Australia.
5: Shock and awe, I think, is the best thing I can say. It was incredible and so much better than I expected.
1: Marami ring first in the world na gawang Pinoy sa Australia.
6: Tulad itong Victoria International Container Port na isa sa pinakamalaking negosyo na pagmamay-ari ng isang Pinoy.
1: Kauna-unahan itong fully automated facility para sa mga container van na isasakay sa mga barko para sa import at export. At syempre, di mawawala ang damayan para mapalago ang kulturang kinagisnan.
7: We need each other. We need to lean on each other, build on each other's success.
8: To the Filipinos, I want to salute you for being an important part of the Australian society, for contributing to its cultural diversity and vibrancy.
1: Malalim, maganda at di matatawaran ang relasyon ng Australia at Pilipinas. Patunay dito ang maraming oportunidad at matagumpay na negosyo ng maraming Pinoy. Annie Perez, ABS-CBN News, Melbourne, Australia.
0: Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang Bagyong Francisco na lumakas pa at isa na ngayong typhoon. Batay sa pinakahuling weather bulletin ng pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,090 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Taglay ng bagyo ang lakas ng hahanging aabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna. At pagbugsong umaabot sa 150 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Malayo ito sa kalupaan at hindi inaasahang tatama sa bansa. Pero ang trough o buntot ng bagyo ay nagdudulot ng maulap na kalangitan at kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Bicol Region. Apektado naman ng southwest monsoon o habagat ang malaking bahagi ng bansa, partikular ang Palawan, Visayas at Mindanao. Dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan na may paminsang pag-ulan at pagkulog at pagkidlat dahil naman sa localized thunderstorms.
9: Pag-aatid saya ng Nations Girl Group sa Day 2 ng kanilang Signals World Tour Kickoff. At live mula Pasay City, nagpapatrol, Ana Cerezo. Ana, share mo naman ang highlights ng Beanie Concert.
10: Zen, sabi ng Blooms, isang gabi puno ng di malilimutang alaala ang Day 1. Sunod-sunod kasi ang pasabog ng Beanie mula simula hanggang dulo. Swerte ang Blooms na dumagsa sa Day 1 ng Signals World Tour Kickoff ng Beanie. Ito'y dahil napakinggan na nila ang teaser. Napanood pa nila ng live ang signature dance moves ng awit na A Parallel World na bahagi ng official soundtrack ng Forgotten Island. Opening production pa lang, bigay todo na ang girls sa unang kilig. Level up din sila sa paghiling at pagpapamalas ng vocal range. Ibinahagi rin ng girls ang iconic set nila sa kanilang historic Coachella milestone, kung saan kasama syempre ang hits nila na Pantopico, Salamin Salamin, Blink Twice, Cherry on Top, Zero Pressure at iba pa. Isa sa highlights at patok na number ang special subunit productions, kung saan nag-perform sina Joanna, Colette, Sheena at Aya ng Duyan ni Sarah Jeronimo, habang may rendition naman si Mika, Gwen Maloy at Stacy ng Kakaibabe. Surprise treat naman sa Blooms nang lumapit ang walo sa audience para sa mas masayang concert experience. Then, hindi kailangan ma-FOMO o fear of missing out dahil tuloy-tuloy ang kasiyahan mamayang 7 p.m. para sa day 2. May live streaming rin para sa mga team bahay. Then,
9: enjoy! Maraming salamat, Ana Cerezo.
0: Lakas tamang booking, patok na regalo kay tatay sa pagdiriwang ng Father's Day sa pagpapalik ng TV Patrol Weekend.
11: TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nakamit po ng DZN and Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Sigurado ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes.
0: Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
3: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM.

0: kapatid ang mga nakikiramay sa burol ng namayapang basketbolistang si Rene Baterbonia sa kanyang probinsya sa Agusan del Sur. Ayon sa ama, marami siyang namimiss sa kanyang anak, lalo na ngayong araw ng mga ama. Samantala, nagpa siya ang apat na basketball player ng Ateneo de Davao na maglaro para sa De La Salle Zobel. Nagpapatrol, Hernel Tocmo.
1: Mahaba ang pila ng mga nakikiramay sa pamilya ng pumanaw na basketbolistang si Rene Clert Baterbonia sa Talacogon Municipal Gym sa Agusan del Sur kung saan siya nakaburol. Halos 2 linggo na mula nang mangyari ang trahedya sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora.
2: Mga ako mag-expect gani nga yung anak kadaghan ng mga supporters lead ni Rene.
1: Ayon sa ama ni Rene Clert, hindi niya inasahan ang dami ng mga nakikiramay at sumusuporta sa kanyang anak. Anya, damaan niya ang kanilang pagmamahal dahil sa kabaitan ni Rene Clert. Kung idol ng marami si Rene Clert, idol naman ng yumaong basketbolista ang kanyang ama sa naturang sport. Ngayong Father's Day, maraming namimiss si Rene Senior sa kanyang pangalawang anak, kabilang na ang pagtawag nito sa kanya ng papa.
2: Ano mangyod na, takot naman. Padayan lang sa iyang panlakaw.
1: Sabi niya, masakit man, nangyari na ang nangyari at hindi na ito mababago. Dasal niyang mapanatag na ang anak at gabayan sila habang patuloy nilang pinapatnubayan nilang mag-asawa ang mga kapatid ni Rene Clert. Labis ding namimiss ni Jocelyn Noha ang kanyang apo. Lagi niya itong naaalala tuwing nakikita ang mga litrato, mga damit at sapatos na naiwan ng basketbolista.
3: Dugay pa niyo ako akong kuan batik tungkol sa akong kaminyaw.
1: Matatagalan anya bago tuluyang mawala ang sakit ng pagpanaw ng apo. Samantala, inihanda na ang bagong municipal cemetery na paglilibingan ni Rene Clert. Inanunsyo naman ni Ateneo de Davao Basketball Head Coach Jess Evangelio na hindi na tutuloy sa paglalaro para sa Ateneo de Manila ang apat na kanilang players na sina Maki Pellegrino, JM Sanoria, Rizus Bahinting at Matt Cayetano. Anya, pinili nilang maglaro para sa De La Salle Zobel. Samantala, mapapanood naman ang kwento ni Rene Clert Baterbonia mula sa mga taong pinakamalapit sa kanya sa dokumentaryong Si Bobet at Ako ngayong Lunes, June 22, alas 8 ng gabi sa ABS-CBN News YouTube channel. Hernel Tocmo, ABS-CBN News.
4: Naaresto ng Bureau of Immigration ang puganteng Amerikano na wanted kaugnay ng $2 billion healthcare fraud scheme. Isinagawa ang entrapment operation sa Ortigas, Pasig City, kung saan natiklo si Herbert Leon Kimball. Ang operasyon ay bunsod ng mission at summary deportation order na inissue laban kay Kimball ng U.S. authorities. Ayon kay Fugitive Search Unit Chief ng BI na si Rendell C., inabisuhan sila ng U.S. Federal Bureau of Investigation o FBI. Noong August 2025, kaugnay sa kaso ni Kimball. Naharap si Kimball sa patong-patong na kaso, kabilang na ang conspiracy to commit healthcare fraud, wire fraud at pagbabayad ng illegal kickbacks. Nagsama-sama sa entablado ang naglalakihang pangalan sa drag scene para ipagdiwang ang Pride Month. Pasabog ang mga performance ng mga drag queens sa QueenCon event sa isang mall sa North EDSA, Quezon City nitong Sabado. Ibinandera nila ang pagkamalikhain at itinampok ang inclusivity sa Pinoy queer culture.
0: Bumiyahe pa Hong Kong sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano para sa premiere ng kanilang pelikulang Tayo sa Wakas. Dumating sina Donnie at Bel sa NAIA Terminal 3 kaninang alas 3 ng madaling araw, pero all smiles ang dalawa at very excited na makumusta rin ang mga kababayan sa Hong Kong. Laking pasasalamat din nilang naabot ng Tayo sa Wakas ang 110 million peso mark sa total gross revenues as of June 19.
5: So now we're finally bringing the film to Hong Kong. So we're just very
6: excited. So
5: sobrang excited kami na mabit kayong lahat. And we can't wait for you to see the film. And to everyone who supported, tayo sa wakas, maraming salamat po. Mahal na mahal namin kayo more and more.
0: Bago ang world premiere ng Sigabo sa Lunes at ang pagbabalik primetime ni Coco Martin at Julia Montes, nag-ikot muna ang power couple sa Puerto Princesa City sa Palawan kasama ang ilan sa kanilang co-stars. At gaya sa ibang lugar na kanilang pinuntahan, mainit silang sinalubong ng mga Palawenyo. Nagpapatrol MJ Felipe.
6: Saan mang sulok ng bansa, ramdam ang pagkasabi sa pagbabalik aksyon ni Coco Martin. Matapos ang Maynila, Cavite at Cebu, nitong Sabado, umarangkada naman ang motorcade ng Sigabo sa Puerto Princesa City proper. Umalingaw-ngaw sa kalsada ang sigawan ng mga pamilyang Palawenyos nang makita ang hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin kasama ang crime actress na si Julia Montes at ilan sa kanilang co-star sa serye. Nagsilabasan sa kani-kanilang mga tahanan, mga tindahan, opisina at mga establishmento ang lahat at masayang kinawayan ang mga kapamilya stars.
7: Salamat po sa lahat ng aming kapamilya at lalong-lalo na po sa lahat ng Palawenyo. Magkita-kita po tayo sa Lunes na po, Sigabo, 8 p.m. Magkita-kita po tayo sa lahat ng inyong mga tahanan.
6: Pangatlong pagbisita na ito ni Coco sa Palawan, kaya feeling at home siya rito. Samantalang si Julia naman, sa Palawan nag-shoot ng ilang eksena sa katatapos lang niya na critically acclaimed series na Saving Grace. Pero bukas, reunited sina Coco at Julia sa primetime matapos ang ilang taong paghihintay ng Coco Jules fans.
7: Nervyos pero excited dahil sobrang kami proud na proud sa project ito dahil talaga pinagandaan namin ito para sa lahat ng mga Pilipino.
6: Sabay-sabay abangan sa June 22, alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol, ang world premiere ng Sigabo na mapapanood sa All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook at sa iWant. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: May Father's Day gift na ba ang lahat? Alam nyo bang sa Dangwa sa Maynila, pwedeng magpa-customize ng bouquet para kay tatay, daddy, papa at airpads. Samantala, maraming pamilya naman ang namasyal sa mga parke para ipagdiwang ang araw ng mga haligi ng tahanan. Nagpapatrol, Francis Orsio.
8: Father's Day theme bouquet na hindi bulaklak, kundi inuming alak ang dekorasyon. Pati na balloon setup na may Father's Day greeting. Yan ang ilan sa mga patok ngayong Father's Day sa Dangwa sa Maynila. Dalawang set ng balloon bouquet ang binili ni Rica para sa kanyang mister at ama. Anya, dapat ipinapakita sa mga haligi ng tahanan ang pagpapahalaga sa kanila.
9: Usually po kasi yung father natin or yung mga man sa family, they don't have plans for themselves. No matter how strong they look, no matter how masculine they are, no, I think it's important na maramdaman nila na mahal natin sila.
8: Naglalaro ang presyo ng kakaibang Father's Day bouquet mula 50 pesos para sa simpleng lobo hanggang 500 to 1,200 pesos sa mga may balloon arrangement na may kasamang alak.
10: Kaya po kami naglagay ng mga alak na may balloon. Patok sa mga tatay.
8: Pero para sa magkapatid na sina Angeline at Trixie, tunay na bulaklak ang kanilang hanap para sa yumaong ama. Kwento ni Angeline, bilang pag-alala, suot niya ang lumang damit ng kanyang tatay Henry. Habang sinuot ni Trixie ang tribute o memorial shirt noong pinaglalamayan pa ang kanilang ama. Pupunta sila ngayon sa Manila North Cemetery para ialay ang nabiling bulaklak sa puntod ng ama. Ang unang Father's Day na hindi na nila kasama ang kanilang padre de pamilya.
9: Actually, kakamatay lang po niya nung December. So medyo fresh pa sa amin. Yung time na sana mas makakabawi kami sa kanya ngayon, eh yun naman yung time na nawala siya. Kaya po kahit na sa mga ganitong pamamaraan, hindi namin siya kinakalimutan.
8: Marami namang pamilya ang nagdiwang ng Father's Day sa mga parke at pasyalan. Sa Quezon Memorial Circle, nagsasalo-salo ang mga pamilya para sa selebrasyon. Dumayo pa mula sa Ngandaan sa Caloocan City ang magkakaibigang ito na pare-pareho ng pamilyado. Tila mini potluck party ang kanilang pagdiriwang.
11: Masaya naman ito. Magkakasama kami mga magkakaibigan ng college. Ito, pamilyado na kami lahat. Nakayayaan dahil Father's Day.
8: Kasama naman ni Rolando ang asawa at tatlong anak. Kwento niya, ibis na sa mall, mas pinili nilang mamasyal sa Quezon Memorial Circle para sa mas preskong hangin. Hirit niya, tatagay siya pag-uwi sa kanilang bahay.
7: Bumili lang sila ng ano, pitsa saka ng lechon, ano yung manok. Lechon manok ba yun? Saka kanin, ganun. Para maano lang yung Father's Day ba? Ma-celebrate.
8: Sa pagdiriwang ng Father's Day, binibigyang pugay ang mga nagsisilbing haligi, gabay at sandigan ng bawat pamilya. Isang paalala rin ito ng pagpapahalaga sa kanilang sakripisyo at pagmamahal. Francis Orsio, ABS-CBN News.
12: Gusto mo ba yung may anak yung bukay?
0: Para huwag na natin konsentihin si tatay muna ngayon. Ano?
12: Ang baba ng utak no nakaisip
0: noon. Happy Father's Day po sa lahat ng ama. Pati yung mga solo parent, kahit na nanay yan, di ba? Mm-hmm. Kasi sila rin yung tatay ng tahanan.
12: Mga natay, nanay na tatay.
0: Sino pa? Mga lahat lolo na nag-aalaga ng kanilang apo, di ba?
12: Oo, mga single dad, mga lahat, lahat ng klase.
0: At lahat
12: na,
0: ng ating mga kalalakihan dito yun, sa
12: happy
0: studio.
12: Happy Father's Day!
0: Mga ama rin to. Happy Father's Day sa inyong lahat.
12: Okay.
0: Pero hinahinay daw sa ano, sa ala.
12: Drink moderately. Mga kung isang bote lang yung nilagay dun sa bouquet,
0: na
12: yun na, huwag na kayong bibili uli ng ano pa.
0: At syempre, para sa mga tatay na kahit nasa langit na, katulad

0: ang lahat, di ba?
1: Oh, yun.
0: So we expect no less.
1: Bukas po yan.
0: Siyempre, bibigay yan ni Coco.
1: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayalin.
0: Napapanood ng live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo. At sa mga kapamilya platform, syempre pa ang ASAP XP.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu kabait, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu kabait, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

At oras mga ka-vibes, alas 6.20! Tres na sa kahapunon, sa kagabion. Oy, kumustaan ka na nito mga ka-vibes karon? Honesto mga ka-vibes, karong naminaw, Happy Father's Day sa tanan! Sa tanang mga papa, karong naminaw, sa tanang mga mama. Bita sa mga father din na, sa mga father ha? Sa mga papa din na, Happy Father's Day mga ka-vibes! Si Redcas, oh, Happy Father's Day si Redcas! Daddy Roy, o ni Kuan, kanaang Papa Winnie, ni Kuya Benji, Tio Nilo, o ni kanaang Sengan ini, ang Titi Lito, o niya naapon si kanaang sa pumilain. Ang mga amahan karon si Papa Bernardo, si Bosing Berni, si Bosing Dandan, og si pre minyo na ka pre ako na nakay anak pre na nakay anak wa man kani angkon. Si paring DJ Josue wa si angkon oi sige asa di bago amahan di bago amahan sayo sa mga kabayans kanong nabina. Uban-uban na mga ka-vibes, sukad na sa alas 6 hangtod da, ngadto sa alas 9. Nag-ukais plaka mga ka-vibes, DJ Rica, grabihang to karoy. O sa mga papa, mga papa rin ha, Happy Father's Day ha. Uban ni Roy, ni Papa Winnie din ha, sa mga papa karong naminaw. O sa mga di lang kay mga papa mga ka-vibes, di lang kay mga laki, kato mga kanaang mga kanaang inahan, mga single mom, mga nakakanabitang ilang gi kuan kanang sila gyapon nagtaguyod sila hang kuan taguyod ha o sila gyapon nagmatuto sila gyapon mo ini ganaang padako sila mga anak labi na to mga single mom din ha nga way suporta sila mga bana sila hang mga uyab nga nakapamabdos nila sumuna ano Happy Father's Day kanin yung tanan agi gani Rose Manayon Mangkit ana siya nga Happy Father's Day sa mga papa ni ha yon. Anya sila Isla Bonita, ana sa pinaka guwapo DJ Rico Mambo. Ha, kuyawa. Anya Skin David, ay, kanaang part, kanaang Migo. Shout out mo din kanaang kuan, happy Father's Day ha. Part Skin David e Gloria. Shout out ko sa mga balhabal drivers sa Sangi. Alright. Hoy, taga Sangi, kumusta mo din ha? Happy Father's Day sa mga balhabal drivers sa Sangi. Karon ha, ning orasos kagabion mga kabayans. O DJ Ransky, kana ang shoutout din sa may Bohol. O kisa ba man si Ma'am Igrin, naglantaw Happy Father's Day nila ni Angelo Diacoma, Orgisa, Randy Diacoma, Jonathan Kahiras, o ni Dodong Junix. Alright, come on! O niya si Ross Manaya, o Mangkit, mayong gabi DJ. Alright, come on! DJ Rica, nag-ukais plaka, mga kabayan sa itong programang Domingo Descural! Sa 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes, muna ni Shake! Shake! Good evening, DJ Rico Mambo. Happy Sunday and Happy Father's Day sa tanang mga papa watching live here at Piyapi, Bulado, Giholnga, Negros. Alright. Ano si Anthony Carosa? Hi, DJ Rico Mambo. Kumusta? Sani? Home along the Riles. Ah, kumusta ko nung? Oy, salamat kay Sir Anthony. Ha, ikaw din katong taga-Talisay, no? Ah, si Sir Anthony. Nanaumig hapon og home along the Riles si Sir Anthony. Hi ni mo, Sir Anthony. Ha, niya sa mga kabayan sa ito karong naminaw. Konsihal Wagas, may nga pagpaminaw. Shout out din sa may Compostela og sa Wagas family. Yon! Nag-Okais Plaka, DJ Rica, 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayan. At ang programang Domingo Descural.

temperatura, semoga kebaik sa lasay 34 na. O kamo na minaw sa tumba monitor radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabibes, ano ni? Ang nag-ukay sa plaka karo-orasas kagabihon, mga kabibes, DJ Rica on the mix. Oy, unya, kuan ha, kada ang medyo matugnaon nga kagabihon, mga kabibes, no? Kumusta man ang ato, mga kabibes, karong naminaw din ha, o sa may kahimtang ninyo din ha, karo, no? Medyo matugnaon o kanang pong panila, kanang utugnaw nga kagabihon. Sa mga nag-andam sila mga panihapon sa ito mga kabibes karon sa may inyuhang sundan nga Father's Day man sa mga naminaw karon na siyempre welcome ang tanan ha sa ito nga programang Domingo Descural so kanta sa alas 6 mga kabibes sa kagabihon hangtod da ngagto sa alas 9 o di may nga pagpaminaw ni Mama Egren alas yung sayawin na di Jerica sayawan ka nun ay o di si amigong Gindivit Igloria. Ano siya nga pag-greet ko og happy birthday ni Bungkoy do kabibes. Okay. Bungkoy! Koy! Koy! Koy! Koy! Koy! Koy! May nga pagpaminaw ni Bungkoy di as may sangi ko no. O niya happy Father's Day sa mani. May ka na ang nanakay anak ko. Happy Father's Day diha o niya si Ma'am Runa. Si Ma'am Runa Lynn Kagas. Ano siya nga maayong gabi EDJ. So niya pag-shout out sa tanan. O sa team Aw Aw. Kuno diri sa may matalo. O diri sa may matalo dumanhog. Nga nagkanta-kanta garon with watching tagay matching tagay o kana o nindot kay tagay rong orasa mga kabayabs labi na medyo tugnaw no o di as mga naminaw garon pagkos ganyan yung mga radio e volume yung mga radio samtang kamo nag-ipis-ipis baso garon kay nagsilibrar mo din ha nagsaulog mo Father's Day mga kabayabs ang umana noroy no naas mga malls garon na nga o naas gawas na nga on mga kabayabs o niya syempre katundaghan kay pamilya daghag mga anak mas maayo magpalit na lang tagsunan. O, palit na lang taglitsyon manok baron mga kabayabs o ni anak na lang tas balay nga magsaolo magsilibrar sa kaniang Father's Day. Nga naman, tungod kay uwan-uwan, no? Uwan-uwan mga kabayabs. O ni may nga pagpaminaw ni DJ LC mga kabayabs. Shout out DJ, mayong gabi ininyo duha. Mayong gabi istanan ko, no? Gika ni DJ LC. O ni ha, si Angel Mi Cardillo. Ano siya nga shout out from Hermoso Family Danao. Hi mga pagpaminaw sa mga Hermoso Family. Di asan Danao mga kabayabs. O ni ha, syempre. Ano siya naapa ko no sa okay. Hapit ako nabasa na ahaga oy. No? Hapit ako nabasa mga kuan kanang naapa ko no sa kuan dai kanang kalagayan. Oh, di pa din amahan kay naapa ko no sa kalagayan mga kabayan. Dere sa tong text line and sa good evening, happy Sunday and happy Father's Day June 21, 2026 mga kabayan. And God bless ko no. Yon. O niya syempre sa mga naminaw sa itong mga radyo ining orasos kagabi o ng atong numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. Ako balikon 0995-472-0802. Alas silip, ay kanian sa mga ganahan mo greet sa inyong mga papa din sa mga papa ha? Ah, di lito papa ha? Sa mga ganahan nga mo greet sila mga papa din ha? Pwede mo nga mo tawa, pwede mo nga mo text din he. Or baka ha, pwede mo mo comment sa itong live mga kabibes. Tungod kay, live ta sa itong FB page, DJ Rico Mambo. Mami Lons! Hello, DJ Rica o DJ Rico Mambo. O niya, happy Father's Day ni DJ Louie. Oy, pre! Oh, happy Father's Day ha! Rona, ay nyo lang DJ Rica. Lana o Remix, oy, request kong

oras mga ka-vibes, alas 6:45 na sa kagabion. O sa mga nag-andam karon sila mga panihapon o sa mga inyong sundan din mga ka-vibes. Come on! O ay, sa mga ka-vibes karong naminaw, syempre! Sa adlaw nga Domingo mga ka-vibes, pizza 21. Aning bulan sa onyo, kuan man Father's Day man karon. Natay mga pangutan na mga ka-vibes, usaman ang inyuhang gihatag na regalo. Okay na ha? Unsa man ang inyong gihatag na regalo ngadto sa inyong mga papa mga ka-vibes? Unsa may gihatag ninyong regalo ngadto sa inyong mga bana nga Father's Day man karon? Unsa man amoy mga regalo nga giandam din ha, ipalitan pa ninyo og cake, ana, ipalitan pa ninyo og kuan kana ang unsa man inyong gifalit mga ka-vibes? Unsa man inyong giregalo sa inyong mga papa? Hala sige comment ba. Oh, unsa may giregalo ninyo sa inyong mga papa? O baka ha unsa may inyong giregalo mga ka-vibes sa inyong mga bana, no? Oh, unsa may inyong giregalo karon sa inyong mga ex nga bana? Hala sa regalohan og lanit. Oh, kay badlongon kay kumbana. Oh, perting badlongon na akong regalo hag lanit, ana. Oy, kamo din na bisa to mga ka-vibes karon. Unsa may inyong giregalo sa inyong mga papa? O baka ha unsa may inyong giregalo sa inyong mga bana, no? Hala sige, i-comment dali sa to ang live karon tungod kay live ta mga ka-vibes. Sa to ang FB page, DJ Rico Mambo. O niya, syempre, sa to ang mga ka-vibes karong naminaw sa mga radio, ang atong number nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Hala sige, comment na. O sa may inyong garigalo sa inyong mga papa o sa inyong hambana, no? Nining adlaw nga Domingo in Father's Day man, mga ka-vibes. No, nindot ka na siyang pangutana, ha? O sa man, ka na ang nagregalo ba mo din ha ang kasagaran? Mapalit na yun silang cake, ana. Mapalit silang cake mga ka-vibes tungod kay kanaang silbi pagpasalamat po nga to silang mga bana o silang mga papa, no? Diba? Okay, Deretas Picas, ano siya? Good evening, DJ Rico Mambo. O niya, great ko lang, happy Father's Day, Paul Balondo family, diha sa may barangay Buntay, Aboyog, Liti. Salamat, DJ Rico Mambo. Alright, sige. O niya, syempre ha, sa mga ka-vibes nga naminaw, karon pwede ninyo i-greet on air ha, inyuhang mga papa, inyuhang mga bana, o baka ha, inyong mga uyuan nga mga papa, mga ka-vibes, pwede ninyong i-greet na on air ha, sa to ang programa, o pwede ta, mudawat tagtawag karon. Sa tanang adlaw, sa tanang Domingo Deskoral, karon pa kumudawat og tawag mga ka-vibes. Atong hatagan og higayon, no? Atong hatagan og panahon ang gusto nga muhatag o mupadangat o greetings ngadto sila mga amahan, sa tanang papa karon, no? Sila mga uyuan, no? Sa baka, no? Alas sige, mudawat ang tawag karon mga ka-vibes sa Domingo Deskoral kay special magkaroon nga adlaw tungod kay kuan man, Father's Day man. O niya si Marlon Torrijas, ano siya pa shout out ko sa mga 4jan ang kasinugdanan sa ilahang ngalan dire sa Sitio Bato San Jose. At dalibon sila si Jandit, Jandita, Jan Kikik, Jikjik, Jan Opering, Jan Iti nga tigdagay sa tuba samtang nagpaabot nga maluto ang Bisayang manok aska. Kami as Bisayang manok bitawon mga ka-vibes tungod kay bugnaw kay panahon. Only speaking og Bisaya nga manok kaganina nga mosang sunan mga ka-vibes kay Bisayang manok sad. Bisayang manok tungod kay lagi Father's Day. Nag-ihaw sa mi dito kay na may buhi ang ako ang kuan. Na may kanang buhing manok Bisaya ang ako ang kuan. Stepfather, no? Na dito sa Banawa mga ka-vibes. Sumuna, kaganina, nagkuan sa mi, nagbisayang manok sa mi mga ka-vibes. Lami kay Bisayang manok, eh, no? Sige, ano yung ato oras? Alas 6:49 na hantod batas alas 9 nga mag-uman-uman. Ining ato nga programang Domingo Deskoral sa paboritong radio 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, muna ni Nag-Okay Splaka, DJ Rica on the mic. Come on! Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Let's go!

Speaking of kuan ha, sa dili sa mga papa dayo, congratulations ni Busing RR oy. Usa sa mga iski, ha, iski chairman sa Barangay Baye Astoria sa mga kabayes. Oh, buotan nga bata o niya garo na kalampos na ginsesayahang kurso nga agriculture mga kabay. Oy, kanaang sengan ini, kanaang Busing. Busing RR, kanaang congratulations ha, sa mga ni-graduate mga kabay. Dili lang kanimo Busing. Sa tanang mga ni-graduate mga kabay sa tuig 2026 nga school year, no? 2025 o 2026 school year mga kabay. Sa mga ni asmaga ni graduate na congratulations Busing RR. Oh, ni graduate na gitaon siya. Na human na gid niya iyang grabing pagpaningkamot mga kabayb siyang kurso nga agriculture. Rona, Lynn, Dijerica, Angelina na lang 80s 90s dagway na. Boss Mark Antonitico. Ano siya pa shout out sa Electro Desco Mobile from San Jose, Talibon, Poblacion, Bohol. Gipatagay ra DJ, gipatagay ra. O ni Kuya Randy, happy kuan ha, happy Father's Day Kuya Randy. Oh, Kuya Randy Randolph, happy Father's Day ni mo din ha. At oras alas 5:50 iuno na.

At oras mga ka-vibes, 3 minutos na lang sa dipa mag-alas 7 sa kagabion. At siyempre, sa mga naminaw karon na agyapuntahan ka mo naminaw sa paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga ka-vibes, manali. Welcome ang tanan sa itong programang Domingo Descuran. So kanta sa alas 6 sa gabi, mga ka-vibes. Ngadto ta sa alas 9 nga mag-uman-uman. Ini nga itong programang Domingo Descuran. Okay, basa sa atas mga greetings karon. Anya, gikan ni Ma'am Ronaline, alas yung salamat kayo, DJ, sa pagpatukar sa ko ang request. Alright. Anya, si John John, alas yung mayong gabi, DJ. Mayong gabi, DJ, niya pa-shoutout sa Alindahaw family sa Malolos Barili. Anya, greet kong Happy Father's Day ni Konsihal Kuding Alindahaw sa may barangay Malolos Barili. Anya, greetings coming from Kian Mantalaba. Salamat sa pagbasa. Alright. Salamat kayo, ha, John John. Anya, si Sir Kinlord, alas yung Happy Father's Day sa tanan ko, no. Sir, Happy Father's Day, ha. Anya, si Busing RR, ha, usa sa Iski Chairman sa may barangay Bay Astorias. Anya, shout out niya ako sa T-Sign, no. Shout out niya ako sa T-Sign Printing Services. DJ Rica o DJ Rico, salamat. Salamat kay sir, ha. Kinlord Tulabing. Alright, salamat kay Sir Kinlord Tulabing. May gabi ini mo din, ha. Anya, si Bernie Sarcillo, ano siya, B.E.D. Jericho Mambo, ni shout out lang sa tanang tatay. O ni Happy Father's Day, shout out may dire nga naminaw karon sa Buakaw, Clarin, Bohol. Salamat DJ. Ay, salamat kayo sir, ha, Bernie Sarcillo. Okay. O niya, good evening DJ Rica o DJ Rico, thank you. Salamat kung kagahapon. Nice movie, bitaw inindot kayo tanawon mga kabayos sa mga wapang makakita din, ha. Nindot kayo yung salida nga kanaang kuan gyud Darion yun nga kanaang home along the release mga ka-vibes. Kuan mga pang kuan gyud siya ba pang pamilya gyud siya, no? Oh, makarelate gyud to kuna ba kana bitong pamilya nga naagi nang kay sa lagi. Sa managsuon di gyud mawa ang kanang lalis-lalis mga ka-vibes sa kanang pamilya. So kana makarelate gyud ta managsuon mga ginikanan, no, nga masaon pag lugar sa mga bata nila, sila mga anak nga magkahios sa pagbalik. So muna sa mga pamilya din, ha, nga ganahan mo tanaw, pwede kayo mga mo lantaw mga ka-vibes. Home along the release, nindot kayo kaayo, no? Sige! O di, as mga naminaw karong tataon mga ka-vibes, musunod usab si DJ Josue. Ato po paminawon ang iyang mga giandam nga plaka karong gabi o na. Kadi apod pa rin DJ Josue mga ka-vibes, nga siya na po'y muukay sa iyahapon nga mga plato di rin giandam, ha? O di, syempre, sa mga naminaw, nag-ukay sa plaka karong DJ Rica. Okay, greetings dyan DJ Rica. Nakay greetings din na. Ah, sa parin Josue, pre. Nakay greetings din, pre. Oh, na yung mga, unyan na lang. Ah, sige. Unyan, sige. Sa mga naminaw, mga crimes. At doon sa alas 9, taas magkaing oras. Alas 7, impunto pa sa itong orasan sa mga nanihapon. Mayo nga pagpanihapon sa mga nagsakay sila mga sakyanan. Ilabi na sa mga jeepney drivers, bus drivers, grab drivers. Ingom na rosan sa mga taxi drivers. Mayong gabi sa tanan mga drivers karon sa mga panong muli sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. O sa ito mga kabayabs karong nangaon sa gawas. O baka ha, nanoroy mo din ha kay Father's Day. Ang pangutana ha, tubaga ha. Ang ato pangutana mga kabayabs karong karong adlaw nga Domingo. Sa ito nga programang Domingo Descuran. O sa may inyuhang gihatag nga regalo. O sa may inyong regalo nga ito sa inyuhang mga papa. O sa inyuhang mga bana mga kabayabs. Isip mo pag appreciate o pagpasalamat nga karong adlawa nagsaulog magitas Father's Day para maroon sa mga papa, no? O sa may inyong gihatag nga regalo ngadto sa inyong mga papa or sa inyong mga bana. Marlon Torrijas, ano siya, pwede request o kuan Pocho Villa ba ni Ilari kay Musayo, si John Warren o si John MM o si John Abing, o sige, ito naon, ha. O niya si Monte Calvo Amil, ano siya, nga Happy Father's Day di Jericho Mambo. Okay, sige. Richard Ariha. Good evening, DJ Rico. DJ Rico Mambo. Happy Papa Day. Minaw mi dere sa Katmon, Cebu. Ay, salamat kay Richard. Hamay nga pagpaminaw ninyo dere sa Katmon. Ang ito oras, mga ka-vibes, 2 minutos. Suman makalabay ng alas 7. DJ Rico on the mix. 93.1

Kada sa mga namay ang minaw at mga kabayans karon, nag-ukay sa plaka mga kabayans pa rin DJ Josue na. O diya siyempre sa mga nagtanaw sa ang live mga kabayans, mga pagpaminaw bro Jumar Oliverio. Ano siya bro, good evening. O niya pag-greet ko sa ako ang wife o sa og happy birthday ni RV Joy Oliverio. O niya salamat bro, mauna ni. Bro, salamat kayo ni happy birthday ha. O niya happy Father's Day po niya bro ha. Bro Jumar Oliverio. O niya happy birthday sa mong missus o sa mong asawa nga si RV Joy Oliverio. O niya sa Neil Vascones, mayong gabi ni Jericho. O ni Jericho, pasayon ta. Sige. Pedro Laguna, kay kusog kayo ang Olandari. Muna ay, pasilong mo ha, amping mo din na ha. Amping mo din ha, labi nang naamo karos kulon mga kabayos, bahar man din na skulon ha. Pre, pwede yung request. O sige, tuntunan ka rin yung mga request ha. Ano si Ruby James, Ruby James. Ano siya nga pa shout out ko DJ Happy Father's Day sa ako ang partner na si GR Serenio from Doldol Dumanhog. Salamat oy. Salamat ma'am ha. Ruby James bani. Happy Father's Day si mohang partner karon din ha des may Doldol Dumanhog. CNM Lights and Sounds, Happy Father's Day. O niya pa shout out sa tanang mama diha, Happy Father's Day nila ha? Ay, Happy Father's Day ha sa mga papa, mga kabayabs. Ilabi na boss, CNM Lights and Sounds. Dari sa itong FBPage, sa itong text line. Good evening, si kumusta? Samot na kong mukatawa. Okay, sige. Sige na sa mga naminaw mga kabayabs, nag-aukais plaka pa rin DJ Josue, hantag data sa last 9 nga mag-uban-uban. O niya nga itong pangutana, tumagan ninyo ha, o sa mga inyong gihatag nga regalo, o sa mga nipalit mong cake din ha mga kabayabs. Nipalit mong cake para sa inyong mga papa o sa inyong mga bana. O sige! 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayabs, mo na ni. Salamat bro, Jumar, Happy Father's Day.

7 oras mga kwaib sa last 7:16 na. Ano mga pagpaminaw ni Sir Virgilio karon ha, Sir Virgil? Mga pagpaminaw niya, happy Father's Day ni mo dia, Sir Virgil. Ano pa shout out ko ni Eddie Villego o ni Vince Angel Villanueva o ni Nading Idanio o Nading Sir. Ano mo na ha, happy Father's Day ni mo dia, Sir ha, Sir Virgilio. Usan ni sa to apod ng mga kuan, engineers diri mga kabayes. Shout out ko ni Sir Eddie Villego og ni Vince Angel Villanueva og ni Nading. Nading Idanio. Mga pagpaminaw, sir. Sakto ra ba, sir? Sir Virgil, sakto ra nga to ang pagkuan, pagbasa. Salamat kayo, Sir Virgil. Ni happy Father's Day ninyo saman. Tagay na mong sugo di, Sir Virgil. Sige na sa mga kabayes karon ang atong pangutana gikan ni Ruby Jen. Salamat DJ sa pagbasa. Salamat. Oh, pre, salamat kayo ha CNM Lights and Sound. Salamat pre, has paglantaw pre, paghapit sa tuwang live. Ang nag-ukas plaka, paring DJ Josue on the mix. Hantod ba tayo sa alas 9 mga kabibs na mag-uwan-uman. Hindi nga itong programang Domingo de Siguro sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabibs, mananin!

Atong oras magkakabayan sa alas 7.26 na. O kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, magkakabayan. Mauna ni! Ay, naman nga pagpaminaw ni Ma'am Marites, Marites La Lanojan, Lahonan ba ni? Marites, may nga pagpaminaw ni Ma'am Marites, Godzilla, ano siya, watching from Doldol Dumanhog, Cebu. Ano niya, may nga, happy Father's Day, kuno siya, hang partner, kuno si Gestoni, Godzilla. Ma'am, happy Father's Day, ha, si mo hang bana karon ha. Okay, happy Father's Day ni Kuan, kasama nga ni Sir Gestoni, Godzilla. Ano, nagika ni Ma'am Marites, Lanohan, Godzilla, mga kabayabs niya, sa May, Doldol Dumanhog, Cebu. Alright. Ano pala yung tag-follow, like, and share sa to ang live, mga kabayan, sa to ang FB page. DJ Rico Mambo, live ta karon. Ano ito, nakauban nga vibe mix karong gabi o na. Si DJ Rica, ingon man usab si paring DJ Josue. Ano siyempre, hantod pamantang ato sa alas 9 nga mag-uman-uman, mga kabayan. YMCA. Ay, ano siyempre, may nga pagpaminaw usab. Good evening, DJ Rico Mambo. Oni ala siya minaw sa inyong programa 93.1 FM Radio Cebu, mauna ni Oni SBB, ako di ay si Misyo. Misyo Autida Kanamaag, Kanmaag. Okay, may nga pagpaminaw ni mo di sir ha. Good evening DJ Rico Mambo. Rico Mambo, request ko og song Self Control gikan ni Mario. Daka ni pre Self Control. O sige, karong kautaan ha, Sir Mario. Gikan ni Mario sa Tambo-Tambo from Tipolo, Mandawi City. Banat gyud, bahala og bungi. Sana bungi. Basta bonal sa favorite kong radio 93.1. Mauna gyud ni. Mauna gyud ni. Alright, come on. Shake. Rock, baby, rock. Ayos, mga nanihapon, ining orasos kag-

At oras mga kabayan, sa 7:42 na. Oh, come on na minaw sa itong paboritong radio sa Subo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayan, mauna ni. Nagay greetings, pre. Oh, sige. Again, sa ito mga kabibs, yung alas 7:42 naman. Areo sa taas mga greetings mga kabibs, mga pagpaminaw ni Kuanha Marites Bugwak. Ah, naghanag yung mga Marites kung naminaw ron. Ah, naghanag yung mga Marites karon naminaw. Ano siyang kabibs, pa-shoutout? Ah, siyang pa-shoutout kabibs. Gikan dere sa may upper na Team Au. Na Team Auan. Asa ni? Na Team Auan, Carmen Cebu. O niya, Happy Father's Day sa ako ang banana, Papa Margarito Bugwak. Oni Happy Father's Day. All right. Happy Father's Day gikan ni Ma'am Marites Bugwak mga kabibs. Mga pagpaminaw han ni Ma'am Marites Bugwak karon. Oni Happy Father's Day kuno sa iyang banana nga si Papa Margarito Bugwak mga kabibs. Okay, sa to ang text line ana siya good evening. DJ niya shout out sa ako ang mga anak sila si Robelin, Rochimi, Rochelle og sa mga apo og mo request ko og dayang-dayang. Okay. Dayang-dayang po ko na ilang pangayo, pre. Sige, address Picas. Good evening, DJ. Good evening, DJ. On the request ko, sani, EPT by Bruno Mar from G-Mark Dionson. Okay. On the request from Jack Ezekiel, Dance with My Father. Sige, karong tataon, ha? Ato na tanaon kay Murag Labsong manang Dance with My Father, mga kabahib. So, karoon na lang ng kuan. Inighoman na lang na sa to ang mixing, mga kabahib. Sa to nang i-play ang inong ipangayong awit, okay? Sige! Alas 7:44 sa kagabion. Ano niya sa maganda ni hapon, ining orasa, mga kabahib. Welcome ang tanan! Sa to ang programang Domingo Descoral sukad das alas 6 sa kahaponon hangtod das alas 9 nga mag-uman-uman. Atong programang Domingo Descoral, mga kabahib. Kauban na to ang atong Vibe Mix DJs, DJ Josue on the mix. Come on! Sa mga naminaw, like na! Comment na sa itong FB page, DJ Rico Mambo, mga kabay. Ang atong numero nga pwede nga i-text, 0995-472-0802. Ako balikon, 0995-472-0802. 1, 2, 3, come on! Domingo!

0: At oras mga ka-vibes, 2 minutos na lang sa Nibamag. 2 minutos lang sa Nibamag, alas 8 kagabihon, no? Uban-uban na mga ka-vibes, kay Hanton Batangad to sa alas 9 nga mag-ubanay, no? Mag-saos pa ni hapon, sa magana ni hapon, nining orasos kagabihon. Nanhala. Okay, sige. Nakay, ano yan, nanakay mga greeting siya, pre. Wapa. Okay, sige, basig na na. Okay, kuha na, uukba na. Ikaw na, iliwag na din ang tubo niya, pre. Okay, nas mga naminaw, sa mga nagtanaw sa itong FB page, pwede mo nga mo comment na ahas ni mga greetings o request mga kabahin sa 80s, 90s, at siya. Sa paring DJ Joshua mo, bahala na. Okay, pre. Abli na, ang numero, abli na imuhang kuha, mikropono. Ipadangat na ni mo nga greetings o request nila sa bani, ha?
1: Okay. Ayos, pre. Happy Father's Day sa tanang amahanog sa... At ang mga hapit na hamahan po.
0: Oh, hapit na. O oh, sa mga kuhaan ka na ang hamahan nga wa mo angkon.
1: O sa tanang naminaw lang po, Debre. Salamat sa mga naminaw ito, mga ka-vibes ito. Nga karong umabot sa Baddo, Debre, sa June 27.
0: Okay.
1: Arita diri sa Yopiba, Barangay Bulacau, Cebu City. Powered by Gitan Pro Audio Lights and Sounds. Special thanks to Sir Bruce Calbatera and Boss Jitan of Jitan Pro Lights and Sounds and sa mga Jitan Boss Pod.
0: Okay.
1: Na naminaw ron. Okay, thank you, pre. Kaya na, pre.
0: Mara to. Okay, sige na sa mga naminaw. May nga pagpaminaw sa itong mga kabayams na nag-tukaw-tukaw sila mga radio. Ang atong numero nga pwedeng i-text is 09-0995-472-0802. Hala, sige. Ipadangat din yung mga greetings o request din na. Anya sa to ang text line. Kaya sa to text line na sa good PM Jerry Kumambo, niya mo greet lang ko sa akong mga anak, amigo, there is my magikay. Magikay nag-inom og kuan ko no, nag-inom sa lagpana dai kuno karon. Anya nagsigig will sa ni, will sige sa ni, will yaw yaw yaw. Anya mo request ko og disco nga Touch by Touch. Ga vibes mo na ni Magno Bornea. May Magikay Elementary School. Okay, sige. Ato tanaw ni namong ipangayong awit karon ka vibes Magno hang Touch by Touch. And then, DJ Rico Mambo, pwede pahabol o request o song Pika Hibirahi. Gika ni Mario Tabo Tabo from Tipulo Mandawi. Mauna ni, Bundal 93.1. My favorite music radio. Salamat kayo, kabahibs sa Tabo Tabo, ha. That's my Tipulo Mandawi. Okay, na sa to ang mga kabahibs na nagtanaw sa itong FB page, pwede mo nga mo comment din sa obo sa mga greetings o request. Kaya ito nang hatagan o pagdagan. O niya, syempre, mag-commercial break o sa ito mga kabayos, balik ka karoon at doon sa pamanday. Sa ito paboritong radio 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayos. Muna niya, nga doon oras. Ono minutos, sini. Ono minutos, human makalabay ang alas 8 kagabihon. Dari lang sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayos, muna nag-ukay sa plaka. Paring DJ Josue Domingo Descorado.

0: buksan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mao na ni!
1: This is FM Radio.

Alright, kumusta ang itong mga taxi drivers? At itong mga grab drivers karon, ang itong mga bus drivers dias may North Bus Terminal. Ang dias may South Bus Terminal, kumusta man? At itong mga kabayans karon nga panahon na muli sila mga tagsa-tagsag ka mga panimalay. O sa man, gikan mo na Noroy, gikan mo na Simba mga kabayans ka adlong Domingo. Again, sa itong mga kabayans ka naglantaw sa itong FB page, live na karon sa itong FB page, DJ Rico Mambo. Gikan ni Marlon Torrijas. Ano siyempre, paki-shoutout kong John Opring na sige o hinuktok. Murag ibuwagan siguro ni sa iyang uyab. Niya request ko na siya og tay nana, og chacha. O sige. Sa paring DJ Josue mo, ibahala sa di mga gipangayong awit ha. Tay nana, og chacha, kuno pre. Ano ya? May nga pagpamina usab ni Dong Rodel Mapa. Ano siya pa shoutout ka vibes? Dere sa may umapad Mandawi. Minaw minimo. Ay, salamat! Mayng hapon, mayng gabi ini mo diha ha, Dong Rodel. Dong Rodel Mapa. Minaw day kasi mong imong mga kaubanan usab karon din ha. Sa car wash nga imong gitrabahoan. Mayng pagpaminaw ninyong tanan diha, Dong Rodel Mapa. Minaw day kuno sila karon. Adi ha. Dirita sa to ang text line karong gabi on na mga kabayob sa Nasya. Good evening DJ, unya mo greet ko sa ako ang amigo nga wala pagyon makakita hangtod karon og great ko no siya siyang amigo nga hangtod karon wa pa sila magkita. Unya request ko, count on you, bahala og unya na mapatukar gikan ni Ashley sa Bukidnon. Okay Ashley, kani imong gipangayong awit na agyon ni, count on you karong taud-taud ha. Paghuman sa ato ang diskoral, ari naman tas mga slow nga tukar, ato na ning i-play imo hang gipangayo nga count on you. Okay. Okay, ning atong oras mga ka-vibe sa alas 8:20 na nag-ukay's plaka karong gabi una ni paring DJ Josue on the mix. Ang atong vibe mix DJs usab no. Adios.

Unsa may inyong giregalo? Alas sila, wag yung regalo kay way kwarta. Unsa may inyong giregalo sa inyong mga papa o sa inyong mga kuan din ha? Sa mga, basta sa inyong mga uyuan. O sa inyong mga kaila din ha? Nga mga suod ninyo sa kinabuhi ng papa, mga kabibes karon. Unsa may inyong ihatag nga regalo, gift nga to nila? O kina ng greetings, no? Saan ito man, wak may budget. Saan ito man, wak may kwarta. So muna, wala sa'yo regalo. Kuan lang, bawi lang tayo next time. Bawi lang tayo sunod tuig. Sige, hantar pa man tayo sa last newbie, mga kabayam, sa mga naminaw sa itong mga radio. Ang atong numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. O niya, ang atong FB page kay Live Dagaron, DJ Rico Mambo. Palihog tag-follow, like, o share. Comments, hindi mga greetings o requests. Kaya ito nang hatagan o pagtagad kaubans pa rin DJ Josue. Din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni! At oras, alas 8:21 na, Domingo, Discoral!

At oras mga kabayms, alas 8.38 na sa kagabion. At lang ang Domingo mga kabayms, sa mga estudyante din na ha. Og mga klase na pudraba, og mga klase na sa Tsubuna. Sa mga estudyante, karon din ha, mas maayong nga makakuan sa iyo tagpahaway ha. Sa iyo tagatog, unay sa mga trabahante din ha. Ilabi na sa mga nag-ipis-ipis baso karon kay Father's Day mga kabayms, tagay-tagay mo din ha. Unay og mga narabatay duty kay Adlong Lunes, no? O niya, may nga pagpaminaw ni Jimboy di ha, Jimboy Montemayor. Ano siya? Hi sir, good evening. O niya, pa-shout out from Dol Dumanhog, Cebu. O niya, salamat kayo. Thank you for reading this message ko, no? Take care always, sir. Okay? Okay, kayo. Ay, salamat kayo ha, sir Jimboy. Jimboy Montemayor. May nga gabi ininong tanan di ha, sir Jimboy. Ah, di ha, sa may Dol Dumanhog, may nga pagpaminaw. O niya si Victor Dagohoy, dumagit ana siya nga Shibom, cha-cha please. Shibom, nakay ko niya pre, Shibom pre. Nakay Shibom din ha. Shibom ba, Shibom. Kaya sa siya nga Shibom daw. Shibom, o basta kayo muna na. Okay, sa mga namin na mga kabayms, Marlon. Ha, na, sige ka na, karong taon-taon, Shibom ta. Victor Dagohoy, dumagit, palihog na tag-share sa toang live ha. Palihog tag-share, like, o comment din na sa mga greetings o request mga kabayms. Alas 8.39 sa itong paboritong radio 93.1 FM Radio Cebu mga kabayms muna ni Domingo Descoral nag-ukay splaka DJ Josue on the mix muna ni ha 1, 2, 3, hi ala sige satsa nanay tatay ang grabiha mo nag-ikos lawas nanay tatay anong tukara. Grabiha kay mo dagkuan kana ang labyog-labyog sa sampot. Alas 8:39 Domingo. This

93.1. 93.1. Moaning Knee.

0: Atoros mga kabibes, 2 minutos na lang sa di pa mag-alas 9 kagabi on. Aniya syempre, warang napupus na ang atong oras panahon mga kabibes. Dutas mga tukaroy, nag-ukay splaka, paring DJ Josue on the mix. Ato ang vibe mix DJs mga kabibes. Okay, pre, na kay mga plugins and greetings din ha. Okay, eba, balik tayo mga plugins niya pre. Okay, wala tayo kong oras panahon. Come on!
1: Alright, pasensya na sa itong mga ka-vibes nga nagtanaw itong live eh. Nalubat kita agad.
0: Ang lubat na ikapre.
1: Nalubat na. Ito lang nung i-create silang one pre. Silang DJ Lars Arribi. Ano siya?
0: Oo, amot. Basta kay DJ Lars.
1: Okay. So, si DJ Lars o si Concept Ray. Si Chibs Pihana.
0: Okay.
1: Si Dong Toy. O
0: Dong Toy.
1: Once again po sa Arribi na diri sa ito ang ano? Kita kista ron sa Bado, Pista Celebration sa Sitio Opeba.
0: Sitio Opeba.
1: Opeba o Yopeba.
0: Asa man yung napit, pre? Lugara, asa man yung...
1: Sa Barangay Bulacaw, pre, sa may St. Jude ba?
0: Ah, okay. Sulod. Bulacaw din eh, okay.
1: O, Bulacaw, Cebu City, karong June 27, karoon din sa Bado, ha? Mm-hmm. Banta nila si DJ Rims.
0: Okay.
1: O, salamat kayo ni Boss Bruce Calbatera or... Ogni Boss Jitan.
0: Okay.
1: Thank you, thank you.
0: Okay, maurito pre.
1: Maurito pre.
0: Sige, salamat. Unya, akong balikon sa magkausa. Happy Father's Day sa itong mga papa. Sa mga papa nga ni Barog na sa mga inahan nga na murag papa na lang kay muna. Labi na sa mga single mom. Happy Father's Day ka na itong tanan mga ninyong tanan diyan. Ay niya, si Marlon Tanti. Ano siya, basta si Cebu Vibe Mix DJs ang motokar, makasayaw yung DJ Rico Mambo. O ka na, sinuod na. May nga pagpaminaw ha, Marlon Tanti. Ano siya, pakishoutout ni John Iti, asa ang baso. Giohaw na si John dito sa John Jake o si Dita. Ohaw na din sila, ligwati ng barang baso, lugay kayo. Alright, salamat kay mga kabayang sinong paglantaw sa itong live karon sa itong FB page, DJ Rico Mambo. O niya, sa mga nag-text na sa itong text line, salamat po usap kayo ninyong tanan. Ako balik ko sa magkausap, Happy Founders Day, Daddy Roy, Dias Manawa, lami kayong Bisayang Manong kaganina, ni Papa Winnie, o niya, ni sa akong mga uyuan, no? Si Tio Nilo. Happy Founders Day, Tio Nilo, Dias Maikoan, kana ang Barangay Guba, Dakmayas Sugbo. Onya si Titi Lito dito sa Santa Lucia, si Kuya Binji. Onya ila pong mga sa ako apong mga iyaan, ilang mga bana si Tito Adi, si Kuya Randy. Si kisa pa may lain, no. Muna sa to mga kabayans kuno si Noy Ferdinand ay oy. Onya Anthony, si Anthony Carlo Caruana. Request kog soundtrack sa Home Along the Riles na i-remix ni Jericho Mambo. Wala tayo kong oras, sir. Anthony, salamat kayo, no? O niya, gana ang alas 9:01 naman o mga adlaw, Lunes na mga kabibes. Sa adlaw ng Lunes, o mag-ubanoba na usap ta sa programang Request 931. Sukad ta sa launa sa hapon, no? Sukad sa launa sa hapon, mga kabibes, ang itong programang Request 931. Hangtod na sa alas 4, mag-auban na to si Miss Eva, si DJ Pamela, ingon man usap si Uncle Boy. Mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ang itong hatagan o pagtagan din ang itong programang Request 931, no? Tuning from Lagtang, Talisay. Oy, salamat kayo ni mo, Sir Anthony, ha? Caruana. Ay nga pagpaminaw ni mo din akaros Lagtang, Talisay. Wala tayo ng oras. Salamat, mga kabayan. Ang itong Domingo Descoral. Matag-adlong Domingo, mga Satsa, 80s, 90s. Mauna yung mga tukar nga itong madunggan. Matag-adlong Domingo. Alas 6 sa hapon, nga rita sa alas 9, mga kabayan. Sir Redka, salamat kayo ng itong kauban karon nga Chief Engineer. Siya nagluto, Chief. Sir Edgas, ano yung nag-ukays plaka, paring DJ Josue, si DJ Rica. Salamat, pre, ha? Paring DJ Josue sa oras, gahay ni mo karong panahon na. Alas 9:02 na mga kabayam, sige, salamat. May gabi ako na lang, self DJ Rico Mambo, magingon lihok na, mintras sa iyo pa, mintras sa pay panahon, na pay oras mo mga gustong buhaton-buhata na mga kabayam. Mayong gabi sa tanan sa mga nanihapon. Bye-bye! Ang atong oras, alas 9:02.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana

0: M Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Gabay! Gabay!
2: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad na mao na ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mauna ni

0: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni! Vibes to vibes,
1: kasama sa awanan. FM Radio, favorite music radio. FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: Paul, maanan ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay Ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ Sprocket on the mix.
3: Mauna ni
4: nag-ilugay kami sa audition. Amateur hour si

Oras na to mga ka-vibes, alas 4.25 na sa kabuntagon. Huwag ka mo namin na sinapaborito nga sasunan sa radio sa dial sa inyuhang mga radio 93.1, your favorite music FM radio ka-vibes.

Beautiful Monday morning mga ka-vibes. Beautiful kay wala mag-uwan gabi ira. Onya dili dangog ang karsada. O anindo tra kayo itong pagbiyahe padulong dere sa istasyonan mga ka-vibes. Kumusta man mo ha? My morning. Oo, it's a beautiful, again, it's a beautiful Monday morning, 5:22 na karon sa buwan sa Hunyo, tuwag 2026 mga ka-vibes. Aha, hapit na saan mapopos or mahuman ang buwan sa Hunyo, no? Grabe, paspasag yun sa panahon. As in talaga. Oo, grabe talaga, as in. Paspas kayo. Ang panahon yun. O niya, siyempre, welcome po tamo sa itong programa. Matag sa'yo sa kabuntagon. Programang...

Kaaban ninyo nga boss nga alagad sa kahanginan ang kugyan. Mamukaw ninyo na binakaroon ng ating trabaho. Ing eskwela na po sa mga estudyante. Oh, bangon-bangon na mo sa iskabuntago na. O siyempre, kaaban ninyo inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Wa na ilain lamion nga mamukaw ninyo matag sa iyo sa kabuntagoin. DJs, bracket go na to, aka nyo. Wala gyan. Ang certified lamion. Oh, ako na. Oh, syempre. Adlang Lunes man ron. Nanapod tayo ka vibes pa tang twister. Oo. Oh, tang twister. Mabitik inyo ang dila. Oh, bit ko na to. Kung mabitik. Atong tang twister karon kay sayon ragyod kaayo. Kay ba ko komon ni kayo ninyo mga ka vibes no? Ato ang tang twister maoni. Ato na i-reveal para wala dagang kuskus balungos. Oo, maoni. Ino na balik-balik kon, katulong tod kalima. Paulo. Palwa. Paula. Paulo. Palwa. Paula. Balik-balik ko na ninyo ni Kat tulang to sa lima ha. Paulo Palwa Paula. O niya tawad

Sonata. Oh! Ato pasuhin si Sir Virgil Onyang. Di ba mabatik na, mabitik na iyang dila. Alas 4:29 na mga kamay.

4:41 na sa kabuntagon. My morning, my buntag, mga ka-vibes. Good morning, good morning, good morning sa itong mga ka-vibes niya. Labi na itong mga kugyan, ito ng mga drivers. Good morning, ito na. Sa mga kugyan po diyan, mga security guards nga naka-tune in na ito. Good morning, good morning. Good morning, Pod.

0: Puntagon. O sa mga LL, nagloko-loko, nagtinaspukan kay Tugnaw kayo ang kadlaw nato, no ha? As in talaga mga kavads, no? Very malamig talaga. Alright, good morning, good morning. Live na takaroon sa ito ang TikTok account. Oo. O niya, syempre sa katong ganahan ha. Ganahan mo appeal sa ito ang tongue twister karong buntaga. Unsa ganitong tongue twister gani? O, maon niya itong tongue twister. Oo, Paulo. Palwa, Paula. Oo. Paulo, Paula, Palwa. Nabali. Okbo na to. Hello ni Miss Gold Digger. Sound check, sound check. Miss Gold Digger, okay na ba? Sound check. Oh, Paulo. Palwa, Paula. Akong Osboy.
1: Goodbye.
0: Paulo. Palwa, Paula. Alright, kung gusto mo appeal sa ito ang Batang Twister mga ka-vibes, tawag sa 0995-472-0802. Ato na yung, oh, night caller. Ato pa sa dormi. Hello, good morning.
2: Good morning.
0: Good morning. Palihong ko pahinay gamay sa radio ka-vibes. Pahinay gamay. O, dere lang sa kuan pa, dere lang paminaw sa cellphone. O, para masakan ako imong tingog ka-vibes. Alright, hello?
2: Hello, DJ, kana.
0: Yes, hi, good morning. Kinsa ni Palihwag?
2: Si Annalyn, taga-car-car, DJ.
0: Uy, si Annalyn, di ay ni, taga-car-car. Kumusta man ang kabuntago nato di ha?
2: Mabugnaw kayo
0: dito, DJ. Kana, mani, sus, ganindot gina, iloko-loko di ha, kay kuan man, tugnaw man kayo. Onya, kumusta man?
2: Nag-uwan
0: di ha? Nag-uwan di ha?
2: Wala man.
0: Wala ra. Onya, kumusta man, mainit na ka or namahaw ba lang?
2: Wala pa, nagligid-ligid pa ko diri.
0: Nagligid-ligid niya, nigawas ang steeping murag, wati. Onya, ka-vibes, Annalyn, namatay patang twister. Andam na ka?
2: Ako,
0: suwayan. Oh, suway ha. Ang atuang ka patang twister maon eh. Paulo, Palwa, Paula. Imo lang na siyang balik-balikon.
2: Palwa, Paula.
0: O, kana? Look.

0: biha, wa pa gani. Oh, sige. Oh, andam na ka.
1: Andam na.
0: All right, ka vibes Analin. Bunal.
1: Paulo Palwa Paula, Paulo Palwa Paula, Paulo Palwa Paula, Paulo Palwa Palwa.
0: Ala grabe ha. Sige, sige daw. Last daw katulo kay murag dili kay na ko maklaro. Sige daw.
1: Palo,
0: Paulo, Palwa,
1: Paula,
0: Palwo. Oh. Ang importante ana mahalaga nga naila. Maor mana. Onya. Oo, kay nabitik magini mo ang dila ka vibes Analin diya sa Karkar. Nala sige, i-greet og pukawa ang imuhang mga silingan og imuhang mga ka vibes. Bunal.
1: Akong pukawon diri ang akong pagdiri kakawa.
0: Kana.
1: Ikaw dito mong diktor. Mga kong mga kauban yung mga blind.
0: Aha. Uh-huh.
1: Hmm. Mga
0: kauban
1: akong mga masayista.
0: Kana. O, limo diya man yung buntag
1: sa tanan
0: niya
1: mga
0: chicken
1: sa mga
0: kabay. Alright. Dagan kayong salamat, ha? Ka-vibes, Analin, okay, diya sa Karkar. Salamat kayo, may buntag. Alright. Atong oras, alas 4:46 na. Hapit, wa mabitik. Good morning to Rafael. Good morning to Miss Gold Digger. Good morning to Lovejoy. Hello ni Ash, good morning, hello ni Marvelos. Oo, salamat, salamat mo. Mga lamiun ta, basta sa isang buntag ta mga mubangon. O, lamiun, good ta. Oo. Oo niya, oras na to, alas 4:46 na na po tayo caller. Gustong mabitik ang dila.

0: naputol kay gitugnaw. Hello ni Emmanuel. Good morning to Emmanuel Dan Lagoon. And shout out to Jewel. Good morning, good morning. Hello ni Baby. Oh, grabe, pangalan pa lang dyan, Baby na. Sa mga gusto mo mabitik ang dila. Oo, sa mga gusto mabitik ang dila, tawag mo sa 0995 4720802. Ato ang ka-vibes Tang Twister Karabuntaga, Maoni Paolo Palwa Paula. Meron na balik balikon paspason katulong tod kalima. Paolo Palwa Paula. Good morning kuno sa tanan mga Marites. Good morning also to Kavibes Harwili sa taranggahe diya sa Colon og sa may Imol. Good morning! Good morning sa mga chismosa. Oh, good morning ni Bibi Nuinay once again. And also to, what's ni? The Skippers. Shout out sa mga officer and crew diri sa MV Santa Alexandra watching here in New Orleans. Hello! Good morning, good morning, good morning. And natay ko lang itong pasunod na putol man si Miss M. Hello, good morning, ka-vibes.
1: Good morning, mga ka-vibes. This is Rocket.
0: Good morning, ka-vibes. Kinsa ni Palihog?
1: Imanduni, this is Rocket. Lagi ako sa karkar.
0: Ay, Lando sa karkar, kana. Oh, kumusta man, ka-vibes, Lando? Na mainit na ka, na mahaw?
1: Padung pa kung mainit, Digi Sprocket.
0: Padung pa, pero nibangon na ka.
1: Ami pa, ano na?
0: Kana?
1: Nakuhang mga manino kinit ko.
0: Kana? Wala kong ganahan. O niya ka, vibes, Lando.
1: Sunod na yun ko ni mong mga discovery sa YouTube.
0: Al- pastilan, grabe. Kung hindi ka ng subscribers, oh. O niya?
1: Oo, nakasubscribe ko sa mong channel.
0: Kana?
1: Wala lang kayo ba niya, wala mo na-upload sa mga karaan ba?
0: Oh, wala pa. Di na amang yun. Pero ang problema, ang YouTube ang good mo reklamo. Oo. Mo nang limited ra. Oh, limited ra nga to ang ma-upload. Pero kung kung yun, completos, ricados ta. O niya.
1: Oo na,
0: ayun. Na, o niya ka, Mabs Lando. Andam na ka mabitik imuhang dila. Tato ang patang twister. Swayan, oh. Ah, ato lang pahinayan kami itong radio kaya rumasakan ako pag ayaw imuhang tingog. Sige, mamaliog lang sa ako ka-vibes, ha? Kana, piti! Tinaw pas tubig sa karkar, ha? O niya, ka-vibes, Lando! Ato ang patang twister mauni. Paolo. Palwa. Paula. O, balik-balik ko na mo. Katulong ito sa kalima nga pinapaspas. Andam na ka, ka-vibes, Lando!
1: Andam na,
0: Kana, bunal!

mailhan nga nabitik ang imong dila. Korya buyag. Nagsanga ang imong dila. Oh, kay dili mailhan. Onya, nalabang manggyud nimo. Ha? Nalabang manggyud nimo. No, mo lagi. Oh, ay practice-practice ra daan kay kani mga sayon ra ni. Sa sunod pun, mas lisod na. Onya kay nalabang man nimo ato ang patang twister, nala sige. Pamukaw, i-greet imo ang mga ka-vibes, og imo mga silingan. Bunal!

0: Sí.
1: Oh, ma ogyon.
0: Oh, nimo sa it's bracket. Happy Father's Day.
1: Ay, salamat ka, Vibes. Salamat. Ikaw po, ha? Happy Father's Day. Oh, kisa pa, kisa pa.
0: Oh, thank you kayo. It's bracket niya. Di lang kayo nagulang ngayon ng greet kay para maka-appeal po ng umar. Atong kalagi kayo ng mga umar at mga kapay sa Tagan Tugsan.
1: Tana!
0: Oh, muli guys na lang ko sa akong amigo diyan sa Kwakuhon, Dunguan, Danaw nga si Almer Caputol.
1: Uy!

0: Joel Satwil. Oh, good morning. Pa-shout out sa message kong nagluto na para almusal na si Wina Bula from Jules Atwell. Oh, si may maldito tisoy, good morning. Shout out Dires Kilagding Laak Davao Di Oro. Oh, good morning. And also to shout out po sa akong family sa usan eh. Wait lang ha. Yeah. Akong family sa Tinikling Street Matina Cruising Davao City. Oh, good morning Anjo Ruel Anis from Zone 1 Payao Binalbaga Negros Occidental. Oh, natay call ang person na hello, good morning.
1: Hi,
0: welcome back.
1: Ibalik niyo ko kay Waman Tabuli akong balikon.
0: Mana dia? What is tabuni dia? Mau dia? Oh ya Miss M, kumusta man ka dia? Ni barog na ka?
1: Ni barog ko ni ko ako blank cellphone ako kini ako ang simpak eh. Wait sig na lang kita.
0: Ay, sabi si Miss M, dagan kay cellphone, dagan kayo simpak. Grabe ha. Di matabas-tabas. Onya Miss M, andam na ka sa tuwang kabibs patang twister. Imo na balik-balikon ha, katulantod kalima, paspason, Paulo, Palwa, Paula. Ako ng usbon, Paulo, Palwa, Paula.
1: Mauna. Paulo, Palwa, Paula.
0: Kana, andam na ka Miss M's. All right, Miss Ems, Bunal.
1: Paulo.
0: Mau na diha? Kana. Pareho sa imong uyab nga nasayop nimo, imo gibalikan aga. Onya Miss Ems kay na labang man gyud nimo ato ang batang twister karon butagan hala sige pamukaw gi greet imong mga kababayen sa imong mga silingan. Bunol.
1: Ah. Mm-hmm.

0: Pwede kayo. O, saan na kanta?
1: Chata on the rock.
0: O, saan nga?
1: Chata on the rock.
0: Chata on the rock.
1: Remix na dyan.
0: O, chata on the rock. O, sige. Kaya, Maura.
1: Okay. Ako kayo ang datong sa pagpabilaw sa 93.1 FMR Philippines. Mga kabahit, Maura ni.
0: Maura ni. Gagay, salamat sa MSOG May Bontag ka ni mo. Good morning to sa maning nader eh. Okay, good morning ni Uy Ka Vibes Marvin Ladera. Bilay

sa na mga kamay. At ang inyo ito ang ka-vibes pa sumbaw paboros karong taod-taod. O siyempre napamatay igong oras sa mga gusto niya mapin sa ito ang patang twister. Oo, tama Sir Virgil din ito'y pasuha yun. Ah, gipagaw. O sige, gipagaw. Ha? Gihutoy. O, di lang siya. Kini lang yan pa rin yung ubos ng alaga sa kahanginan mga ka-vibes. DJ's Bracket ko na ito, a.k.a. New Art. Para lang ready DJ dito sa Cebu nga lami on ako na. Nagani mo claim nga may nga ay lami on ayaw mo to ana. Ako na. Oh. Ayaw na. Good morning sa kung ano kinakain.

Facebook page. Kung saan ako ang TikTok account, yung pangalan, mao po na akong Facebook page. Yeah. Alright, atong oras, alas 5.20 na, o gadgets, minutos na lang sa Dilipata, mga ka-vibes, pa Zumba, pa Budots. O atangin na ninyo, mga ka-vibes. Atangin! Shoutout ko sa ako family sa Surigao City, Zamboanga. Family, Zamboanga family. O Happy Father's Day, Papa June. Papa June, Happy Father's Day. Si Emmanuel Danlagon, shoutout idol Mamuhagay og Putyukan Mamuhag Mikaron. Oy, good morning. Shoutout sa akong ate idol nga si Gia Imperio nga nasa Sabang Danau. Good morning, good morning.

0: good morning dahil sa mga nagbiyahe na karon ng mga green taxi nga pwede naglagubo ang ilang mga radio dia. Good morning, good morning. Good morning sa mga Grab drivers, Maxim riders, kana mga drivers dia sa kana mga multi-cab, no? O tricycle drivers, kana mga nagbiyahe pod karon ng mga kanang ilang mga tagsa-tagsa ka mga services. Oy! Oh, good morning yung tanan. Hello, ni Bisaya girl. Oh, good morning. Shout out sa Yab sa Tagbina, Emmanuel Dan Lagot. Alright, good morning, good morning. Ako nga sumo na ito ang ka-vibe sa Patang Twister kanong buntaga. Paulo, Paula, Paulo, Palwa, Paula. Okay, na balik-balik ko, katulong hantod kalima. Natay color na ito, pasodlon, be. Okay, last na ito, color kanong buntaga, sa dili pata magpa-zumba. Good morning, ka-vibe.
1: Good morning, DJ. Monday.
0: Happy Monday ka vibe sa Bebe Hatamosa. Nibango na ka? Nibarog? Naglakaw-lakaw?
1: Nagtubag-tubag na ni Jamie.
0: Nagunsa?
1: Nagtubag-tubag na ni Mo.
0: Nagtubag-tubag? Mayo noon. Kumusta man yung kabuntagohan ka vibes Bebe?
1: Happy lang.
0: Ay! Happy lang.
1: Kamusta ng Father's Day, DJ?
0: O, kira ka ayon.
1: Ngayon, kaget-treat sa imong wifey.
0: O, say ngaan?
1: Ngayon, kaget-treat sa imong wifey ba?
0: Ah, sa balay lang.
1: Ah, sa balay lang.
0: Sa balay lang. O, niya ka nang... O, say ngaan, aning naamantay patang twister karumbutaga, andam na kang bubalitok imong dila? Alright, ka-vibes, baby, hatamo sa mauni atong patang twister karumbuntaga, ha? O, oh, andama na imo ang dila diha nga nagsanga. O, oh, mauni, balik-balik ko na nimo, katuluhang tod ka lima, di ara. Paulo, Palwa, Paula. Osbon ako, Paulo, Palwa, Paula. Alright, ka-vibes, baby, hatamosa, andam na ka!
1: Andam na!
0: Ka-vibes, baby, hatamosa, atong kapatang twister na hala, sige, bunal!
1: Paula, Paul!
0: Sige!
1: Try ko masabi siya!
0: Osba!
1: Paula, Palwa, Paula! Paulo Palwa.
0: Wow! Nabitik man ang imong dila sa permero pero imo lang yapon na labang. As in. Iana ginabasta mga sanga ang dila.
1: Mauto DJ?
0: Mauto! Mauto to! Unya kay nalabang manimo ang atuang patang twister karong buntaga nala sige. I-greet og pokawa ang imuhang mga ka-vibes. Bunal ka-vibes bebe.
1: Happy Monday sa mga viewers and listeners sa 93.1 FM Radio Cebu. Bye-bye.
0: Mauna ni.
1: Happy Monday.
0: Happy Monday po. Maora.
1: Hindi
0: na ba ni
1: may play ako request?
0: Unsa man nga song?
1: Ay na lang,
0: oy. Unsa man nga song? Unsa nga song? Unsa nga song?
1: Ha?
0: Ha?
1: Ay, pasumpa na
0: ba? Ato sa i-play, unsa man nga song?
1: Forever Young na lang.
0: Forever Young?
1: Oh, Forever Young.
0: Sinuod sa Forever Young.
1: Lagi. Forever Young, lagi.
0: Alright, sige, maumang ka ha.
1: Basta Forever Young.
0: Tana. Alright, lagay kayo salamat ka vibes, baby, at amo sa may garing. Consolacion. Oh, my morning, may buntag ka ni mo. Good morning ni paring DJ Lambert Mangyaw. Og ni RJ Ropinta, good morning, good morning. Also to Lakas Tama na yan. Oh. Gabi nga pangalan nila sa TikTok, no? Lahe-lahe, John. Good morning sa mga taga, saan eh, Dumingag. And hello ni Sir Erwin. Request ko, Sir, Tanaw by Sir Erwin. Gabi, ano?

Matang na vibes sa 93.1. Your favorite music FM radio ka vibes mauna ni. Og mo na dyan yung mga ka vibes no. Padaw na yung mahuman ng atong 2 hours nga panag-uban. Dili pa ko magpatigok ako sa naipanggrit ang Nadri karon. Good morning sa mga taga Super Metro Karkar. Di ka ni Papa Yels, maupo. Sa'yo kayo mo nag-ablady ha. Good morning sa mga taga Isla di Pito, Gobohol. Sa mga GMN, Mikaela Store and Agribit Supply and Water Refilling Station. Nagsayo-sayo sa nasad ko na sa'yo sa kabuntago ng mga boys niya. Samtang nag-abit sa tindahan sila si Romy, JR, Joseph, John Red, John Rel Aldrin, Mike Di Anda. Basta buntag sa'yo. Always naka 93.1. Mauna ni Bunal. Mauna niya. Good morning also to Algon

0: kasaingan ng Montenegro and Montecillo family. Good morning, good morning. Og mana sa mga ka-vibes, ato na gyud ko no, magpatigholog na gyud ko. O mobalik ko ni alas 11 para sa programa nga ka-vibes sad sa auto. O mosunod na dayon na programa nga rangkada sa punta with ka-vibes tontongan. Og mana mga ka-vibes, padayon lagi mo sa pagpaminaw. Inilang sa inyong paborito nga sasanan sa Radio 93.1, your favorite music FM radio ka-vibes. Mauna ni ato na ko mga ka-vibes, amping-amping mo ito na mga ka-vibes ha, kay Gimahal ko kamong tanon.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras ato mga ka-vibes, on top na gyud alas 6 sa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show, kabahit,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show, kabahit, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: favorite music. 93.1 Mauna Ni.
1: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Bidanao adlaw karon nga Lunes, pitsa 22 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Welcome sa Lain na Usab edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako inyong kabaib, si Tonto Nalco Santugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumol o haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan. Arangkada sa Buntag! Beno kabaibs, kumusta man mo adlaw rong Lunes? Medyo ni siyaok ba nang atong atong kahimanan dere. By the way, nga to sa mga wapa masuhito, doon na kita yung text line din eh, ang mahimo ka mo nga makapasupod sa inyong mga opinion o komentaryo sa 0995-472-0802 akong Osbon. Atong text line 0995-472-0802. Uniya diha sa atong official Facebook page 93.1 FM Radio Cebu Usbon. Ako, inyong makita atong sibya sa 93.1 FM Radio Cebu diha sa Facebook. Unya, labing maayo kung gusto nyo nga komportable yung kayo kamo mga kabibes, pwede kayo ninyong i-download sa Facebook ang sa Play Store ang atong official app, ang 93.1 FM Radio Cebu. Mahimo ka mong maka-download niya na sa Play Store ang 93.1 FM Radio Cebu. Okay. Sige lang, atong nintimplahon yun. Nag-adjust pa minsan mo kaimanan mga kabibes. But padayong tasunahan kay mag-isko taron o kinibitawang nahitabo sa mga kanhi marines ug usab sa usa ka notadong vlogger din sa Sugbo. They really have something in common mga kabibes, ha? Kaya nga no, ang atong mga katawhang Sugboanon, popular man tingali ninyo kining pangan nga ginganlan og kugtong sa upon. Arangkada sa Buntag. Si kugtong sa upon mga kabibes nga mao si Humphrey Elvira sa tinuod nga kinabuhi. Pagya kay ni siya nga numero uno nga kritiko ni Congressman Jonard Ahong Chan og ni Mayor Cindy King Chan diha siyudad sa Lapu-Lapu. Arangkada sa Buntag. Kugtong sa upon nga mao si kinsa mao si Humphrey Elvira sa tinuod nga kinabuhi mga kabibes. Ha? Taud-taud naman ni siyang kritiko ni Congressman Chan o sa ingkapikas nga si Mayor Chan mga kabibes, Mayor Cindy. Ha? Di atong milabay nga kana na ang adlawong Sabado mga kabibes, gidakop ni siya gumikan kay nalutsan og warrant of arrest nining 15 counts of cyber libel nga niabot dito sa korte hinungdan nga naisyuhan sa maong orden de aresto si Humphrey Elvira.
3: Arangkada sa butan.
2: Ang naka... Ah? Kapurki ani ron, makaingon na lang tani ni mga kabibes. Umbot ba di ay nga hay naman ng financier de ni Humphrey Elvira?
3: Arangkada sa butan.
2: Sigon sa atong tinubdan mga kabibes, naglisod gidin taon pagpangita og piyansa si Humphrey Elvira kay Spoko Banimo mga kabibes ang matag count 15 counts man kadto mga kabibes. Ha? Kinahanglan nga mo piyansa siya og 48 milyon pesos.
3: Arangkada sa butan.
2: Asa to pa kay 15 man mukabat sa 720 mil pesos ang gikinhanglan ni Kugtong sa upon aron siya maka gawas diyas prisuhan sa Lapu-Lapu City Jail kon Lapu-Lapu City Police Station Custodial Facility mga kabibes.
3: Arangkada sa butan.
2: Kung nga medyo magpalayo man di ani kay taga-Kanhulaw man ni Humphrey Elvira dito siya nadakpan sa kining ginganlan og barangay Kan Marting ha sa lungsod sa Cebula dito sa Negros Oriental sa Negros Island Region mga kabibes. Gumika niining warrant of arrest nga giisyu ni Honorable Judge Nelson Leyco sa Lapu-Lapu City Branch 27 mga kabibes.
3: Arangkada sa butan.
2: Luoy puntaon hay naman dito si Ryan Yuson o uban pang mga matod pa nagpaluyo ni ining Humphrey Elvira o tabangi po taon niyo siyempre kaluoy pong kugtong sa upo noy. Ha? Kaluoy po taon. Ingon magunin ni mga kabayos. Kanang doon na tayo mga ha? Mga kausa matod pa nila. Ha? Doon na kita yung mga isyo nga alang nato makaayos katawhan. There is always a limit to it, manggod mga kabibes. Because freedom of expression is not absolute, mga kabibes.
3: Arangkada sa butan.
2: Even freedom of the press is not absolute. But pa sa butili nga, makapatuyang na lang ka o kanang tabi diha, makapatuyang ka na lang o panghingaan sa bisan unsa na lang nga butang. Unya, wa kay tulubagon sa balaod mga kabibes. Laliman nimo ng 15 counts of cyber libel. Nya may rebag. Ha? Kanang barato kay piyansa. Spuko na nimong 48,000 matag count mga kabibes niya. Why mo hatag niyag 720,000 pesos? Aw madugta na diyas presuhan si ha? Gining Humphrey Elvira.
3: Arangkada sa butan.
2: So Lunes man ron, kinakupan siya ni Atong Sabado. Aw og tunay financier siya ron. Al size 20 pa man, wa pa man ron mga bling korte. Posibleng makagawas ni Humphrey Elvira pero why? Why mapaluyuan ni niya? Laliman kung kaning dulaan kun niya sa ha? Usa ka milyon ang piyansa mga kabibes. Ay naman dahil ito Ryan Yuson, oy tabangi tao ninyo sa kugtong sa upon. Alo ay punta ba? Kay kanimang ko siyempre ha? Huwag ko kailangan niya personal pero ang iya bitang mga isyo mga lahap kayo ba? Ha? Mumawara ni klase siya sa mga katong giingon nga 18X Marines nga mao ina-expose kalabot sa mga malita kinuhay nila pa kalabot sa flood control projects controversy mga kabibes.
3: Arangkada sa butan.
2: O niya ang naka ha? Nakaalaot aning 18 ka mga Marines sama sa nahitabo karon ni Kugtong sa upon mga kabibes. Pa mag-unsay na itabuan niya? Ha? Kung si Kugtong sa opon, way klaro ng pinansir. Tingalig mo sa ni madangata ni ining, ha? Matod pa nila disuotso ka mga ex-marines.
3: Arangkada sa kabutan.
2: In fact, 22 na ni lately mga ka-vibes kay dunay usa nga, dunay katong last nila nga press con, dunay naduga nga upat. Sa ito pa, 22 na ni sila rong tanan mga ka-vibes. Ha? Ang nakapait in town, ano nilang baong mga kanisundao, ha? Nahug ba nga tibuok Pilipinas ni sila magtuyok-tuyok kay naputos sabli sila sa kasong cyber libel mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Unya ang usarabas ni Kiha, tuwa dito midangop sa piskalya sa kining syudad sa Marawi sa Mindanao. Sa ato pag Bulosoto, masustinihan to korte ang gipasaka nga kaso ni Congressman Zia Alonto Adjong aw Antonis Marawi Taralo ning maong mga kanhi Marines mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Aw nila pa way kulba kuno kay mga kanisundao man eh, pero ang kahasol ba? Laliman kag magtabok-tabo ka sa bisan asang dapit sa Pilipinas kay daghan man ning nangihan nila. Tunay dunay nikihan nila dito si Iloilo. I understand si Congresswoman John Baronda. Ha? Ngayla sang gipasangin lang niya. Lain po yung nangihan nila dito sa Luzon area mga ka-vibes. Usas mga prominente kayang ilang gikiha si Congressman Benny Abante dito sa syudad sa Manila mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Mananganong ako ng gisgutan kabahin ni ining cyber libel because right now manggod mga ka-vibes gumikan ining atong gitawag bitaw nga kinini ang digital technology. Ha? Sa kinsagod na to. Apil ako ni anak mga ka-vibes. Ha? Ha? Aktibo kahit ang social media.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Mayag pagtimbaya niya. Shout out nga to ni ka-vibes Marvin Ladera. Nice meeting yung Marvin ha. Sa atong pagpasundayag sa Home Along Dariles the Reunion dito sa SM Cinema ni atong over the weekend ka-vibes Marvin. I finally saw you personally niya. Matod pa niya din ni Happy Blessed Monday Morning Sir Tonton Dan Sharon Hart. Simula ng araw ng Lunes na good vibes. Belated Happy Father's Day Sir Tonton o belated Happy Birthday pod sa kuadungan sa Father's Day. Salamat. O kinsa may imong kadungan kinini ang ka-vibes Marvin kaya atong isgutan din eh. Salamat kay last Saturday Sir Tonton. More power always ka-vibes mao na ni sigun pa ni ka-vibes sa Marvin Ladera.
3: Arangkada sa kabutan.
2: So tungod ba sa digital media nga sagad sa kung unsa magaling atong isulti in the case of the ex-marines mga ka-vibes nagpa-press con sila o niya nakita man diya sa digital media online man aw cyber libel ang kaso nga ilang gatubang mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Gikan ni Kabayb 0792, matod pa niya, this is the very reason why we have to remind the young ones, don't be a DDS. Ha? Ayaw mo sundok aning 18 bodyguards kay kung magpailad mo, mahasol mo sa inyong kinabuhi. Sumala pa ni kining Kabayb 0792.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Una nga, sakto kang yun. Tanawa, kibaw ba mo mga ka-vibes ang marites nga akong nasagap? Luoy kunutahan doon ng mga 18 katong mga kanisundao ay because they feel dejected. Ang ilang paminaw, no? Mga ka-vibes, batod pas, marites kaayo nga si political strategist Ronald Liamas, ang ilang nahibawaan, murugibyaan sila ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Matod pa ang ka-vibes Marvin, si Tonton, deserve ni kining ni Kugtong sa opon magtingkagol na ron sa presuhan. Maugay na itabo kabayob si Marvin. Kay ginakop siya niya itong Sabado. Unya gida balik sa gito man siya sa kuan kinini ang sibulan gidakop gitabok siya gikan dito sa Negros na priso gahapon may lag makaproducer ni Ron sa maong gidaghanon sa kwarta nga laliman kag 720,000 pesos mga kabayb sa I don't know og aduna pa say kananaabang pwede ba ni nga kanang bail bond nga kanabang matud pa nila mahimo ba nga dili cash agoy kun maglisod gyud pagkaluoy po tao ni Kugtong sa opon nga mao si Humphrey Elviras tibuok kinabuhi mga kabibes
3: arangkada sa kabutan
2: Loy Town kayo. So, gave abandonar atong panawagan ka, oy, Mr. Ryan Newson, oy. Ayo tao ninyo talik ni si Humphrey Elvira, kaluoy po ba? Pagawas po niya, 720,000, sir. Ngayon na lang taon, maluwas si Kugtong sa opon. And you know, lagi, mausan ni nandangatan aning mga kani Marines. Ha? Nga pagawas sa ganing storya si Atty. Libby Baligod na kung mahimo dili kuno ikihang yung mga kliyente o ipagkatuy-tuy ba ng istorya ha Atty. Baligod? Kay gusto pa ita no luoy kay ba mabitaw nga miingon ko ninyo nga klaro manggugka itong gigamit lang yod tao ni silang mga kanisundao kitanawa lang ha. Karon bago na pod silang pamahayag, ilang giingon nga wa kuno makadawat og malita di ay si Senador Tico Pangilinan mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Pagkatoy-toy ba ng istorya ha, oy? By the way, belated happy birthday day ni mo, kabibes Marvin Ladera. Wa mo ka nagparamdam birthday day ni maghapon. Ito, Ben, ha? Ang importante, Ben, peace kayang atong panglawas. O niya, sa kanunay, andam tanga mo atubang sa mga hagit sa kinabuhi. So, mo ni mga kabibes, labayang paita, kani mga kanisong tao, anad man ni, gira sila, o wa manggaling ni, gisugo na dito sa kusina, o mga, kanabi tao, mga kusinero nga Marines, o anad ni sila, kwan ay, why call ba ni?
3: Arangkada sa kabutan!
2: Pero ang kapayad sa ilang nahimutangan mga kabibes, grabe ni nga gasto kay laliman kag ato naman sa kag Marawi, may ato na sa kag Iloilo, oon sa mga dapita, ato na sa kag dito sa Metro Manila. Unya may rabag, ha? Usara kabuok, 18 sugod. Ang magsakay ng atog, ha? Magsakay ng atog silhig ng maong mga tawhana, labing minus niya na, huwag di man galing barko, eroplano, yun.
3: Arangkada sa kabutan.
2: O niya, perting daghana nila mga kabibes. Ha? Muna diha nga, samtang kita doon ay katungod sa pag-criticize sa gobyerno o sa mga anas gobyerno, apan lagi, it is not absolute doon na kanay kinutuban mga kabibes. Mga kabibes, mapost lang ko kay alasays imedya naman inigkahuman ini atong ipadayon ang pagtuki kalabot ini ugban pang mga isyo palihog standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.

Bueno, alas 6.33, tama ka, Vibe. Salamat kayo sa inyong pagtukaw karong mga orasa. Una nga ito ni Kabibes Benjamin Hildore. Shout out niya. Salamat kayo, Kabibes sa Benjamin Hildore. Matod pa niya, good morning, Kabibes. Pwede man siguro property ang piyansa, land title. Roger on that, affirmative on that, Kabibes sa kining Benjamin Hildore. Actually, pwede kayo maka kining baka surety bond si Kugtong Saupon. Ha? Ya, pwede sa cash bail, ha? O property bond, pwede sad kayo. The most that he can do, I think, mga ka-vibes, surety bond. Pero sa gihapon dako, gihapon eh. Gay, lariman ka 720,000 pesos at 48,000 pesos each. Dako-dako, ginagkwartaha. O niya, sayod, may taong tanga si Kugtong Saupon, he's just a tattoo artist, Dias. Barangay Kanhulaw sa siyudad sa Lapu-Lapu, mga ka-vibes. So, medyo labad yung alasays, kapin pa man ron, papaman mga bali ang korte, mayon tataon o magkapyan sa nerong adlaw si Kugtong Saupon, mga ka-vibes. Kay og dili galing pataluoyang gitaw na ning tawana. Ha? Karo magod na iba nga, giulog-ulogan lang ni siya sa mga politiko di siyudad sa Lapu-Lapu. Ha? Di siya pag ingon nga doon natin pagpinig. Pero sabi ang paita ba nga kainom-dom kus panultiho ni anhing ha? Inday Ninita Cortez Daluz katong legendary nga Cebuana politician nga nagsugod siya nahimong popular siya sa radyo tingali sa mga kananaang ubay-ubay niya o pangidaron. Ha? Nahinomdom mo ni anhing Inday Ninita. Ha? Naila to siya sa termino nga gitawag og gilaog stirong. Kanabang gisakripisyo in town siya. Ha? Gisakripisyo in town si anhing broadcaster og congresswoman Ninita Cortez Daluz, mga ka-vibes. Ha? Ang naitabo niya dito gid siya gipadagan sa distrito nga gamhanan kayo ang iyang kontra. Gipakontra siya sa mga Durano dito sa siyudad sa Danaw o gilaog sa stirong in town, mga ka-vibes. Kanabanggi sakripisyo ba? May series in peace in town? Nakabot pa man ko ni anhing Inday Ninita ni Alto because when I was still with another station, mga ka-vibes, doon naman ito siya programa dito on a weekly basis. Kaya suod sila sa among kani na nag-iya sa estasyon. So nakaabot pa ko pagsibya atong anhing Inday Ninita Cortez Daluz nga sumama pa niya dong. Basta pa italagi atong akong sitwasyon dong. Gilaog tang kustirong nila. Ato pag-isakripisyo siya, mga ka-vibes. Mausa ni tanaw na ko nga nahitabo aning Humphrey Elvira aka Kugtong Saupon. Uy, lalis. Doon na tayo ka ng pag-criticize ka to sa atong mga namunuan. Ha? Pero dapat manggo doon na tayo igong basihanan nga di lang tayo mapatakang pasiatang ba? Kami bitaw din eh. Ha? Kaya nga mong pagsibya. Ka, dungog pag itingali mo, ako usahay ka ng tanaw na ko mga termino nga medyo maipita, mga ka-vibes. Di gina ko masahon. Because we know the laws of libel and cyber libel, mga ka-vibes. Gika ni ka-vibes 5118, kinsa man ang tao si Kugtong Saupon, si Tonton, kang ahong tiyana. Ang akong nahibawaan na ka-vibes 5118, tuanas kontra ni ahong tiyana siya kay siya may gitumbok nga matod pa political operator kuno ni Anang Ginganlan o Ryan Newson nga may lansar pagka-congressman dito sa Lapu-Lapu City o Kalois Ginoo na Munbun Town.
pare sila ni kanhi congresswoman o kanhi city mayor Paz Radasa. Si Paz Radasa ni Lancer pagkamayor si Ryan Newson nga nagpatuo nga adunahan mga kabay. Adunahan ba nga oy Ryan? At ima na yung tao na kugtong sa upo niya, pensahay tao na oy. Arang-arang na lang ng 18 Marines pero tanaw ko aning 18 Marines matod pa ni kanana ang Ronald Liamas mga kabaybs ng load eh kaya daw gibiyaan na saan sila sa ilang mga financier sumapas tinubdan ni Ronald Liamas. Usa sa indikasyon mga kabaybs katong last nila nga press con kinumdom mo nga pertig yung pangugat ni Mike Defensor nga matod pa niya. Matod pang Mike Defensor mga kabayos nga kining among pagtistigo. Bagong testimonya. Gipaluyuhan ni sa Senate No Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Senador Pia Cayetano o niya subcommittee nga gipanguluhan ni Senador Rodante Marcoleta. Pero ang nahitabo mga kabaybs dito ni sa usa ka event center sa EDSA dito sa Mandaluyong bao magunsa wa gyud ni anino ni kininiang Rodante

O na yung ingon nga ipit yun di sila ron. Natanawa ha? Ang latest mao nga ilang gibag ko inusad ang ilang pasangil nga to ni ha? Senador Kiko Pangilinan kay ilang giingon nga wawa miniingon nga nakadawat og balitas Kiko Pangilinan. Ingon rami nga nigamit si Kiko Pangilinan sa mga eroplano nga iya sa kumpanya ni Saldico, kanang gitawag nila og Misibis Bay Corporation, mga kabibes. Tanawa ra pagka sinampang kong pag-istorya, ha? Mamita tong ni Alboroto Gitaon si Tita Siawi. Lingon siya nga sinungaling, ha? Dato pa mga bakakon. Kaya nga no, matod pang Sharon Cuneta, ang kantong ipakita nga litrato, kanto man tong niyato silas Marawi City kay nagpasalamat sa ilang mga supporters dito, mga kabibes. Unya, may ngon na hinoon nga nakadawat sa lagbalita gikang Saldico. Naon sao naman naroon? Another cyber libel na saan? Sumamao ra ni nigtimpla ang 18 Marines o kanisi kugtong sa open luoy kay bagi pang laog stirong taon. Ayan tanawa. Di ba niingon man ko ninyo mga kabibes nga kinilagi sila distraction ra gini? Ha? Igo na ginipagliko sa istorya kay ang labing dako nga istorya yun, labing dako nga isyo, mga kabibes, kay nilaging umaambot nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Nagtuwa magundi sila nga kung ilang duslitang pabilo mukayo. Sabi mukayo nga ang mga tao, igo man po magmaritis kay kung may klaro mga pangamasangil sa mga kanhi Marines taon, mga kabibes. At anawa ron, usa na po ilang gingon nga wama may musulti nga ni Dawot og balita si Kiko. Pero human ha, the damage has been done. Muna diha, way klaro ang pamasangil ba? Mamaw sa ning nahitabo aning kugtong sa upon. Pasangil siya mga, sara, mga ghost projects kuno des. Sudad sa lapu-lapu niya, ghost projects ko naman. Gihagit bitaw siya nga mga tutagdungan. Uy, so diyang dito na ang grupo ni Mayor o ni Congressman Ahong Chan, mga kabibes, ni kakak magkalit si kugtong sa upon. So ang nahitabo, gibalikan siya kiha. In fact, ang akong nasabtan, ha? Di lang gali unta ni 15 counts. Mas daghan pa ni. Pero 15, ang 15 ra ang ganang gitanaw sa piskalya nga dunay, ha? Ha? Dunay kahigayunan nga, ha? Makonvicto gining ginganlan og si Humphrey Elvira, mga kabibes. Numdong ko niya ito dahil among kaubas buhat nga kuha ng ganitong iya taon. Pero ang ilgig mo sa tiyag na kontra, ha? Kanhi gobernador mo sa Sugbo, ani abot kay Supreme Court ang ilang kasos libel, oy? Matod pa ni Kabibes Benjamin Hildore, kanang mga 18 Marines same rana sa segment before sa Itbulaga, laban bawi orong sulong. Hihi, si Aosag ka Kabibes sa Benjamin Hildore na gika di 4541 akadot lang ako nalatangan si 9354 mga ay di lang nako basahon ni mong usa ka termino 9354 ha mga utok ning mga DDS Kabibes tonton puryagaba lang may pagkaliwat ni digong pagkangilngiga ni makakomentaryo gang 9354. 9354 ikaw ba malaybil tanduhan ni mong kalaki oy tone down san ha ang iyo lang ko he bitaw imo sa ginang katungod ang mo komentaryo kag ingon ni ana kining 9354.

ko kabahay nimo. Kay kinabang sama nimo ang ato bang kaigsoonan na higmata sa kabatuuran. Yika ni Kabibes 4541. Happy morning, Kabibes sa Tonton. Another day to celebrate life's great blessings. Delighted much to finally meet you last Saturday. Salamat kayo ha. Kabibes 4541, di lang nako isgutan mo nga on air. Mas mayo ng kanang dunay thrilling. Niya, matod pa niya. Delighted much to finally meet you last Saturday, Kabibes, sa showing sa home along the Riles, the reunion. Dagang salamat niyo, Kabibes, sa great experience. May God bless you all, Kabibes. Mao na ni salamat sa kain ni mo, Kabibes 4541. Matod ni Kabibes Anthony Caruana, Kabibes Tonton, aligri kayo ang sa miaging Sabado ang pelikula nga Home Along the Riles sa SM Mabulo. Kumusta inyo pagtanaw, Kabibes Tonton? Anindot kayo, Kabibes Anthony? Huwag ka mo ito. Ha? Kanang ligri, oy. Ako, mga Kabibes, di matapusong mamon pero nakapatuki ko sa kong luha, oy. Sob sa itong salida, ha? Ipagkatawa, tao niya aras ending, patuon, matuluha. Litaw, basta imong internalize bitawang salida, nindot kayo. Doon nagig kayo pang tulunan. Nga, kanamang pagkaamahan, diha ko datandog. Ha? Nga, taliwa sa mga hagit, sa pamilya Cosme, nakapit taong ta sila magka mabungkag ba? Ang nipatigbabaw ang pagkaamahan ni Kevin Cosme. Ang tibaw man mo, mauna ang gida nga papel sa mitaliwan nga si Dolphy. So dito ko natandog ba nga makarealize ka nga unsa di ay ka importante gyud ang sa pagkaamahan, mga Kabibes. Dito ko dapita nga dili siya pagunsa, ambot natural naman to nga not gito wagi ko kapugong. Ha? Dingon ni Dagay Daido nang nilugmaw gyud ang atong luha, mga Kabibes. So salamat kayo. It was really indeed a wonderful experience. Unya kana bitong magkatanaw tag salida nga dunay pagtulun-an, mga Kabibes. So ingon ni ana ang maong nindot kayo nga pasundayag sa Home Along the Riles the reunion. So plus check it out, ha, mga Kabibes. Ana salida para sa SM Cinema. Mabulo man to among gitanawan, ang butlang ug sa uban pa mga SM cinema maumisad gihapon ang pasundayag. Matod pa ni Kabibes Anthony Caruana, mapasalamaton kayo ko FM Radio Cebu sa akong nadaugan ng ticket. Sikaw ba? Si okay ka na? nangutana ka na kung kumusta ko experience. Mata kung gisulti ni mo. Gika ni Kabibes 0792, ningon sa dinhi, share kaning mga DDS magsigig ingon nga dili i-surrender sa foreign ang kapwa Pinoy. Unsa may gibuhat idigong katong na sa death row si Mary Jane Biloso sa Indonesia. Iyang gi-abandon pero thanks to BBM nakauli si Biloso o recently thanks to BBM nakauli na ang mga presong OFW dito sa Russia. Doon nagig kay Punto Kabibes 0792. Kanang naitabo sa Russia. That is a product of the ganabang diplomacy, effective diplomacy ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero kaning mga BBM god, BBM, kaning mga DDS bisan pag unsay buhaton sa atong gobyerno, para nila ngilad kay ang gobyerno. Sila na lang gitarong ambot sa klase ang mga utuka. Mato di Kabibes Anthony Caruana, makamingaw si Dolphy Babalo sa Home Along the Riles sa buratag naa sa dekada 90. Tinuon yung ka Kabibes Anthony Caruana. So nindot yun to. Ang kuan lang dito, ang twist lang kay mga may edad na sila ba? Ha? Mga may edad na sila. Unya, I was happy to see si Taas Tals, but you know, kay bawang tingali mo nga doon ay mga challenges sa iyang kinabuhi roon sa Sita Stals, pero kami role to iya dito. But then again, huwag imong tanawon, nindot ko kayo ang maong pasudayag ang Home Along the Riles the reunion.
Gikan dia sa Negros, gikan ni Kabaibs, Altea, Batong Malaki, Puntila. Salamat kayo from Negros Oriental. Good morning, Kabaibs, Sir Tonton. Happy Monday natong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. Salamat yun sa kanunay, Kabaibs, Altea, Batong Malaki, Puntila. So, balik ko. Nga, painumdum ni natong kitang tanan. Nga, bisag niya sa social media, be responsible in your posting. Ha? Dilita magpaturangas na ba? At anawa ning 18th Marines Room. Ha? Nahog di nga sud, gawas di sila. Pahit kayo. Wapa man mukiha si kining Kiko Pangilinan o mukiha ni si Kiko Pangilinan. Kay ni nihulga na ba to? O niya, ni pasidaan na daan, ni angko na daan, si Libby Baligod, nga wala sila mapusangil nga may dawat o malita si kunang nahatagag malita si Kiko Pangilinan. Imo nang nanaot ang pangalan ni Kiko Pangilinan og indirectly sa iyang asawa nga si Sharon Cuneta, unya ingon ni anak kasayon nga moingon mo nga uwa man oy wa man pimoingon nga kadawat sila balita pagkatoy-toy istorya ha. Matod pa ni Kabaibs Antonio Caruana tuning in from Old Dog Talisay. Salamat kay nimo Kabaibs sa Anthony Caruana diha sa Talisay City sa Uldog. So ngayon na ana ba? Nga mamaw ragin ni kaning taon laging nahitabo diha sa siyudad sa Lapu-Lapu. Ako na lang maluoy ba? Ha? Why question? We can always criticize pero antong ipahiluna? Doon na tayo basianan. Mapasangil ka doon ay anomalia niya. Wakay kamaturan. And you know, as truth be told, mga kabayos, isa pag tinood ang imong gisulti. And libel kayo. Hindi sa pag-unsa, doon naman sa kuya mga libel charges ka niyan to, pero wagit ka first base. I have mine. Ha? Lately, ausos. Waoy, waka, wa mo sa lirito sa peskalia. Doon na ko, akong kabahin, I have two libel charges. The latest was a cyber libel. Pero wa man katuyo in town kay Kaluoy. Kay nga no, wa ko magtumo-tumo. Doon na ko'y dokumento. O doon na ko'y igong basihanan mga kabibes. Mutana, there is kabibes 0792, sir. Unsay update anong kaso ni Marcoleta? Madakpan na ba puhon kaning attack dog diha sa Senado? Ato nang subayon. Kaya you know, si Senador Rodante Marcoleta, siya may voluntaryo nga niingon nga posibleng malutsa na sabi siya ang warrant of arrest. Utrosan ni. Kaya saon, nidawat o campaign fund donation nga 75 milyon pesos. Unya wa giniklara sayang statement of contribution and expenses kun sose nga mao requirement sa balaod mga kabibes. Ang nahitabo gipasakaan siya sa ombudsman og kaso nga plunder og ingon man indirect bribery. Basta paita niya kaning plunder ba this is a non-bailable crime. Og malusot ning warrant of arrest batok ni Rodante Marcoleta o angang sigurado gipusas. Mapitaw na ngang sunod disgutanan og angayan ba nga ha? Ganang kwintahon yun ang tanang 24 ka mga senador. Bao na siya ni Roy gilalisan niya social media. Tagahanang brahe trabag yun. Oy, niya ilang gilabanan ang kanang pamahayag ni kanhi Chief Justice ha? Hilario Davide Senior ha? Kay matod pa nila niingon maguni si kining Justice Davide nga ang conviction ko no kinahanglan og 16 ka senador unya to acquit you need 7. Pero kay bawo mo mga kabibes kining mga DDS ba ila bitawng lisuon ang istorya ilang lubagon ba. Nagtuwing tao ng mga tao, basta di lang, ala bitaw mo, igor na bitaw mo, kanang ugon sa ihungit sa mga DDS 2 na yun. Diba mo ugon sa mga kabibes? I did my due diligence. It was not an interview nga karon pa. Diba mo ganun sa? Panahon pa ni kanil Presidente Duterte ang interview niya itong 2018
ni Maring Winnie Monsod ganto ni kanhi Chief Justice Hilario John Davide Senior mga ka-vibes. Muna yung naitabok niya, niya ilang gipatuo ba nga bag-ura. So, daghan, doon na sa contrary opinion niya ini. Ha? Kanhi, ha? Nahimuasad nga Acting Chief Justice si Antonio Carpio ni ingon nga dili absolute ng 16 ka mga gikinahanglan nga boto sa mga senador. Sa tinuod mga ka-vibes, lalisunon gina. So, ug unsa may mo prevail, alang nako, ha? First things first. Atos ang tanahon og doon ang may ligong ebidensya batok kay Vice President Sara Duterte unya na ta mag-isgot anang kanang giingon nga pilagid ka mga klarong senador ang pwede nga tugtan nga ah, mahukman nga kanang konbiktado si Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment case mga ka-vibes. So kining nahitabo ron ni Senador Rodante Marcoleta nagungaw sa inisyas kakuyaw karon. Kay ngano, in the event ka mulusot ng warrant of arrest, Julio Saiz para bang hearing, musunod ni siya nga to sa iyang amigo nga si Jingo Estrada mga ka-vibes. Amo na yung mahitabo ni nila. So, alegre bitaw ang atong dagan sa politika sa Pilipinas garong panahuna. Unya, wag ihapon mo hungunong oy, ang ilang pag-atake tao ni Joel Villanueva. And by the way, sakto ka, ka-vibes, Benjamin Hildore. I did my due diligence. Sayo pra ba sila nga di na kuno nila pabutahan si kining, di na kuno nila pabutahan si Joel Villanueva. Oy, wag sila mag-research. Sakto ka, ka-vibes. Dili na entitled for re-election na senator si Senator Joel Villanueva. So ang option is St. Joel, pwede siya mulan sir mayor, vice mayor, congressman, governor, but nung ka nga pwede siyang magkapare-elect sa Senado kay napupos da ang iyang duha ka mga sunod-sunod nga termino mga ka-vibes. Gika ni ka-vibes 9354, grabe na kayo ang korupsyon sa Pinas sa panahon ni Digong. Kani iagyod ng na-discovery. Pero halos kaliado niya tanan ang involved maunang sa iyang ka-strong leader ni pahayag sa iyang presko na niingon, hindi ko kaya even if give me another 20 years, maghanap ulit kayo ng Marcos Atik man to niya o dili basta mautoy iyang gibati. Kada laging issues corruption mga ka-vibes. Para nako, that is the oldest sin. Ngano ha? Dumdumin ninyo si Ginoong Hesus Kristo. Gibaligya lang sa 30 ka silver sa ni Judas kaniya mga ka-vibes. That was corruption. Ha? O na nga, kung corruption issue man galing, even at the time of Jesus Christ, doon na na'y corruption nga nahitabo mga ka-vibes. Mga ka-vibes, mag-alas 7 naman at usang hatagan o gagayanan itong Arangkada Balita sa Buntag o ba ni Joby Balneg, but inig ka alas 7 imedya babalik na sagko hantod na sa alas 9 alas sa pagpadayon sa itong Arangkada sa Buntag. Sangaan sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon niyong ka-vibes, si Tonton Alcos Antugup nga magingon hinaot paunta nga Diyos Galabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag magabulig ka nato sa matag-adlaw na itong ginbahaton. Mga ka-vibes, subali ko. Dagang salamat ka-vibes. Ka-vibes, mauna ni.

0: Nag-una sa ato ang mga balita karong buntaga, mga ka-vibes. Usa sa mga biktima sa landslide sa Sarangani, nakit-an tungod sa tabang sa mga iro. Narecover sa barangay Kungan ang patay nga lawas sa usa sa mga biktima sa landslide pinaagi sa Joint Search and Rescue Operations sa Philippine Coast Guard kan PCG, Bureau of Fire Protection kan BFP o Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan MDRRMO. Dakong papel ang gihatag sa Coast Guard Working Dogs kung CGWD nga sila si Thalia o Siri nga nakatudlo sa eksaktong nahimutangan sa maong biktima. Human sa pagka-recover, dayang i-turn over ang lawas ngadto sa mga otoridad alang sa hustong dokumentasyon o proseso. Nakadawat o pagdayag ang maong mga search and rescue dogs gikan sa publiko tungod kay giilangan nakapadali o nakapahapsay sa retrieval operations sa mga apektadong lugar. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa ato ang panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Miss Janina Marte. Miss Janina, good morning.
1: Good morning, ma'am. Og sa ato mga sukin sa paminaw matuloy just for update. As of 4 a.m. ang sentro aning Typhoon Francisco kay nanabitha sa may 715 kilometers silang bahin sa Tagigaraw City, Cagayan. Nanigikos mo sa hangin doon sa sentro nga mabot o 140 km per hour o gustiness na di mulapas sa 170 km per hour. Kinigapero pakasadpan ang hilang kasadpan sa likos ko na 30 km per hour. O base sa latest na tropical cyclone bulletin kaninang alas 5 sa buntag, nakita na isa na signal number 1 dinha sa may Batanes, northeastern portion sa Cagayan, nakitla dinha sa may silangang bahin sa Baguyan Island. Kung kinisa tayo San Francisco, nakita ni nato na magpabilin din ha sa may Philippine Sea throughout the forecast period. Huwag ma-recurve kami o makagawas na sa itong PAR din ha na sa Biyernes. Sa laing bahin, kadayang gwapo makapektar kuning southwest monsoon din ha sa Visayas, Mindanao o Palawan o makapadala po din mga pawaluan. Kung tungod niya na, taas gwapo itong chance kini mga pagbaha, labila din ha sa mga low-lying areas o kini mga pagbahila sa yuta din ha sa mountainous areas. Labi na umakit ay masinati ng mga kusog at pagbulok sa uwan. Bahin naman sa kahintang sa tunghali ng kadagatan, ang katibukang Visayas kay makasinati gapon o hinay na doon sa kasarangan ng pagbulok sa hangin, diin na sa kadagatan na sa hinay na doon sa kasarangan ng mga pagbalod. Dinhi sa Subo at ang kadagatan kay may paghunas, unang alas 9.56 sa buntag, umataog kiniunya sa alas 3.58 sa hapon. Temperatura nato magduwa kini sa 27 na doon sa 32 degrees centigrado, watong haring adlaw kay Musalo po niyang alas 6-8 sa gabi. Kung matong latest na update, ikan diri sa buhatan sa DSC Pag-asa Mactan, kini si Janina Marte, mayong buntag, og dagang salamat.
0: Daghang salamat og maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Miss Janina Marte. Samtang padayon ta sa ato ang mga balita, mga ka-vibes. Vice President Sara Duterte may bisita sa mga biktima sa linog sa Sarangani. Personal nga may bisita si Vice President Sara Duterte sa mga residente nga naapektuhan sa kusog nga linog nga doon ay magnitude 7.8. Gidala niya ang iyang pakigduyog o kaluoy sa mga pamilya sa mga namatay o nasamdan o gitanaw pag-usab ang kahimtang sa mga komunidad nga grabing naapektuhan sa pag-uyog sa yuta. Sumala sa Office of the Vice President ang pagbisita o sa kapamaagi aron ipakita ang suporta o pagpakabana sa mga biktima sa kalamidad samtang nagpadayon pa ang mga relief operations sa mga apektadong lugar. Og sa di pa ta magpadayon sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
2: Mayong buntag sa sinaya kanimo ma'am, labi nagyos mga suking gato ang tigpaminaw. Pero adlaw nga Lunes mga kaigunan, Hunyo 22, 2025, hari kita melakukan semai SRT area, so atuang northbound or southbound, dari kediring atau FB still, mga kaisuhunan, mudrit pa ang dagang tanatag sa trafiko. So, kung ito ay nadawat ng mga palagbangga tali sa mga sakinan ni Agi dari sa itong CNCR o dari sa may SRT area, so, lamiling yung mga sakyan na usap, mga naabiriya. So, minuawa, pag ito ay nadawat yakon na higaan na ng mga klase ng mga sakinan. So, lagang dito may atong downtown area, lamiling yung dito may S. Usmania, ang mga sakyanan usap na nagigitan sa Bandawi City, Paimon sa Cebu City, tabod rin diya po ang dagang tanatag sa trafiko, kung ingon man diya po rin sa itong MD Cuenco. MD Cuenco, labi rin sa tuwang Gurordo Abino, at tuwang General Max Cruz, usap, may kaintunan, at tuwang Usminia Boulevard, Escario, labi rin dito sa may Banawa area, o yung Girama. Nato sa mga inbakal ko ang interes by Bulacau area kung naroon yung mga orasa ang mga sakyan na usang magigitan sa Talisay City paingon sa Yapuang Cebu City mga kaigsunan mudrit siya po adagan sanatan sa trafiko nining mga orasa karon. Sa mga naroon kita sa Yapon interes by Talamban area at ito ang mga sakyan na usang magigitan sa interes by downtown area paingon sa itong Talamban area may kaigsunan alam nyo yung interes sa may ESOS Memia mudrit paghihapon adagan sanatan sa trafiko ini mga orasa karon. So bagaron na mau pinatulit sa traffic update sa bilangan ng mga sumbo, kini yung ubusong galaga base control operator sa CCTO Richard Lopez. Mudalang kami sa Pilingon. Ay mga traffic officer sa kalanan sa kapalipas ng ilang lalong sakto. Pinit at pagbuan pasi amo ang tanan. May buktong rigid na mong tingawa sa mo. Among maalagaran o maapsay lamang ang dagan sa natal sa trafiko inining-ining atong pinalanggang dakbayan sa kudad sa Sugbo. Daghang salamat o maayong buntag sa natong tanang Sugboan.
0: Daghang salamat o amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, lalaki gipusil, samtang naglakaw, patay! Wala na'y kinabuhi dihang naabtan sa mga otoridad ang usa ka 32 anyos nga lalaki nga gipusil sa wala pa mailhing sospek pasado alas 3 sa hapon atong Hunyo 19, 2026 dito sa City Upper Kaoswagan, Barangay Basak Pardo ning siyudad sa Sugbo. Nailhan ang biktima nga si Reggie Apostol, 32 anyos, usa ka on-call construction worker o lumulupyo sa City Usuran, Barangay Kinasangan, Cebu City. Base sa inisyal nga kasayuran, naglakaw ang biktima padulong sa eskina sa Kate sa Basak Pardo dihang kalit siyang gipusil sa sospek. Naigo sa ulo si Apostol nga mao'y hinungdan sa iyang diha-diha nga kamatayon. Human sa pagpamusil, ang sospek misibat sa wala pa matino nga direksyon ug padayon pang gipangita sa mga kapulisan. Ang kapulisan nagpangayo ug tabang sa publiko aron makahatag og impormasyon kabahin sa sospek samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa maong insidente.

Maayong buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong Arangkada sa Butag. Di adata sa atong second portion hangtod data sa alas 9 karong buntaga. Pwede mga ka-vibes, padayon ta sa atong pag-iskot sa mga isyo karong buntaga. Kana na abang nagkagrabi naman mga ka-vibes ang kining nahitabo karon nga World War tali nila ni kani Senate President Alan Peter Cayetano og Senador Panpilo Lacson. By the way, sa gusto nga musalmot sa atong programa, mahimo kamo nga maka salmot pinagi sa atong text line sa 0995-472-0802 usbo nako. Atong text line 0995-472-0802 unya ang atong official Facebook page. Inyong makita atong Sibya sa 93.1 FM Radio Cebu. Usbunako, 93.1 FM Radio Cebu. Arangkada sa Butang. So patayon ta nga akong gisulti nga nigrabi ang World War tali ni kani Senate President Alan Peter Cayetano og ni Senador Ping Lacson mga ka-vibes. Arangkada sa Butang. Nga ang akong tanaw, mo na resulta kay saan taman? Napalagpot man sa Senado isip Senate President si Alan Peter Cayetano. Ang gipahimungta ni Cayetano kini si Senador Panpilo Ping Lacson nga iyang ginganlan nga tuta o aso ng Malacanang mga ka-vibes. Pagkaluded sa maong istorya, laliman ka nga iro kuno sa Malacanang si Senator Ping Lacson. Grabe ba? Seryoso kayo ang maong pamasangil nga murag moingon si Alan Peter Cayetano nga itoy ra sa Malacanang si Senador Ping Lacson. Pagkatuloy-tuloy siya na istoryahag, matod pa ni Kabibes 5598. Good morning Kabibes Tonton, para nako dili nako gusto mangulo og nasod ang mga Duterte. Kay mautoy nagdala sa krimen nga napilin taon ang mga inusinte. Ang COVID binuang to sa Duterte, nagkonsabo og ang China og ang WHO, wala na'y sakit nga dinggi, puro na jud COVID, tanan ultimo nahog sa multicab, namatay, matod pa ni Kabibes 5598. Kanang imong opinion mga Kabibes, kanang, I would say, doon na biyay kanang kabaturan, but I beg to disagree aning COVID kining Kabibes 5598 ha, kay itos a kuan bang ito? Ito sa pandemic nga tibuok kalibutan ang naapektahan niya to. Mamahimo nga imo sad nang opinion, but again, para na ko ang COVID, it was a pandemic nga niigo gyud sa katawhan sa tibuok kalibutan. Wa gay exempted niya to. Nga gikan sa nasod sa China ang maong makalilisa nga virus. Nga kitang tanan, mga tanang kanasuran, nagpatuman gyud og mga kining restrictions. Pandemic restrictions nga kay bauman mo nga niatong panahuna, kininiang limitado kayo ang atong kagawasan sa paggawa sa itong mga panimay. O niya, ultimo gani mga parinti na to, ha? Ang atong nahitabo niya to, manghadlok ta kay lagi si Bako Basi o nataptan sa sila sa maong makalilisang virus nga daghan gitaon ginabuhi ang nakalas. Si 0792 nindot kayo kanana ang kining gitampo.

Tud pa niya, belated Happy Father's Day sa tanan sir, including sa tatay sa mga DDS nga nahimong karton, ikaw ba? 079 to? Of course, amahan man taon to si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte, pero tuwalagi taon sa The Hague, Netherlands, gipriso mga kabibes. Subali ko, maunay na hitabo karon ang World War tali ni Senador Alan Peter Cayetano o ni Ping Lacson. Pero you know, nitubag si Ping Lacson, human siya ginganlan nga aso sa Malacanang o tuta sa Malacanang, niingon si Ping Lacson, makululuoy ko no Alan Peter Cayetano kay pasig mo meltdown na kini mga kabibes. Mubigay ba sa ato pa maunsa man malisuan sa pangisip? Kagrabe sad, no? Di sa tingali kay akong nakita lately nga nag-post ang naay live video ang iyang kapikas nga si kining Taguig Mayor Lani Cayetano. Medyo normal man sila dito niya. Nagsaulog sila silang Father's Day celebration. Bisan pa tuod, why anak ning magtiayon nga si Senador Alan Peter Cayetano og Mayor Lani Cayetano mga kabibes. So ang issue lang kay grabe na kayo ang ilang pinahitay ba? Ha? Unya, kay ba biya mo Ping Lacson mga kabibes, di biya na basta-basta. Kani PNP chief ko ni, namdomo nga, gilambigit, mangay nagmangilngid kayo nga mga krimen. Ha? Inumbo mo niya itong nagtago-tago siya ni Ping Lacson mga kabibes. Ha? Kay gilambigit sa Dasir Corbito double murder case niya itong milabay ng mga panahon. Unya ngilngig ni kay kanhi PNP chief. Unya, na? Dito ginisya na ila mga kabayab sa dihang iyang ipanguluhan ka itong gingalan o Presidential Anti-Organized Crime Task Force PAOC TF sa panahon ni kanhi Presidente Joseph Erap Estrada mga kabayab sa gadaghan ka itong accomplishment niya ito si Senador Ping Lacson. Dito bang si kabayabs Benjamin Eldore. May na lang ito si Lacson pero siya Lucifer sa mga DDS. Grabe ha. Grabe ha sa rin mong termino. Kabayabs Benjamin Eldore Lucifer yun. Pitaw ba? Kanang og pasangin la ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Ping Lacson nga itoy sa Malacañang. Sa ato pa unsa man day sa mga Duterte, ha? So ni, ha? Itoy sa jazz mga Duterte. Kay na tribukar naman ni Ron. Gi butyag man mismo ni Senador Alan Peter Cayetano nga matod pa niya ang hinungdan nga giilisan siya kay gusto sa bagong mayoriya nga maoy mo kontrolar sa ipahigayo na unya apuhon nga impeachment trial tungo ngadto ni Vice President Sara Duterte mga kabibes. Wagid rabataon ka move on ng mga DDS oy ang ilagi hapong naratibo ron kinahanglan ipadayon gyud ang investigasyon sa flood control projects controversy. Sure mo niya, oy. Hagbay raman ang nagpadayon. Pero lagi, doon na lagi kinahanglang ebidensya. Uban pa mga abogado niya, mga tugahok sa kahit opinion. Sige, tag-hisgo to flood control projects controversy. Ito tatanawa. Ganang hatag kuno hayag mali, tatanawa ang sinay tabo ng ato ni Senador Kiko Pangilinan. Nisibog sila, niatra sila nga, oy, wow, mali na ito, pagkatoy-toy. Pero naduhiga na ang imahe ni Kiko Pangilinan, ni Senador Kiko Pangilinan o siyang asawa.
Ngayon lang giingon nga di to oy, kuan ra to kanang nigamit ra sila eroplano nga iya ni ha? Iya ni kinini ang kani Congressman Saldi ko nga ambot o gasa turog butang sa Ginoo. Ana bitaw nga argumento nga sige giskot. Ngano? Nganong kalimtan ko na tong flood control projects controversy pag sure boy. O lagi, pero hay malaging ebidensya tanawa ha. Kiko pangilinan kay pasanginlan. O niya ni kalit lang niingon si Libby Baligo do. Wow, mali dito. Adi siya pa ko sa'yo, murkwinanggol ba? Ha? Pardon the term ha. Kinuanggol nga pagka-imbestigar o pagbutiag nila. Pwede kong isuko ang sharon ko dito kay laliman ka, pasanginlan. Nga nakadawat, o malita niya, karit lang nilikoy. Adi, kuanggol. Uban pag termino na amaw. Adi ta maglipod-lipod din ni mga kabibes. Ewan mo siya tayong itumbok. Au, itin mo rin sa mga kaya na to. Am ko tawa lang tayo na. Di ba? Muingon ka nga si Kiko Pangilinan ha? Ilang gilang bigit. Kanya si Pietra kuno tong ilang video nga gipakita dito na unsa ba dito? Giyon sa man yung pagprepara ang inyong mga ha? Ang inyong mga materyales sa inyong gipatawag press con nga inyong gipatuo nga sanction sa ha? Katong dili lehitimo nga Senate Blue Ribbon Committee. Ha? Sipiat na ito? Dili tumao? Pagkatoy-toy klase nga expose. O bitaw maingon ko ninyo nga kana langing aligasyon di imang good na ebidensya. Ha? Tanawa na ron. Una, sila wag yung kamupon si gigihapong giskot. Mausan na linya ni Alan Peter Cayetano na huwag kalimutan ang flood control projects controversy. Abi na tugdun ay bagong ebidensya uy ang mga kanhi Marines man taon nga mga dispalinghado saad nga nigawas na ni atong Pebrero 24 ning tuiga. Ha? Ngayon ikaugma tato boy celebration sa EDSA People Power Revolution. Nagtuo silang mukagat ang mga Pilipino. Uy, dili ko na na kasayo ninyo mataral ang mga Pilipino, uy. Unya, maulog na akong giingon ninyo nga sila, wapa ka move on aning isyo sa flood control projects. Eh, wa man sila ibaw sa town. Ha? Yung sound taman nga, na naman na nahanay naman ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang gusto nila ron nga ipadayon gihapon ang investigasyon sa flood control projects. Okay, way problema. Pero panguta na hay man ang inyong mga ebidensya. May ebidensya mga tugahog sa kayo. At anawa, ang ehemplo kaning kang Kiko Pangilinan, kaklaro aning soban pa ni, muingon gini sila hinanggaw klase nga pagkakaso. Unya mo na ito ipadayon? Ha? Nagka, ibutang ka magkalitsi-litsi ng kinabuhi sa mga maong mga kanisundao. Ambot lang kahag di ba na sila talikdan silang pinensyer kay laliman kag karon na punag upat. May tidos na sila kabuk. Unya, kitahay doon na lang po'y bagong mukiha. Ang 18 raba kay git laras man sila tanan. Buto sa buto sa laras, kikuridas ba? Puros pa ni silang ipangkihaw niya ang mga nikiha nila nga mga congressman gikan sa nagkadayang dapit. Sa ato pa, ugasang hearing, ato ni sila. For instance, kaning kiha ni Congressman Zia Alonto Adyong. Usas mga spokesman sa kining prosecution house prosecution panel. Ang kiha ni Congressman Adyong dito sa Marawi o niyag masustinihanis korte dito sa Marawi. O, bangato silang Marawi, silang tanan 18 kabuok wa pa'y labot ni Atty. Libby Baligod mga kabibes.
kada kus gastos ha, sa ato pa pakaingon lagi ko nga doon nag-i-financier. Diba? Klaro, magkayo eh. Ha? Analisa ha, ganun yung mayo. Dili ni voluntary on the part of this so-called 18 Marines eh. Or 22 Marines kay nadugangan mag-upat. O guwan ni financier, din ni malahutay ni mga tawahan na mawitang maingon yung ko sa makadaghan nga gigamit talagay yung tao ni sila. Unya di ay Alan Peter Cayetano nga wag yun ka-move on. Nagpataka na lang pahit. Amurag siya na hinoy klaro kayong ito'y. Matod pa ni Kabayb 0792, kung sila'y pasultihon, sir, sila gyud ang sakto nga si Piatos Inocente o kaning sila Lakson ang nangawat. Musugot na lang gud sila... Unsa ni? Musugot na lang gud sila... magpakatanga hangtod sa hangtod? Question mark. Moba. Bitaw. Bawa na yung problema nila kay... Ako lagi bang punto? Hay malagi taong ebidensya, oy. Gika ni Kabayes 5598, Kabayes Tonton, ako maingon, Mayra, di ko makaingon ngayon taon, Mayra, ng mga supporter sa mga Duterte, kay namutar na ni Indigong, namutar na ni Sara, Mayra, ang inyong kwarta, ang akong gagibuhis, gikawat sa mga kawatan, og mahimo pang kamanduan si Donald Trump, mayong manduan nga padadana og bito spirit. Oyo, sud ono, 5598, oy. O, ma, kaluoy po na to mga Pilipino. Ha? Bito spirit ang Malacanang, pahulgan og bomba, aron impas ang mga kurakot. Wa ni kawatan, ang politikos Pilipinas, masakito na sa AIDS sa pangurakot. Hala pa impeach na, gikan ni 5598. Ayaw po taon 5598, oy mapulbos tatanan na imong kalaki laliman ka og imong patagakan og bomba gikan ni taon sa Amerika. Magunsa may taon tanga unsa may toy kadepensa? Ha? May man sila dito kay do na sila yung mga modernong mga kaimanan kita in taon, ha? Tago tas habol atong ipasaw sa tong skitero aw pagkastilan pagkaloy sa natong mga Pilipino. Ang iyo lang po ko 5598, ay lang po tao na oy nga mamalihog ta sa Amerika nga pabumbahan Pilipinas, pagkaluoy sa tao natong mga Pilipino. Mga kabibes, mag alas 8 na mo post ko makadiyot inya human sa atong mga mahinungdanon kayo sa alas 8 atong ipadayon atong pagtuki sa uban pang hisgutanan din nilamang sa atong Arangkada sa Buntag sa 93.1 FM Radio Cebu. Palihog, standby. Uh-huh.